0: mapfunwa
1: xo famba leswo xingove loko lowu nga xihlayisi xi ta magoya muyingisetsi Duas Horas swa Mosambiki nhlokomhaka se hi vekile ntsongwana wa rila a rilela vito loko va muchula vito loko a nga ri lona ntsongwana wa rila a rilela a ku va xibongo lexi va mu nyikaka a nga ri xona xana na muyingisetsi hi nhlokomhaka leyi hi taka na yona hlayo leyi hi yi tirhisaka i 087 00 51 333 87 00 51 333 ku na muyingiseti a mpfukeni ku ri muyingiseti ya milosa uxeni hi bula na mani la ta kombela ku va mi tlakisa kutsongo rito hi ta kumana kahle Oh, tatana novela magigi wa churi mi yi twa njhani mhaka leyi
2: a mhaka leyi vulaka mhaka va mukhacho a mhaka leyi vulaka swa enceka leswo n'wana rila rilela vito n'wana a tsukula ni lelaka yan'we ni famba mi endleke laha kungala ku chuliwaku imutiselo swa ndlela kuyeni va muhaki ba wa wena ixana khoza loko karhi ni wa vuhamiyo nga ta va maletela i fane ku gweko swaku ku phinda kisa ko swato gwelo leyo ho a n'wana wa sungula ku va a khoma vele a ya n'wana ku tsukula xa tsukula nje ina loko a nga li n'wana wa la kaya fu wa rila a rilela a ku a rilela ku ngati ya yena leyi ya maswaka ya leyi wanuna leyi wa masi ku ni ku nghela tinyimba va tikuma vana yena vaswiswaka swiswa ni nga yi kuma kwini ya ta mhlupha lweyo kutalani ku huma phangwini ni ye lowu wa ka mali hi ta vulavulaku ka kota kuesa wa ka mali ngaxiri mani ka vito wa ririlela n'wana vito na matala se lunga mi chula vito ripfuna rilo hiyelelo wa miyeka
1: se ba novela a vito leri se hi li kuma kwihi leli hi kusina ho tiva ku chula mavito swoswi swoswi ku na mavito ya xilungu lama chuliwaku hambi laya ntumbunuko ha ha matwi ku fana na mina ni nga magelani a vito la ntumbunuko ha letiri hi ku hi lihi vito leli li nyenyiwaka laha hi leli la xilungu leli li nyikeriwaka hi lihi la koho
2: vulayiwa la xilandi ala xilungu hi mina leswi ni nga n'wana wa manyani kumbe ni n'wana dlayani kumbe ni n'wana wa mani vito lundlela ntumbulali wa xinuna lava wa mina na ni pfuna li kotaka leswo ngikiromthetho kumbe lava kokwana vito ni la ku humaka lumbaka vakokwana va ka mina kumbe xiyani leyi kaya ka mamani wa yena la kumeka loko topolisesa madala a n'wana a ya n'wana a ku loko ndhawu ni va swa pfumela nje ngu xivolo xivuhuvisi o kumbexa xikhomavelo xiyaku xikotanini
1: banovela mi ta rivalela ku sindzisa nyana kambe ntumbuluko masiku la hi nga ka wona hina van'wani ha ha fambi tinyanga a vi tlele hi li kuma kwihi hi nyikiwa hi ma hi byeliwa hi ma
2: tinyanga ta famba wa ri mavisiyoni va famba va ka vaprofeta va famba va famba vana
1: ehe
2: atiko kerekeni wa ku byela nje senta ku kava ku ri ku kava nkereke tilimi ya chuliwa n'wana a leya tihanyela tihanyela ku kwata hanya
1: nkereke yin'wana na yin'wana
2: ha vaprofeta va kulu
1: banovela inkomu hi bongile mhaka leyo mingiseti Duas Horas xi tlhatekela 5 minutes nhlokomhaka hi yo leyi hi nga karhi hi twa laha muyingiseti a kona mpfukeni na ku ri mingiseti ya milosa
3: awuxeni ku twile loko u veka xingovele xa goya wa karhata ino dya xingovele xa goya
1: lexi xona loko xi u nga xi phamelela kaya xiphondla xi ta maha goya xi ta dliwa ko sena
3: ene
1: a xingove xa nandziha paintis ya kona u nga
3: tiimpfundla ku woxa Aya.
1: Ina hosi, ibrana manla.
3: Una Elias Andre Zandamela Amarakweni, kola kilwenka Complex Roger.
1: Ba Zandamela.
3: Hosi anga.
1: Shukona wake unitembisa na nina tatana Nikolao na yaka mapuzi, tisikuri mwana. Kusukela kari siklo lele kutafika na mtla, ese wana nchumu. Kamba kaa titsiki lesho, ae ngeneka lesho, shunga iti salamfu keni. Aletaka mina wena leti na Nikolao leti itaza, iti shashu wana tena, iti kumosha ku, kasi Zandamela, atumbele kuina, ale nyambani, kumbe, atumbele kuka mapuzi, ala sheka kama kuartera, unla mangatara sini.
3: Kutali makwartera ulo manga la sekela kone kolom
1: ina mkudlwana a ingeni magene
3: ya amhaka ya vitu papa ya karata a vitu antumbulukweni wa hina inga lisusi
1: inga
3: shilungu a vitu au nga chuli de qualquer manera Menino, se me completar uma 50 e tal anos na Nitzala. Até mamãe não amenaza a Gugila, não aguente no Kufamba, mas menina nem a Chuli Vito, nem a Saranga. A Vito logo, o Chula Vito, lá cai na Fambelani, nem tumbuluco a Nguina, a Mencama conhece na Fambesone.
1: Nya mutla ke
3: ni soswe si nyingi so hone kaka porque abano nyingi wa tshola mavito ya ku boya ka ma television u ka yini riso a tingondo ta kone ta vana va kone va soswa ha le lepiani so tsha va ha ku nchumu va hanyisa soswia
1: va ku jamuka nkamani kama
3: ka ku jamuka ku fanele swo swa jamukisaka swona ka mathelevhizini va nga fambisi swona leswi swi fambisiwa saka swona xikhale xa ka hina a n'wana u nga mana u ya mutswala wa nyimbisa munhu a handle u vuya na yena lani kaya la a xiveze loko a wansati a mutshulile vito a vasi va luya a nga yene n'winyi wa xibongo lexi va ta endla leswaku n'wana luyani a nga nyan'wivele n'wana luyani o rila so va la ku tiva swo kasi i mhaka munhu va va va hlaya swa munodo a lava vito n'wana loyi
1: ba Zandamela imani lwa mako ku ngona lwa rila
3: lwe ama hako ku vana lwane anwana lwane arila iva fi iva le shaka leliya yena enkaka bona ba enkaka leso ku nwana lwane awayiviwa a nkwanto alumba hine haleni tenka chuluwa vitula ku kare ka muntu wa ku kare lo alumba ka wona agora sa injeka mwana rila rila rila rila zama sungukati lawa matiwaka masuwana sukalwe alawa vitu maji kuwelani alikata wanuna mwane wishitakula wafamana shone hala hanja hala ni kashi godo kwa lkero washi chalami sawa wakane la shumbo ngolesi ya shala kawona shimiele
1: wa kumiela muyanga la uyoluvela la
3: ha muyanga phela iso leso ngibugela kahle entiso la
1: nolo na muto
3: papa
1: ninge na muto
3: ya ya hi mataleyo mimi ni hlayaka ileso a hinyekete wa nwanyana par hetatwa antsutsu wa kona wa bona wa xitirin konzo mamanelene Gabriel Mashaba Ernest Muzinyo la wa kufatela vovo wanga futhi Philippe novela nga silangeke
1: yena wa kusungula
3: ku ngheni vovo Zulu kufatela vovo Philippe
1: hi swo enkomo mkudlwa ibongile
3: khani mambo a munhu kula u mudyele ko sweswo ku heta xuxa timhaka ta hina
1: ndamugwela ba mkavele enkomo
3: Kanma.
1: Bye bye. Na 2 horas se chega lá. 10 minutos. Muito certo, quando eu fiquei na cor, muito certo, a melosa ao chão.
0: Isso é isso, mano.
1: Oi, oi, mamãe, é bruna, mano.
0: Não vou, não
1: vou. Vou, vou.
0: Não,
1: não, não. Eu não vou com a macaco, né?
0: Não, não, não. Eu não vou com a macaco, né? Eu não vou com a macaco, né? Eu não vou com a macaco, né? Eu não vou
1: com a macaco,
0: né? Eu não vou com a macaco, né? Eu não vou com a macaco, né? Eu não vou com a macaco, né? Eu não vou com a macaco, né? Eu não Ani zanga ni wuri lema problema, ni soshi ni nabona. Labanga makati, nabama kati, nabama ya nabani minjangu wafani.
1: Au zanga wuri luwa mungu wakure lako, arilashibongo, aku mchule kutloka, ahilona li minanzinga, angafan laku wanyiki walo.
0: Masabwe wana wamina wabasati, wanga tigelezele, wana labani nabona, maanya pazi wafundile. Labanga naso, wana so, labasufumala kubasufumala maji. A makasi bongo sabone kunta kuva kwi. Ina mwananga mina vamina vakona va hanya pazi avazanga varila ni zanga ni vaheleketa kumbe nwanani vatsalwa mabhere kumbe zvingondo zvakwi nita kuva ni vaheleketa kuva xibongo xa kwana zanga ni wana kufuza.
1: Akangona swikona leswa ku ntsongwana wo rila makasi bongo.
0: Kolo mo kumbe vona va kuma kugelezwa va mamanyani kumbe vangarila kasi lava ku tsalwa hi vana va vavasati. Awanyani wachuruwa lo muka matelevisa unvena vanyani ah hova atwa kwa muka yale wachula vha tshali vha bona utwa swaku nwana dzi eh abito leli mahuti vitane rentukulu ntukulu pronto eh vakulile javakulu vatukulu lavani vana na vona vatukulu a swibongo swa kwere lesha ka mina la mina nwananga
1: eh ibongile mama. Iko umsinene bongile mavonelo ya n'wina ni ku va mi byelele leswaku ka n'wina swi tirhi leswi
0: a swi tirhanga swi tirhi
1: a swi tirhanga
0: mina n'wananga
1: iko umsinene bongile a le karhi hi kumeka le bohana wa vona mhaka la yi sungulaka kona leswi va nga vula swona tata na zandamela ku mhaka i kulu mhaka leyi ku na muyingiseti ya mpfukeni ku ri muyingiseti ya milosa wuswini Lishile mkutwane, ina mani la?
4: Mkuluma na mani felo kusuka la kalisilo.
1: A kalisilo?
4: Ii.
1: Minjani, kunjani kalisilo?
4: Ah, kutitimete sumoyana.
1: Kutitimete sumoyana, simpulane.
4: Simpulane, shata shata.
1: Mani felo?
4: Ii.
1: Mihito njani makali?
4: Ai, oreni gana kuma ke. Ili, si sabana swa kurila, siko. Swa kumana rilila avito, lae. Xitalo swi tale ku endleka ka hina va ku tswalwa hina vavanuna a n'wana wa nga hanyela ka vakokwana va yena va ku tswaliwa n'wana wa xisati a nga na problem a kula njhe ya tlhaya famba emucatweni a le ka vakokwana so hina vavanuna hi tswala loko hi tswala n'wana swi bohaku a kuma vito leye ya xichangana loko ku ya hina hi hanyaku la hanya hi ntumbuluko ku na va ku van'wana a va hawulahi so leswi nga swi vona swa ku hina vantumbuluko swa tirha swa ku n'wana wa rilela vito hi leswo a endlaku tatiya swona
1: ka ntumbuluko n'wana wa rilela vito loko a nga la se loko vitilela a nga nyikiwi ku humelela yini hi n'wana loyi
4: ya ni ta ku byela ni ta tirha example leswi nga endlekala kaya hina hi tirhisa ntumbuluko maxa ku na n'wana a nga tswaliwa hi bava wa mina a joni hina hi nga swi tivi and then ku hundze makinzana nga mutin'wana va va lova mara n'wana loyi a lavetile ndlela ku ta humelela la kaya ta tivaka ka yena a ta kuma vito hamukulu se wa tirha se hi leswi na mi believe-aku swo swa ku vito a vito la rileliwa ntumbuluko wa landziwa
1: ku ka vula muofisori tinyuma xava ku ntumbuluko a wu kanetiwi
4: a wu kanetiwi ntumbuluko
1: ina hosi
4: e
1: hi bongile ku va mi hi nyika a swifuwa swa n'wina Inkomsinene. It was horas hitlatekela 15 minutes. Hita chivuka mungwana muyingiseti ya mpfukeni na kuri muyingiseti ya milosa aushe. Rishile. Lexi le mkhudlwana, hi bula na mani la?
5: U bula na Anthony Gimere hi Seni Nyambane.
1: Katana?
5: Dati di Nyambane ba xo se. Anthony Gimere.
1: Gimere.
5: Ane kaka bar Nyamua ya lom Nyambane.
1: A Nyambane. A ema titi?
5: Ya. Na da Nyambane sewu.
1: Nyambane sewu. Sewu, sewu, sewu, sewu.
5: Ya, ma xo. A.
1: A tlhelo ya seno Pride Bar. Ah, Pride Bar, inkomu swinene. Inaka, tatana Gimere, mhaka leyi ya humelela ka ntumbuluko wa n'wina leyi, ti vulavulaka ha yona.
5: Ya, bawa ni ta ku bya swa ku a nkarhi ni nkarhi, a nkama ni nkama ku ni ni mahanyelo ya
1: wona.
5: Por iso leswo swa humelela ngopfu ka hina hi nga tirhisa ntumbuluko. Porque hina hi hanyile hi ntumbuluko, hi kulele hi ntumbuluko, loko u tswala n'wana tenke ku va a ya phahliwa a nyikiwa vito. Mina loyi ndzi khanelaka ndzi tswalile n'wana hi Central North, a weke ya vuseti dia 21. Ndzi chula a makwerhu wa mina wa ku tswaliwa na yena, mama ni mun'we, papa hi mun'we. Entao, a pamba a n'wana leyi a sungula ku ri swa ku a pa yi nga yeceli ni musiku a ni xanisa nguvu se a papa yena a hanya ku eyi a yi nga rendzeleki yi nga tiva i ncini xi risa ka n'wana leyi se loko hi ya ntumbulukweni hi ya lava tinhlolo la va dya swa ku eyi a n'wana leyi a lava vito no chula mana loko ni no chula makwerhu wa mina rasi
1: a lava vito njhani ku sa vito na lona
5: abe
1: a lava vito njhani ku vito na lona se michulini
5: na ku jela ka se lava tihlolo va ku ku ni hahani wa n'wina a nga tswaliwa ni lowa wena a lava ku chuliwa ka n'wana leyi se bava ku a hlayetela vahahani lava va makwa wa papayi a ku ya ala ku chuliwa mahigo.
1: Mahigo.
5: Entao a ku xana nguvu wena u mu bikela swa ku hi hahani hi le mabizeni wa wena. A nkama nga mahaleswo a n'wana o yi niyela ku ntse ni namuntlha leswi a nuka a le vukatini a na ni ntlhanu wa vana ni mun'we a ni vatukula a ni swin'wana xin'wana xizato.
1: I mahigo.
5: Ima hivyo le. Watu wana le. Masi avana wa masikwa na la ninkarlo inga kawona. Asita liku mahea kapreche. Hina te ninkarlo inga kawona ni machireji lao. Aya taliku tirisa ntumbunuku. Aya taliku tirisa ntumbunuku. Ita sikinisa kini pucha. O anya ngufungu vi machireji nuku. Hite nelela ami chumbu ya shikali pucha. Ya idinza avana masiko na lava chuliwa maviti ya lomukama journal maviti ya lomama kuma kula mukama televizori okula okulisele siya
1: mara eso eso na itsemelela ntumbuluko wa hina miswona
5: oh hita ku inkama inkama woko no nga fika utava kota vanhu inkama masi avana valandziwa lomu ka hina lomu ku ni mun'we a nga landziwa na le ni vatukula a ti yena papa wa kona apa ku no famba a vana vakwe ni vatukulu hi ku landziwaku a yi va muti lowu leswa ta swi endleka nguvu khale maxi ni sweswi lava tirhisaka tunguluva n'wana wa wena ya wa teka nsati na le ni nyimba n'wana wa mununa a nga yi tivi a ta nyikiwa yona lava tirhisaka a ntumbuluko walandziwa n'wana la makarateka muza mumwe heleketa akakala hinkwawo
1: tatana Gimere na xivutiso mina ni nga na swona loko a vito a nga nyikiwi mumutwana ha rila mu tshika rila ntsongwana gamisa kwihi
5: bawo a rila a ta gama a vabya loko u yala a ta hapa munhu
1: wafa
5: mzee leswi ku hemba wapa Kristo loko u za ku walandziwa u yala na yena nga mwana ku kuma nguru yako hi ta yava na xikarhi loko ku hi ta yava na xikarhi eka ta dlaya leswi swi za yini
1: hevi tunse
5: Kristo apa ipfumela hi ku chava swoleswo ya
1: tatana gimela
5: mashi namuhla o komu xilungu namuhla vanhu vo vabya va fika va xibedhlela trot angala ku swi tiva loko a pali mavabyi rito i nkarhi wa kona wa sweswo wa ku tsemelela leswa xikhale ya hi swoleswo leswo a swi maveka njhe ni swo swi lava tirhisaka ntumbunuku swa maveka leswi
1: nko
5: ya
1: tatana gimela hi bongile a mukhandlu wa li kona ta famba ku ya fika 3:00 xilana loko xi ri kona swin'wana ma ha lava ku va ma ha xi yengetela mi nga tlhela mi vuya hi khambi rin'wana kambe hi ta nyika nkarhi van'wana i nkomu swinene
5: kanimambu
1: hi bongile hi na 2:00 na 22 minutes a hi le karhi hi bula na tatana gimela kusukela le a enyambani sewe u jika u nga ku u ya bara leswiya a prad bar hi yamukela mun'wani muyingiseti a mpfukeni a foni a yi nyimi ku vitana muyingiseti xa milosa a wu sweni
6: a sweni vamuyanga
1: hoyohoyo mamani hi bula na mani
6: u bula na xeri nkondzo ximbuzika mabunganeni bari se xigetemana
1: n'wankondzo a ku kala ka n'wina yo mamani
6: papa
1: singukati ra mina hi nga yi byela ni mhaka leyi mi yi twa njhani
6: ha ndza gwela khwati
1: ha la se no tshamiseka futhi la
6: futhi ndza gwela hi leswi swi ngo ni mahekela mina enakana ha mi gwela xingove
1: xa duna
6: a xingove lexa duna
1: xi twa ndlala xi nyike ni matsavu ya swa u ta xita xi ku pfun'wao
6: a xingove lexa duna va xi yimbelelaku ha cina hina lomu makanyini a va mbali xingove lexiya xa ku fuyiwa
1: va mbala xihi xa koho xingove xa koho
6: va mbala wanuna
1: a nga fuyiwi ye
6: va mbala wanuna va ni wena mamani xingove lexi xi nga hlanya xi nyiki ematsawu ya xona
1: kasi amatsawu lava mabalaka a hi lawa ya ku ya khaya masin'wini
6: lawaya swo ka u kandzela kumbe u maha swithakato
1: hayi khona
6: va bala mamani mi nyiki matsawu ya kwe bava hi ku xaka a nga hlanya
1: mara ye wa hlanya ye hi swoswo swa ku mutswana matsawu
6: a vusangulani la ku mi hlekisa hi leswo
1: i nkomu n'wankondzo hi bongile
6: a matsawu ya xona mana mamani a nyika xingove lexa duna hikuva xi nga hlani
1: i nkomu hi bongile
6: nga famba xiga matsawu ya vanhu
1: ku a duna la kona futhi hayi lona lela ku theniwa inaka mama
6: papa
1: timhaka ta vito loko tsongwana
6: na ni ta kona njhe hi ndzi ta wu tshamisela kwasi swi nga ni mahekela kambirhi a n'wana wa mina wa ntombi lweyi ni nga naye ni yo tswala ntombi yin'we ntsena a muchini wa mina wu khandwa majaha
1: ntse
6: te ni yo tswa kuma mun'we wa ku luma nguva a n'wana lweyi loko ni n'wi velekile hi xitenta hinkwatro va wa kwali joni na n'wana kusukela matinzora xi a ni nga gi a ni nga maya nchumu a rila swizasi ku vintora
1: na wa hali ku velekiwa leswi
6: na ku endzi yo nyima ni rhendzelekela ni lava vito a ni li kume ni gumela ku i nhlomulo wa mina ni ku i nhlomulo wami ni tsala papela wa swaka tipapela a tihantlisa ta hina hikuva a hi tsala a hi posa hi pora viyawu se hikuva ti nga posa hi pora viyawu a ti nga etlelela ndleleni a ti za ta fika hi ku hantlisa ni ku hantlisa se a ya fika xeni a rendzeleka na yena u swi mu tsandza hi ku sweka a vitolele a li laviwa hi kokwani wa xinuna kokwani wakwe wa xinuna na a lava nsati wakwe se vali vati va karhatele swinene tinhlolo ku lava ku za va kuma vitolo hi ku loko va hlahliwa ko huma wanuna se ku za kwako a fika va tsandziwa hi swigwama swimbirhi xa wunharhu i li kona a wutisela ku mavalweni a wutisela vavanuna se a za a wutisa nuna luya swaku u lava mamani wona kumbe u lava a nsati wa wona ke a ku ni lava nsati wa mina a loko va kume vitolo lelo na hali sonto a n'wana se ni kaya a yo miyela a kukwaka a tsaliwa kwaka a posiwa papela na yana yi kuma hi mudyiwa lowa vhiki leyi taku ku se n'wana a miyelile i li kona ni tiva swaku i ntavasi n'wana lweyo ni swoswi i ntavasi a ni vana seke a ni vatukulu ni hundza lawo ni tsala n'wana ni xurha nyimba ni ya fika xibedhlele ni tshama ni lun'wa ku miyela ni lun'wa ku miyela endzhani ni huma ni rhendzelekela va ku fambu ya phahla vakokwani va wona hi ku n'wana lowu nga ta tsala wanuna kambe ke u ta chula a ba wa mamani wa wena ni ya ni ya tshuvula ni ta huma la xibedhlele ni ya handle ni ya ni ya na ni ya phahla no hi ndhawu ka masiku mambirhi no veleka n'wana wa mufana ni ya ni ya wuya ni n'wana ni ya ni ya gola makwenu wa mamani wa xinuna a teka nuni wa mina va famba va hlahliwa tihlolo va ti va tsandza tihlolo leto va ku va vito la nuni wa mina ni ya ni ya wuya va ya va ta kwini vito la nuni wa mina a suka a nuni wa mina hi ka kusuka nyamukha a famba ya ka mapfudzu ni mixo ni makinzoras a n'wana a miyela a nga kaluti a nga yan'we a nga mahi nchumu ni tshama ni loko ncuka n'wana ni kuma ku a n'wana a yo miyela fase konta o yo miyela a nga mahi nchumu
7: a nga rili
6: ni suka ni famba ni ya ka bentu wa loyi wa hlahliwa tihlolo ni ya ni ya fika ni kuma nsati wa kwe no rila a fikela nsati wa kona emhaka muni ni bala a landza a nuna wakwe lomu a nga li kona rhuma xin'wana ni xi mu landza a loko se ni lila nyangeni la loko va ku a hi nga ku i n'wana wa kona loko ni mfunungula n'wana o kalo kalo kalo kalo va ku hi n'wana lowu rila ku ya ni ku ya n'wina a ni xin'wanana ni suka a hlahliwa tihlolo bento a ku tsutsuma swosi u ya kaya ka mamani wa wena va lava vitola le kaya ka mamani wa wena ni suka hikwalaho ko mpfula yo tsutsutsutsutsu ni famba ni ya ka kokwana a fika ni kuma ku kokwana a yo tshama ni nyanga hala te tihlolo ti yomba kwalaho loko ni fika ni rila va khoma tihlolo va ku kwamula hambi a wa khoma huku u jula u yamukela bawa wa wena n'wana lweyi i bawa wa wena ni suka kwalaho ni muka ni ya kaya ni ya ni ya khoma huku ni wuya ndzi ta gucama ni kombela vito ni suka ni ya kaya ni ya ni ya etlela a n'wana a etlela swi za swi ku setoras kokwani a ya ta a tela ku tapfuxela a kuma ku n'wana a etlela ni ma hikwa mihlakahla n'wana se ni mu yan'wisa swi ma hisa leswo a wu faka zilami na li lawo a timhaka ta n'wana wa ku tswaliwa handle loko a ya tswaliwa handle n'wana haka kunene wa koxa loko a wa ku phazama wo huma u ya handle u ya tseveka nguu u bohaka xigodo xa ku fa u phahla mu tshikeni n'wana a ho yiva hi ku swakalakaya laha ku na ntirho se a ho yivelana ku lava ku kuma ku tiva swa ku na tsala kumbe a ni tsali ke i ntata na na lava vito mafana ya loko n'wana wanuna a nga tswali la kaya mama a yiva se handle mutswala a n'wana loyi a heya chuliwa vito kaya kakwe a nga chuliwi o ya phahliwa va ku miyelani n'wana loyi a ya yiva a n'wana wa n'wina a nga ti hayi tiva swa ku ya n'wina kambe a li ku yiveni hikuva a nga li ku yiveni mi nga la ku hi tumbuluxela timhaka a n'wana hi yena hlayisananani ni venyi vakwe swi ma hisa leswo loko a li n'wana wa ku yiva wa phahliwa o ka a nga chuliwi vito sweni ya hikuva a le tipondhweni ta van'wana yo yivelana a ho yivelana va muyanga swi ma hisa leswo
7: mamani hi bonge ngopfu swinene mara leswi swi vulavuliweke leswaku n'wana wa lova loko a nga phahliwi anga vinyiki vitlela a livelelaka hi swona
6: anga anwana anga lovi anwana oku xa na wena u loko u swi wona leswi swi amaku swona anwana a unge ti ku hamba u ya khakwa tikolo munga tile swa ku mavito ya mathelevhizha a xilungu swo ku yini yini ava anwana wa mina wa xiguma njeni anwana loko a tsala n'wana o tichula layeke mai a chula mavito ya kola kaya o la xilungu ni ya xilangi a chula mazilitiya loko a tsala n'wana la xilungu ni la xilangi o chula loko a za a chula vito lelo lo tiya ni la xilungu anwana a nge lovi hi ku hambi wena u nge mutiki a lova vaxi u swi wona swa ku n'wana se o sungula ku rila swa ku a ku masiku mambirhi manharhu tingo u khoma tinhonga u famba kumbe ka vaprofeta va maziyoni kumbe ka tihlolo u ta kuma vito le vaxa u ni kuma vito va ku gwela a n'wana o tika hinkwaswo leswi a nge lavisa swona a nga lovi n'wana hi mhaka leswo
7: ka hina ka hi nga ni nkanu ya ku hi nge yi hi famba hikusa loko ho va mu nyika vito la kokwana wakwe ata anga ta kula khwatsi mbembe mbembe ata vene mabadi
6: anwana anga anga tshiki kukula hikusaka anga kule nzongo
7: iya
6: unga ta kuloko kungani mpfula ata kala anga kule imhaka leswi ya kunga kungena nzongo anwana sempre wa kula anga makolo afela ku tshintsha mahali swa tshintsha mahali swi ata ma maji wena a to kala a nga mahi leswi swi lavisaka swona se u rhendzeleko swi lava swipfunu leswo swa ku khale a ku ni leswiya swa ku va ku ku tshamiwa a kula a nga kuli n'wana a tshama yo kova yo dzovela a tshama yo chucha se va rhendzeleka va ku a yo tshamiwa n'wana loyi a famba wa lava se loko va xisusa xilo lexiya i ni kona n'wana a tshandziwa wu koka a kula se a fana ni van'wanyana vanhu manje ha leswaku olova ko a ni tixanisa la ka n'wana loyi se wena n'winyi swi vona swa ku n'wana loyi wa mina loyi a nga fambi khwati ku fana ni van'wanyana vana se u rhendzeleka va ku gwela swa ku a ni matshamela lawa se u landza matshamela lawo i ni kona se a tshatshandziwa wu ka ku n'wana a n'wana o tshama a ku xanisa matshamela ya ko ma nga tsakisi u nga tsaki hi yena ku fana ni van'wanyana vana a ku lova a va lovi lexi xi lovisaku n'wana leswaku a lova i ku va mina ni ya ni ya feriwa hi leswi ni nga feriwa hi wanuna loyi ni ya ni ya cingiwa hi mun'wanyana wanuna ni tsala n'wana se ni wuya n'wana loyi ni tata fika ni mkobongo xivongo xa ka yingwana ni nga mi vongi xivongo xa ka muyanga laha ni nga mi kuma kona swo no pimanisa ni nga mi vongi xivongo xa ka muyanga laha ni nga xi kuma kona se muyanga a landza n'wana wakwe se ni ku i n'wana wa ka yingwana ka tswaleyo tipondzweni ta ka yingwana hi lexi xi lovisaku n'wana muyanga ku a hi ringani hikuva na mina i ngati ya mina ni nge luzi ngati ya mina mahala swa ku a hi ringani hi lexi lovisaku n'wana leswi
7: mama hi bonge ngopfu swinene
6: lexi xi mahekile swi aka mina swi mahekela mamani wa mina wa ku ni tsala puroko mana a fe papa yina a ri mutsongo mamani a sala a tswala n'wana a n'wana a vana ni va va nga tswala va vambirhi hi mubangu wa ku hi ku va ka nkondzo vana va file hinkwavo leswo swi ni tinguluve ta mona ku a hi ringana
7: tamonaani
6: nge lizi ngati ya mina
7: hi swoo
6: i vana va ku bangana swivongo loko mavona swoswi se va swi tsemile loko u za u tsala n'wana ni nuna lweyo bonga xivongo xa nuna lweyo a rejistari n'wana lweyo a xiviteni la xivongo xakwe a ka ha yivi n'wana swoswi ku akuhela mbangu se wu sukile lowu hi wu tsumbule leswaku ku ni mbangu ka vana loko u yi teka n'wana wa munhu u n'wi nyika xivongo xin'wana xa ku kala nga le xa yena a n'wana ni n'wana a fambi ni xivongo xa yena u yo mu yiva u yo yini hi yo yiva na le na muyanga ni tsala n'wana a ni mu tsali ka muyanga hikuva hi n'wana wa ka muyanga
1: a ka bo
6: swi helile swoleswo n'wana loyi a ta tshama njhe yingwani a tshama a fuya n'wana loyi na swi leswaku n'wana wa ka muyanga muyanga a ta ma machinga la nga ta ma kuma ya ku hlayisa n'wana wakwe majiji na li n'wana wa ka muyanga nakuwena mi tswale etipondzeni ka muyanga ta ka yingwana
7: ta ka yingwana n'wankondzo hi bongile leswi Ebongile mama, etanyika mkhandle vanwane.
6: Anga mbongile baba kule hisa kula kuni khamusela
7: leswi. Yes, intiyisi.
6: Baba nuna vakala kuanga switivi kwati. Hunda shinina hina vavasati.
7: Itakota ku switisisa.
6: Tsala vana hina vavasati, na vavana vanga vatisa ka vana va vona.
1: Ai, azingovja duna leswi. Yili si tlari hili xo homa swipamba ku xa tlari hili wana tjona.
6: Eh, ma heka leswo. Ngumani famba nje ni ba wako n'wana loyi a ni mu tirha ni katsana na u nga swi swaku n'wana wona wa siku ntswala vambirhi va nharhu mune ntlhanu na u nga swi swaku ha vana va wena hi ku kala ambeleko yi nga li kona manjhini mina ni famba ni tali mukatini manjhini leswi hundzeriwana ti va swaku vana va wena
7: nkuma mayibungile na 2 hours khetekela 36 minutes vengisete mi ta hi khomela hi lehisile a hala ku twa ntokoto la mi yingiseta kona mpfhukeni hamilosa awuxe
8: awuxeni bamuhlango ndzi wo zama ku tima foni hi nga zi landzela
7: ni muyanga
8: muyanga enaba awuxeni
7: se leswo na mina u twa ni ma ha ku ni rile hikusa u ni nyika xivongo xo ka a nga ri xoo
8: uyakaya ba muyanga uyakaya uyakayo
7: ina mkudwana bula na mani la
8: baba Rafaeli Shirinza la ka hun'wini
7: va Shirinza
8: papa
7: i khale hi mi rindzelile la ku va mi ta hi nyika swifa swa n'we nkarhi wa n'we
8: ake zotlho mani amaloko ma ku i hetile
7: n'wa nkombe
8: antiso mina proper mama lwi ndzingana hi kwala ndzinga hi kela ka xikolo kwala kota manzi kela ka xikolo kwala mbedo ehe mina ndza uchava
7: na ko mbedo wa tsimbu wa tsoveka
8: ya hi tsali ja papa ajali gi kota inga khovela assembly ya dibu jigi ya ka assembly hi ku hi veka ajai hangil na guma siku izina zwiwana mama ndi ndinga na kwala kwala wazizwa hi xikang kwala ho hleka xikang amfana iyo vala ku banka ma amfana abadza hi suka ya nyangeni anyangeni wa hombi zinza wa zwi zwa pe zwona ndi anza yabele ka nganda ya kulukela ga zibiku agiwa hi hume aku mina ndinga mloyo
7: wena u ntu ko u loya nyanga
8: kati muta ma tsho ting yena ngalu ai yini mumhi maka ya mina ndzi nga famba ni n'wana wa mina hi hlongola ni jaki n'wana ni mixo ya tsama le kwatini le wa nkama wa nyipi papa loko ni chini mixo va ku fambani n'wina pri mina ma vhikisa hi ngumi ku ri va nga ma hlongola ku mu famba n'wana wa mina a wa nga mami a wa nga ma hi chumu maxi ndzi suka loko ndzi famba kwasi ku chikela kaya ndzi yo kotlhana muti wa munhu wa wa vizinyo wa vovo wa mina moya ni nganga ku teka vilakulu na batihloli wa hundza hi ndlela n'wana wa nga mama na wa nga hana gezi mazi nga bilekile loko ku homela ku ha wona ku ta kuyile se ka batho tsha loko ana n'wana pronto a hi vitani baba gaya ndata hi joko head a ti zwini ka n'wana ngi vanhu lava mina ngi nga vitani va ta fena va chikela tshama la hasi la hayana a ku tiya kwa nga hi kona ngera n'wana loyi o vabya ka ndzingi a nga vabyi kota ku hi wa rikiza hi ku badya ka n'wanana nge a nga banipelanga na swina ku n'wana loyi u yo chula a vitiba xilungu ka ndzingu ya ku hi mani ndzivula a xiyeka va vangaya doja treasaku mape wana wa hanya ka ndzingu a fila ku papa ndzingu ku famba zezwi u ya u ya tshama tluko ya lexixikolo va nge i xulwa ya wucheni ni fene umpela gabu rola la hasi ya kutakuta u tirha n'wana wa wena u famba ka tiwa wena muya chulapa yona n'wana loyi a ta hanya nga fangi na ya nga zi chubu kambe na xikali swa nga xi swona swi ndetile ntamu loko hi suka hi laha hi goxa mitangela n'wana ga ndzombileke o
7: tshukutshukuleswo
8: dexi suka minga soka a wa nomiyela ku tixawa ya chikela ndzi suma ndzani ndza tlhela ti ya tata kuta le ka ti wa mina i mpfhuka ku tikwa hina lomu lava ndzivaku va ku tiva ka ndzalo pira ka mukumba i mpfhukanyana pena no khuta leswiyani n'wana gayani hi vala ku ndzi wulawula lahayani ayo vala ku tshungula ku mama suka ndzi ya ka tiwa mi ya chika sinyanzi an'wana loko wa vabya laa ku haya wena ka wanana hi ya chika sinyanzi ya ndzi ya wula ku a ku a nga tihlola a va tihlola ta ya kuwa ku a la ku chula makwerhu va ku hi simonani hi na ta ya ku chika hi ekela gicha n'wana ga fana ku a chika akasakasa ni nyamukha ni zedexika yo kati gwalego a nga se vabya kambe maxina ni vana ndzani vazukulu ndzani vana va mina kwala lomun'wana kwa mato ina ndzi za setan loko wana ina ni a ni malembe a nyana yo gama nhondzi ya kwa ni nyamukha ni zeswi Antumbu nuku. Wona papaye nyamuka avana na vanyamuka nsapele mtuzani kasha tuangana. Vaiva. Magele gele. Avasami ukati. Hima vitu la wa hiya ku hiya hiya bakuma. Hima veka hituwa soku huku. Akuwe amuofa anga alakanyi. Ukala unga mwa alakanyi. Kuyo wano chale ule mungu kaya. Minaza nga chala wani vimuli mru wachilandi. Ye mwana gaya kambi isa ayakula nakara anamuru wachilandi. Mwana wachilandi ula. Chilandi singa gaya wabashi mashilungu. Kuma uyano wanutaku aule uchilamu mwa kufa yuzo matei.
7: Nti isle.
8: Seke menazi zike sasali ya so. Antumbunu ku amunu waku ufababa. Ilizeza ku angafi makavitu papo avitu gada ya mungu
7: gada ya mungu
8: kukilu kuhupikisa ukulu anzizu gizu kutu kuchula yukulu apewa mina ala kuchula isatani wana ya mabizuni wa kumungu sifazi chipa zama heka leso singakali singa nasika utani singa amani ya mazona so, wafa mungu hivitu kuchula wala kuchula vito na kuila kwa nikombe la kuchulio bashita ulole vitu kakwa sufuka ahanyo Ungili papa, zangye ni paengela shikati, eh?
7: Bashiri nti, hebu ungi ngupu shunayani. Hebu ungili, itakili kuwa ame nyikili sufuwa shangwe.
8: Anumirile, yu ya kikambasha mpujasa, isangulanga tisimu. Ranga hame na uzangeli simu.
7: Chao. Kanuambu.
8: Habisi ngangeli, langali simu gashiri nzili.
7: Siso.

0: Metromix é tem 2:46, e chale via cuba está ve congomissa mas foi nem toca do que são lo namusla eu fambisaka eu vou lá cola cá tongo na lua pele coa colanti ver em tongo na warila na relavito na coa na warila na relasbong eu cuba pele que o casbong saco asimulumbe tsongwana lweyi wa rila hi twa tindota ni masungu kati samfukeni na milosa awuswe ri xile mukhulwana hi bula na mani a hi mukumi kahle papa ta kumbela ku va mi tlaku
1: khuluma na swiviti jise machayi bowana
0: tatana machayi ina mi yi twa njhani mhaka leyi hi vulavulaka ha yona
1: laa a leswi ni timunuku swa enceka
0: swa enceka
1: ya swa enceka mina la kaya ni khulumaka a vatswali va mina va hanya gazi mina ni kumeka le mafuni manjeke loko ku tseriwa n'wana lani a ya le ubrigadi ku palaku ni famba na gazi amakwakwa palaku na kuyalewavite ka matala ya va ni timunuku lava khale
0: nyan'waka ke
1: nyan'waka swa ha yinceki se ku a swi a fani khale ka kona khale vhele loko a n'wana a nga nyikiwi vito ya tinguluve la kaya a karhatela
0: a karhatelamanje
1: sweswi a swa ha yinceki nkapu swi kona kun'wana no miti swa ha yincekaka mana a swi
0: hatelanga inkomu papa bongile inkomu hi bongile tatana machayi a nkarhi a tave va n'wina michini yi lulamile
1: leyi swa
0: karhata kanimambu hi bongile i na 2:48 hi ta yamukela muyingiseti ampfhukeni hamilosa awuswen
2: papa yo khanela na mzimere ni lawa ku kudzela mhaka ya le simu lele la le ku kuhuma hi lahlile ntumbuluko hi mhaka ya xilungu wa swona leswi mayaka ka sosi
0: na miti
2: ha hetana hi ku dlayana a swilo swa mina swi humi kahle hi mhaka ya wena papa hi mhaka ya wena mamani a swi kuma kwini a teka bucha a ta ni tsema ni pa ntawu a ntirho wa kona wa ku dlayana no loyiwa no loyiwa purixa hi lahle ntumbunuko a ku ha na vutomi xoswi
0: a ka ha na vutomi
2: a ni mama
0: inkomu hi bongile tata na gimela na 2:49 hi ta mukela mun'wana muyingiseti ampfukeni muyingiseti ya milosa awuxeni
3: awuxeni bava alfred muyanga
0: inkomu mukhudlwana hi bula na mani la
3: alele i jala ku tsaliwa bara dolipomba zongweni pirate 3 hi loko Francisco Mondlane kambe swo swa lomu ka maputsa a xipundzankulu xa Bohang.

0: wa rila loko a tshuka a velekiwa futhi a nga lombi swibongo swa laha a nga velekiwa kona a ntsongwana ve le wa rila hi la ku tiva swa ku i ntiyiso kumbe swin'wana swi nga ha ri kona mi yi vona njhani mhaka leyi
1: khani mambo bava miyanga swa twa kambe a rito la mina la ku sungula hi leli ni nga ta vula ku noko a mufi sorteni maxava a hete ku vula ntumbuluka wo kanetiwa bava miyanga
0: na kutsongo
1: na dya ntumbuluka wo kanetiwa a loko wo hanya u kula a kaya na wutolowe na wukuli hi ku phahla a le ntumbuluka hambi u kula u ku yini u famba u ya kwini u khongela u ku yini a ntumbuluka i ntumbuluka wu kanetiwa
0: u ta ku landza
1: u te ku landza poriso a minchumu ya yinyingi swo swi bava muyanga i wonhekela porke a ntumbuluko se hi wu cukumetile
0: na mito
1: a ya ha ri na wona ya ha wu lani se a minchumu yinyingi i wonhekela hikwalaho ka ka a ntumbuluko se hi wu cukumetile a n'wana bava muyanga a loko u lo mu tswala hambi hi mina kwala kaya loko ni yo mu tswala a n'wana na ni landza ntumbuluko a vito la dlaya n'wana bava muyanga loko a nga li lona leli u mu tshulaka n'wana a loko u lo tswala n'wana u ku tshula kumbexana u ku i ya lefredo kambe na swi nga laveki ku ve ni u tshula lefredo a vito n'wana wa tshama a timeka a nga vulavuli a nga endli nchumu kambe hikwalaho ka vito manjhe loko a li kunene u huma u landzisela ku ve nini u famba u lava vito loko u ya u ya li kuma vito u li chula a n'wana a ta tlanga a vuya a tsaka a vuya a kula a hanya a ku rhuleni a ni ti kumbexiwani kuma bava miyanga
0: a kumana mkhulu
1: se hi leswi swi endlelaku purisu swoswi leswi swi nga tala hileswaku muntu i ngi vo kala va nga ri ki vana bava muyanga lomu mindyangwini ku a vana va rivi leswaku ku talile muntu a vana va hina lava xitati va famba va thengela ku lomu tihandle va va kumaka kona ndhawu loko va ya vuya leswi n'wana n'winyiwa nyimba a nga mu tivi o tata fika a chula kuma kwalikeri vito a li chula swi kumeka yingiso majini swoleswo lava a nga masirikati va swi tiva leswi va swi endlaku ku ve ni va za va kuma ku ve ni a n'wana luya a tshamiseke hikusa a hi wa kona xivonga a va xi tivi va lengelejela ku ve ni a tshama n'wana a hanya a kula majini leswo muntu swi talisiwa hi ku tswaliwa hi vana va xitati kambe loyi a nga n'wana wa xinuna wa la kaya a vito bava li lava ntumbuluko walowo ku ve u li landza n'wana wa kumeka bava muyanga hi ku ve ni a vito u nga mu tshuli li lava la kaya a ntumbuluko i ntumbuluko puriso a minchumu i wonhekelaka wa vona u ni mhaka leyi ya ku mina ni chuliwile a papayi wa papayi wa papayi manjhe mina a ni lavi ku lava ku mi chula luya hikusa ni ku hileswaku luyani i xipoko hi xigo mina ke va nga ni chula ni xipoko mina porke swo fana phina mina ni chuliwile wa ku hileswaku a loko i ntumbuluko a loko ku phahliwa kaya ka phahliwa hambi loko u ngo khongela bava muyanga u khongela u ku yini u li bixopo loko u li ku phahleni va nga yi kanganyisi wa huma a ya phahla nga mavuya tatatalandza a swa ntumbuluko wa yena purisi leswi hi nga fambi kho hi kangan'weteka va bava va mamani va nga vuli antiyisi wa laveka a ntumbuluko a wu kanetiwi a ntumbuluko hi ntumbuluko lexi lavekaka i ntiyiso bava miyanga khani mama
0: inkomu swinene bongile mukhudlwana a le kari bona tatana mondlani kusukela swifundza xa le Bowani swifundza

0: ngayon kung siya kama booths. Mwing si Tampuke na Milosa Aushe.
1: Aushe, selo kumay, kutgera ang kumini majin nila bara mga kabaka isidrum ba.
0: Ah. Se ufamba ulava yun yung kukulumu ya kumay. Awusali isi.
1: Arado ilu kuwa milana no ringi seko kuli gare kuti vankama lana. Nsukili domingo, ilo ni 40 sako jila.
0: Ya.
1: Ama biloka ama dozi. Arado alisi kise no ringi kuku kuputela.
0: So.
1: Tunguli kani lana. Fosu sano la kuzanimara la.
0: Eh, kwenkaru uko.
1: Sa ni dantivi programa sa kuili ila kona.
0: Lai, vula, intsongwana loko a velekiwa la mutini. Vele warile u ka a nga ri na vito a hi ku va a chuliwa vito loko ka a nga lilowo leyi la fanele ku va hi ntumbunuko a nyikiwa lowo. Nakona vele ntsongwana loko a tshuka ya velekiwa a nga lumika ndyangu wo karhi nakona a pfuxa ngurumuzi wa rila. Hi la ku tiva leswaku ntsongwana wa rila hi mhaka vito xana na?
1: Ya lano antiyiso ni baba muyanga. Mhaka leyo leyi hanyili nyana no ka ni nga fikanga ka ugamu ka lona a ni swi twa va swi vulavula vakokwani va ku tswala va bava na vamamani va le an'wana loko a tswaliwa na a nga lombila kaya la loko a la ku phahliwa loko a sungula ku rila a va huma na yena a handle va kuma ndhawu ka kupati kun'wana xigodlo xa ku woma se a ya fika a bekeliwa kona a phahliwa le manje akukulakula ku n'wana luya ku fika laka kulu ku ili ntombi ala ku tekiwa a ngurumuzi yi ta pfuka mapfukela ngurumuzi leyi yi pfuka hikwala ka mahanyelo wa jezi wukati ni nga yele ya pasa ni lo jaha loko a kuma ntirho a ntirho wu nga kateki hi ku a laveka ko ka ka yena ka xitireto leyi maxinto tinguluvi ta kola a nga tswaliwa kola loko se a tsumbula ku a ya kaya senge hinkwako ko mulomba hikuti ni kola ti ta londza le a kulele la wundlekela se hi lano ni nga fambanyana ni kuma fambanyana wa kona la
0: na muto
1: hi leswo na ba muyanga sela va kumba fambanzi a hayetelele ku tola a yi mapoto ka a xilahlele hi madlambu ma xita vuyile va kuniki mpoxi so munsuku hi ta fika swifiki swinharhu ta nghena hi lo telefoni la leyin'we
0: Nkomo snana bombe.
1: Ya, ma so se ko na mpfula kumbe ta nyisela ke ku ani lavetela ku terisa u kwarta na ningena ntongweni.
0: E swo.
1: E swo na ba mu yanga mtire nene.
0: Nkomo bombe.
1: Eh.
0: Na kona mu sete ku swana ni ku ba e gameta annongonok. Tem kala ba insitu mbiri ba nar leswa ku ba hi nghena ka yin'wana minongonoko leyi hi tamelisiweke ku va hi fambisa yona eka risiku ra namuntlha. Hi ta amukela muyingiseti a Mpfukeni, muyingiseti a Milosa Lixile.
2: Hayixena mama ya nga ni tlhela ni vuya.
0: Ina mama.
2: Ni la ku yangula timhaka ta ku sweswi se ku tirhisiwa xilungu ku tirhisiwa ku khongela swa ku yini yini hi nga hungatekeni. Emufundisi wa xikolo xihi na xihi wa vito lihi na lihi la igreja yihi na yihi la misaveni hi nga hungatekeni mi nga va voni ku teteretela va mahali swiya va hi chumayela
0: leswiya
2: va fambisa ntirho wa xikwembu kambe ntumbuluko wa vona a va lahlanga va ku tala
0: kasi wo ntumbuluko lowu vangiwe hi ma a xo xikwembu
2: papa
0: anu wo ntumbuluko lowu u vangiwe hi ma a xo xikwembu
2: u vangiwe hi xikwembu hikuva ni vona vafi lava va hambaku va pfukaku va mahali swi hi kulumaku hi vona va hi pfukelaku na va li vafi va mahiwe hi xikwembu na vona wo va tswaliwe a tinyimba ta vona ti mahiwe hi xikwembu va tswaliwa va kula na va hlayisiwa hi xikwembu va za va fa na vakulu va vona va hlayisiwa hi xikwembu ke va ma mimoya leyi se hi khulumaku hi yona nyamuka kambe na hi ya xikwembu na xona xikwembu hi vulavula leswaku a mimoya leyi faku hi yeya patana na xona hayini loko hi khongela hi khongela Xikwembu, hi vulavula hi Xikwembu ntsena, xi lahlelaku ta tona van'wanyana. Kambe ke loko hi ya ndlwini hi ta kuma vantumbuluko wa hina vavandle vafi va hina na vona voma hi we Xikwembu kotolo, va tumbuluxiwe hi Xikwembu kotolo, va kula va hanya va tlhela va sukela vutomini na va susiwa hi xo Xikwembu. Kambe xi hava laha misaveni xi nga kaya xi nge xa Xikwembu, hinkwerhu hi vulavula hi Xikwembu. Athi avafundhisi avakhongeli va hana va ha a va nga ta mi kuma na a nghena ntumbuluko. Mina loko ni kololiwe hi n'wana wa mina va ku kuna muhanyisi ale manjakazi, ni ringisile ku ya ni ku kumbe n'wana wa mina a ta wuya, kambe ni wone a swidiwani swimbirhi la altari swi nga bohiwangu ya ku tshuka ni ya ku basa kwala altari altari. Leswo ni la ku vula swa ku a tinyanga ta ya a vapfundhisi va ya tinyangeni. Ku ni mupfundhisi loyi a nga hi bula leswaku a yele manjakazi leniya a ya fikela a ya ya lava yini ku za a nyikiwa ni tihuku timbirhi. O hi bulela leswo va mi nyika tihuku timbirhi le manjakazi va kambaku kona vanhu leniya. Va mi nyika tihuku timbirhi. O hi bulela leswaku a yile a ya ya swi vona a ya swi vona njhani na ku a ku twa swaku laha hi laha nyangeni lava kambaku kona vanhu.
0: Yena a ya kwi
2: a ya kwi a za a nyikiwa ni tihuku timbirhi hi nga a ntumbuluko hi nga wuleni leswaku ewe hi se swi cincile hi ku khongela swi ku yini yini hi na ku kanetelaka ka swilo swi cincanga hi ku khongela va famba ni usiku a mposolo a kumiwile la ka tshukanyani laha. Tshukanyani loyi a ri xilwanyana njhe xo ka xi nga pfuni nchumu mazi xa mziyoni mazi a xi tirha xa swikoxana leswo mazi a wu kumiwile na tshukanyana a mpostolo kola a mpostolo hi yeli wa mkulu wa kona ka vapfundhisi va vapostolo va mi kuma na a huma hi loko ka tshukanyana a huma hi lo nkulu ka tshukanyana a lava yini
0: aya tiyisiwa
2: hi swo leswo. Hi nga vula leswaku swilo se swi cincile hi ku khongela swi ku yini yini ina swi cincile hi ku khongela hi rhangisa ku khongela kambe loko hi wuya se ni ndzhaku sweni hi ta landza a ntumbuluko hi landza leswa tolo. Mina na hatwe mihlaviso na a wulawula la ka telefoni a ku leswi ni nge te tani kona ni nga kona la loko no ni ngo khubyehela a ni yekeli vafundhisi va ta va tatatata kamba ka mina ilo n'wanaku a kereke ya mina a va ni yeyisa mun'wanaku ekerekeni ya mina yi tali mun'wana va la leswi va la leswi mina vapfundhisi va ta ka mina inaka hakakunene ko ku ku tumbulutumbu vo hlevana vapfundhisi vo ehe mupfundhisi wa kwihikwihikwihi ni nge va ri hi vito hikuva nga ni twa va nyingi va yingisela ku radio va nga ni twa swaku hi xirikondzo wa jamuka va a mpfundhisi lweyo a yile ka mihlaviso a la ku nyikiwa reform a ya ka mihlaviso a tlhela endleteliwa malembe mambirhi ni swoswi a ha fundhisa mungameli manje a swoswi a ta huma lembe leli taku a reformara a vafundhisi kuloni va mihleva lava hi bulaku na vo va a tlhela a phinda ya ka mihlaviso swa kombaka a ta tlhela a continuara futhi
0: a yingisela malembe
2: a nyikiwa a lembe kambe swa ku a ha chumayela a ha li mungameli a nyimela tikereke hi ku a swi vona swa ku laha nga kona ka ku khwati loko a huma a to kuma reform masingisi ta va kona leswi swiangisi a hama hi swa ku swona loko a li pfuma kereke maxi hi leswo swa ku a va ya tinyangeni la ku mbala leswo ni vo va swa ku iya vafana va li yini yini muwula kamba va loyi a nga wula ha yini vafana va hi pfukela va hi tsemelela hi mimeso va ku ha loya a swa yi tinyangeni va swi kuma ku hi swaku hava loya ahee hi nga kaneteli
0: a ntumbunuko
2: a ni nga kaneteli sortini maxava wulile
0: nkoma ma hi bongile
2: hi hanyeni naye sortini hi hanyeni naye mina loko u kume swaku a file ni ze hi lavetana mari ya njhelika hi za heya ku kuma hi va vakuza hi marito lawa a nga hi pfuna hi wona laha ka radiyoloni
0: ntiyiso leyo
2: a hi hanya na yena njhe na n'wina futhi hinkwenu muyile n'wina valukutori hinkwenu va ka centa muyile malahla swa tima xava mina ni yoma hi ku twa hi lukutori mun'we a ku swi
0: olala Na kona mixeti na 3 hours shi chetekala 5 minutes. Hebongele mamane Shter akuba mai fonelele. Hibonga ba mixeti hinkwavo bululele tathela libe kona mdzuku hinkarhi wo fana. Kambe lita fambisiwa kusukela ainyambani. Kambe isa swoswo. Inkomo ba mixeti hinkwavo. Ngalikhale ta veka xikodlana xitokamso.

Lingwana ti segment ta famba mutshwa ti nhompfu hi u hlomehlome ka mabodo ya vanhu mi loya ku tiva leswaku leswini va nga sweka ha ri mandenyo hi bongeli ngopfu swinene tatana muhlanga ku va mi hi fikisela risimu leri ri cile ngopfu lembe la kona hi December time leyi solaku hi leyi humelelaku tikweni ra Afrika-Dzonga ya xenophobia ha hlongoliwa ha cacciwa June vela va hi lave kwe June hi yo yaka bava iwo mfumo wa Mozambique a wu pfule mitirho a va sala ni June ya yona ya vona ha hi lave.

pfuna ngakhe leli va kuma tiva kambe xuda xa tlhelweni ka silata bazeli loko va yi khomelisa vunanga le mikeli bindzu lo wakhetu ximili 23 xikola ka ku va ku ta va ku nyikiwa ntamu wana tiko leswaku va a yaketa hikusa mketi ndhambi leti ti tlheleke ti dumela kambe xipundzankulu gaza ti dumela tiko ra Mozambique nakona ku la ku lunghiselanake ku wonekeke loko swikoti impela swi dirikile swi na risima ku va u nga yaketa swi na risima ngopfu swinene ku mikisetiwa ku hlengelaka leswi lenaku ni ku va u palalisa a vuvhikeli eka mavabyi ya ku hambanahambana man'wana ma nga vangiwa ku ku mpela hikwalaho ka mati ngopfungopfu mavabyi lawake ya ku vuyelela mavabyi ya musotot ni man'wani xidyoho xa mina vunanga li ta kulana na Mr Samba yina 5:30 u nga rivali mukiseti loko swi ta ku 5:45 xi lavake ku nyika matimu ya siku akwimpelampelampela mbamani uyo ntswela hi ku phazama ke

n'wana wa murhangeli wa xintu Eduardo Xivambu Mondlane a dyondzile nkerekeni ya va Misson Suisa kusuhi ni ka Mandlakazi, laha a nga gama a tidyondzo ta swigava swa sekundariya ndzeni ka kereke yo leyi tikweni la Afrika-Dzonga. Endzhaku ka nkarhi wutsongo, loko a hundzile hi le Universidade ya Mboweni, a kumile bolsa de studios ka va Suisa ku ya dyondza tikweni la Amerika wa N'walungu, lomu a nga va ka xigava xa udokodela ka xiyenge xa sosiologiya. Mondlane a tirhile xikarhi ka nhlangano wa ntwanano wa matiko ka xiyenge xa ku nyimela a matiko ni ku endla a minkambisiso ya minkhululeko xikarhi ka matiko ya Afrika. Lomu ka madekada de 50 a ve mudyondzisi wa muti wa Syracuse University edorobeni la Nova York. A vile ni mabulo na Adrian Moreira, holobye wa mputukezi loyi a nga navela ku n'wi thola ku veni a tirha ka wurhangeli la wukolonyi. Kambe hi tlhelo lakwe, Mondlane a zamile ku n'wi kombisa hi ndlela ya ku veni Portugal a pfula mukhandli wa nkhululeko xikarhi ka matiko ya Afrika ka matiko lawa ma nga khozisiwa hi yena.

hele la 1961 a endzelele Mosambiki la hekola ka xirhambo xa va Mission Suisse aveke ni mabulu ni vana va tiko lomo anga vona leswaku se akuni matshamela ya kumbiwa antlawa wa ukhulula a tiko hi minkarhi ya kona akuli ni mintlawa yinharhu ya tlhelo anga le UDENAMU União Democrática Nacional de Moçambique, MANU, Moçambique, African Union, na UNAMI, anga União Nacional Africana para Moçambique Independente. Mintlanganu lei, aile ni mintinza kamatiku ya kuambana ambana, eminda vuku ya yona, na kona, ni mintinza ya kona ai hambanile. Mondlane, alu nili kuipata, la anga shkota na kumaseketelu wa murangili wa tiku la Tanzania, Julius Kambarage Nyerere. Frente da Libertação de Moçambique afungiwile tikweni la Tanzania kusukela ka mintlawa yoleyo leswo hi 25 ka junho wa lembe la 1962 laha Eduardo Mondlane anga hlawuliwa swa nga murhangeli wa kusungula wa ntlawa lowu kasi sekela lakwe ave Urias Simango. Hi nkarhi lowu Mondlane se a swi vonile leswaku a swi nga ta koteka ku kuma nkhululeko loko ku nga ngheniwi anyimpini eMozambique laha ku nga laveka anseketelo wa matiko. Ntlawa wa ku rhanga wa masochwa wu pfisiwile tikweni la Argelia, ka wona a ku kumeka Samora Machel loyi a nga gama a pfaleta xitshamo xakwe hi ndzhaku ka rifu la yena. Un'wana ntlawa wa masochwa wu pfisiwile eTanzania lomo Frente de Libertação de Moçambique a nga wumba muti wa tidyondzo Instituto de Moçambique. Hi n'hweti ya Julho wa lembe la 1968, xiboho xa Comité Central le mugangeni wa Majeje lowu se u nga chusekile aniasa ku endliwile gotsovanyani ya vumbirhi ya ntlawa wa ku lwela nkhululeko wa Mozambiki. Ka gotsovanyani leyi, Eduardo Mondlane a tlhele a hlawuliwa swa nga murhangeli na Urias Simango swa nga sekela. Ku vumbiwile a ntlawa wa vatirhi u nga katsa a xiyenge xa vurhangeli ni swilawu swin'wana swa ntirho. Mhaka ya nkoka ave leswaku ka gotsovanyani leyi ku bohiwile ku ve ni nkhululeko wa tiko a va lowu hetisekeke ku nga le wa tlhelo kumbe ku endleka hi swiphemu. Hambi swilitani, Eduardo Mondlane a nga hetisanga lorho wakwe wa ku vona nkhululeko hikuva hi 3 ka fevereiro wa lembe la 1969 a luzile a vutomi hi ku duvuka ka xibuvukwa xi nga rhumeliwa hi vaxengi laha swi nga tsumbuleka leswaku a swi rhumeliwile kusukela khale ka Lorenzo Marques namuntlha ka Maputsu hi ntlawa wa masochwa ya xihundla ya Muputukezi PIDE. Kambe swa ku xibuvuka lexi xi fikisile ku yini ka hofisi yakwe ni leswaku ha yini ku veke Mondlane a nga xi pfula a ku se va ni nhlamuselo ku fika ni namuntlha.

le xilumukisetima nguna roxitini botsela se xindlule xikarhatiyo xa ndlala xifundza xa ka masingiri xifundzankulu gaza i xikarhatiyo lexi xindlulaka hikwalaka ku va se na ku tshiveriwa a swakudya ku hambanahambana ka swona leswi swi byeriweke ku va swi ta pfuxeta a bindzu ni ku ta lwisa a xikarhatiyo xa ndlala ndhawu liya na ndzhaku ka tindhambi leti ti dumeleke ni kona muxadori wa ka masingiri Costa Sergio Costa kasi i loyi a tlhamiselaku leswaku va ku lonkarhi kutana ku tshiveliwa a mavele tivijawo hambi hikuva ku kumeka mitsumbula matsavu ni swin'wana swakudya leswi swi taku ku va swi ta hlengela nakona na ku ta pfuneka a ku tlula muni wa makumi ya makhulu ya vanyi va lombaku xifundza lexiya xifundza xa Girijani xi lavetela ku va xi nga kuma ntlhanu wa makumi ya mafurhu mayelana ku va ku ta va ku yantswisiwa ta vuyaveli la mati ndhawu leyiyana nakona ilana ku ta ku na mfumo na u kunguhata leswaku va u nga va u pfula ka masiku lama taka ntlhanu wa mafurhu mayelana ku va ku ta va ku nyikeriwa a mati ku ta jamuriwa xikarhatiyo xa ku kumeka ka mati yo phuza ndhawu leyiyana murhangeli wa ta nkunguhato ni u yake le Girijani Rosa Watt a tlhamisela kambi leswaku va a muganga wa Nalas hi lowu kumekaku na wuluka matshamela ya ku nonon'wa hikwalaka ku pfumaleka ka mati lexibutsu ka simama ku ni ku nonon'wa ka ta mafambela lomu a switaratwini eka migwanyi leyi i tlhavinyetaku miganga ya Shaimiti Makes Makes Xanganini Makes Altu Xangani na Mbima Niknik ni Bakalawan mayelana ku va mgwanyi leyi yi vonikelele hikwalaa ka tindhambi leti dumeleke xifundzankulu ga se sungutini nyenyankulu lava hundzeke murhangeri wa ta nkunguhato ni u yakele ximbutsu a tlhamisela leswaku va ku ta va ku tshembisiwa ku va mafambela ma va ma tlhelela tindhawu leti yana hi lana ku taku na xitshungu xi endlile a ntirho wa ku va xi lulamisa a mgwanyi nakona Manuel Tivani a tlhamisela leswaku va ku hlengela ka xitshungu hi loko pfulekeleke lana mfumo a wu nga koti ku fika muganga liyana ngopfungopfu kwalaka ku va ku delekile a bulawu la gelegele lomu xifundzankulu gaza se ku sungunile ntirho wa ku va vantshwa va tidzalisa mayelana ku va va ta kumeka eka ntshwantshwa ya ku ta qokolela vantshwa eka tindzimana ku hambanahambana ka tona vulavulaka si vantshwa lava va tiwaka ku khandha swo karhi nakona na ntirho lowu u ta va u landziwa hi nhlangula loyi a tshindzekelaka loyi a xifundzankulu tete murhangeri wa ravi lo vonela ku ta vantshwa ni mintirho eka hubyana ya ta vujaji ni ntirho ka gaza hi loyi a tlhamiselaku leswaku va ku lunkarhi ku kumeka naka petwa a maphepha lana ku nga ta va xiyimo xa xifundzankulu gaza tani ku vulaka Esmeraldo Bandi ku hlawuliwa a khumi ra vantshwa ni vatsongwana na ntlhanu man'wani mahungu yi nga ya ta ntumbuluko ma vula leswaku va muzingani seu pasado da floresta presente da aldeia e futuro da cidade i buku rintshwa leri ri dumaku n'wana ndhavu liyana ya muzingani vulavulaka si Renat Matus loyi a nga va a ri cukumetela hi wa dzina loyi le xifundza xa Limpopo kolomu xifundzankulu gaza nakona a buku leri nga ni madzana manharhu wa mapaxina hi vulavulaka si i maphepha lawa ma nga ta va ma dyondziwa nakona hi lana buku leri ri taku na ri vulavula hi tindzimana tinyingi leti ti taku na ti humelela hambi ku va li veka a vumbhoni lokarhi Renat Matusi i nga n'wini wa buku leri mutsali hi loyi a tlhamiselaku leswaku va a buku leri hi leri ri taku na ri tisa swinyingi mayelana ni ku va ri visa a swidya ni vumbhoni ngopfungopfu ka ndhawu leyi a tumbulukaku ka yona leyi muzingani mungiseti ive mahungu rindzela man'wana hi nkarhi wa ntolovetso.

0: ivunanga ke lilubake kasi lilubako el darbay kusikilale anyankutsi ina sezora xina 10 minutos se sila mini kempela bakutsela leswaku va nga va hi bula hi kolaka riqunga anhlayelo ya masiku ya tolo tolweni mundlwani luyi ana kona kempela itava yolo ya yin'we 87-00-51-3-3-3 namungisete alo se bula na mani kusikila kwini tatana Jules Novela kwini xisano
1: ahlakuthi
0: ta kwini ke kambe mkwela ka Vic kuve kusungula ndlela leyinene
1: kahle
0: swona ku na minkhuvo mi nga ta kumekaku ka yona aleli va mi belisa keni
1: ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikhona ikh
0: kunga mikiseri bula swin'we kambe loko wa ku dzahela pfuka swo bula ni rats u nga ranguliwa va ta bula vanghana alo se bula na mani ku sukela kwini
1: a ku sukela baramu manje se lo khuma yini li baramu
0: wale ka bava ezidro felo khuma a musinya makhara tolo Felo.
2: Hello.
0: Se wa ikuma. Ai vutisa la. Ama hati singela na makhara leswi.
2: Ikubawo mabiloko.
0: Ita kuyini ke? Kambe kuyini baramu kukwatsu?
2: Ta ku kwata impula kumbe ha ta continuara la nzama ku mba pfukile ke kuna yena ata mararanyana xikarisa ku va akhile le
0: hi swona kambe
2: eka masele li xikwate u kanga se pfuka yena wa kona maja se mina mavi matirhelo ya ko devhe ni nga ta tirhe ku phomile pfola lowo xana yina se a yi tivi n'wina sena kumbe ku njhani
0: aseni ka cinca yini kona swi komba tano a mpfula ya tshuka yi tswekatela ka pfumelapfumela kambe ta kwini bevi i swa xikwembu
2: yona samayini swa bona swa magindla mbeva elana no zama ku vona kumbe ta zama ku tirha kumbe ta mayini ta zama ku vonavona swa ku hi ta endla yini kumbe ta kumemba lolona
0: hi swona
2: kambe a ku rhulile lexi ntiko lexi so kuni tintombi ta ku saseka seni bambotela simba ni tlhela ni tilaya ni tivi kumbe loko a ku tlhe kambe ku pfuxeta leswiya swa viyaji leya vasawudi lava a va famba va rekondlela vanhu pura va hamba a swi ri ku swi zamu hi ku tona loko yi ku pfumela tintombi ta seni loko u nga hamba nga swi ri ku swi zamu ili famba hamba ri ku swi zanga kumbe nga ta hlangana
0: swa ku hlanyela loko swi ri tano
2: na ri ku seta yin'we tolweni lana majeni toti ni hamba swi ri ku swi zanga ya ku saseka switereko
0: u na ku ma swi vali va khumayo
2: fanele
0: hi swona i kensile u ta rungula bayisiko
2: ta mi rungula ta zama ku tetetela ku nghena pura ta bula na yena loko a pfukile loko yi nga se chaya
0: hi swona
2: hi swona babotela mitirhinene
0: hi swona swivale
2: hi swona
0: bayibaye i felo khumayo a nga ha pfuxela le ucope abaramu hala mina se ni la u cince mavonelo ni endla hi sivale alo se bula na mani ku sukela kwini
3: botela
0: mina lweyi
3: mina tatana Boaventura Johannesburgeni porta vojo wa zongweni a kumeka lidya kumulandla gutsuyi
0: ko yini zongweni ku xikwatsi
3: kute ti.
0: Awena. Poke ga ushika.
3: Inga ushika ni yoga makana na lagoa pavela. Nkoma yuku kape kapele simpula na sinengiso umakola pavela.
0: Shafika indlela le inene.
3: Asine nyana, soza kudaya uthula, ifana ngeni baramu. Gaye uthulo ayisoli fa xikwembu xa swikosa ku xita hinyika nkama mona
0: kabadlayela la uthulo swa yoweta leswaku va u nga hoxanyana timanga
3: a nada u nge hoxi nchomu na u nge hoxi nchomu loko lo nguthweni ku tale xipfuni ngopfu
0: le hi swona kambe ni va nyabanga u famba hinkwako va
3: va novela va magwazela nina ivezinyo mabangwani ujafrelemu mabangwani magwaza maingelani
0: hinkwakoini
3: podi va gwala porke vona misava ya vona yi na xipfuni lexiya
0: hi swona ikensil kambe makungu
3: makungu ya mina ku pfuka ni landzalandza nyana ta misinya dya swa mate swa ma diabete ma gastrit ku ya ni ya khwatini ni ya famba ni da misinya
0: hi swona hi khensile ngopfu swinene i ta va swin'we ka minkarhi leyi landzelaka
3: khani mambo ni navelela koxa hi sola u desa
0: ta ku yini ka hinkwerhu hi khuzela mitlangu ya ku tiyisa miri o va ku vaka masiku lawa mitlangu yi nyingi mpela
3: iyinyingi a leyi ya yitsongo leyi baku leyi a yikulu u komba leswaku a bola la kulu emisaveni
0: hi swona
3: khani mama
0: bye hi ta va yi amukela mun'wana mukiseti yalo sembula na mani
4: awuxeni
0: a xowete bula na mani
4: kanala na selo bajango la boane ka maputsa mahanyane
0: ka maputsi le boane ko yini ya mahanyane
4: mahanyane ka titibela
0: ku
4: titibela swinene swa ntamba va ro switivi
0: ku zi ku pfuka ni ntsongwana
4: ka ntsongwana a pfuke khale ngoho ya ntirhweni leswi
0: o ti lunghisela ku nga ri khale ta kula ne nawu a ta swi vona swa ku a wu tomile hanyisiwa ku yini
4: moyeni ka gaza
0: hi quats o va ku ka tsakatela
4: ka ntsakatela mukatekile n'wina ku halana swikombana n'wina a
0: swi
4: endlisi swoleswo ku va ko va nga gwala tifejavu va gwale swa swinyingi
0: ni timanga swi nyingi mpela ku ta pfuxa ta bindzu le ta vurimi ndzhaku ku va linyathele ti ndhambi
4: ya
0: hi swona kambe
4: swi to endlisa swoleswo ku za ku hela wuxika
0: i kensile na yina a yi navela ku va swi li tano ka maputsa
4: kasa vhiki leyi li nga famba gwada ku zanga ku va na xirhalanganya nyamutlhaka u titimeta haleni kuwani ku titimeta swinene
0: hi swona makungu ku heleni loko ka vhiki
4: loko ku tirha hi sonto mundzuku hi ya sontweni ya
0: a kuna la kunga ni nkhemo mu nga to endzela kona nyamundla
4: nada ku endzeliwe ndhawu
0: pale
4: va covidara na wona va ta ku covidara
0: a loko u nga rhambi a wu rhambiwi
4: loko u nga rhambi a wu rhambiwi
0: hi swona khani mama hi ta va swiyi
4: tirhani gwati ku halani xikomba mpfuno
0: i kezile bye bye Mabulo ni mengiseti na 6 horas na 8 minutos Shkomba kuini mengiseti mfuge na lose bulana manu kusikala kuini
5: Awusheni muhashi
0: Awusheni bulana mani
5: Wela na zori ziti ilani
0: Kuini shimbutu Shi wana kupfuka
5: Shimbutu majeni kuna kangu pungu Kando kazele hati hati posha jeruti vya shanganini
0: Kuini shanganini
5: hlanganini ku kona hambile swi nga xanisiwa hi ndhambi yo liya ku ewe yi wonekele xitarato hambileswi a hi kona
0: xa kuyini ke
5: manje mina wena muhaxi va lin'wana ku ri yaluwa ya n'waka vakani ini na lana loko ni za ni ligara ku ni twa mi vulavula hi mhaka ya bola hina a misori provincial de gaza a hina a yi kumi nchumu a wonder media luya nga hi pfuna yana ha mungu a nga ha tirhisi ni nga kona hambi tindi hambi to ti swidzedze yini yini wo njhe wu ku swi vona hi matihlo malembe a hi gweliwa hi rihati iva leswaku ku humelela yini hi mhaka ya misuriboisa degaza hi
0: kambe onda media mukiseti loyi ka hlanganeke ni switikamiso swa ku va yi va yi isiwa hikwalaho ka xidzedze xi vonekeke malembe ndzhaku kambe swi le ndleleni ka ku va ku lulamisiwa ku va ku ta kumeka michini un'wana lowu nga nyikelaku a mintirho leyi ya waxa
5: tanwambu hosi bungile manje ei ho va na torha ba
0: aha kambe ku nga ri kale swi ta va swi lulama
5: awekisile ku ri na swinavo swa pfuna
0: swona kambe makungu ku heleni loko ka vhiki
5: a bava vhiki leyi hela khwati a ya ku biha yi kona
0: aha nakona mabiha na fanela ku va fambela kule
5: hakunene a swilelekiso swo sweswo so ka hina mabiha ni yena vo a wa lwa ni ni vekicala yena na wala ku kuluka na halikona phambili kambe yena a nga lavi
0: eke loko a nga ri kona laha ku nga ni lavo saseka u nga ta swi kota ku va u swi tiva swa ku loyi a sasekile kumbe a nga sasekanga
5: hakunene pela
0: hi swona
5: alivavavai
0: ikesile bye bye Radio Mosambique emissor provincial ya Gaza. Kunga mcerca 8700 51 333. Yalo se blood man kusikala kwini.
6: Hello.
0: Yalo se mcerca blood man.
6: Yola tres historia Jubek.
0: Jubek le Africa Zonga kwini.
6: Ah, ku kwa se sheshe no deshe chonta.
0: Ei, swa karatsa. Kambe lomu munga kona ku tsamiseku hi ku tengile ku rini?
6: Ah, ku tengile va ke va nghena mara a va kumi nghena ri kona.
0: Aha.
6: Mara, ya no bika bika na swo.
0: I swa no kensa swa xikwembu. Kambe a ku era ka vhiki?
6: Ah, ku era ventu rini ntlema na swona nya swa yena.
0: Mhm. Amtirho ya le xitichi mu yi kuma hi tindlela letinene Afrika-Dzonga?
6: A yi kuma hi letinene yi tirhisa hi internet.
0: U le ka www.rm.co.mz.
6: Ya yi le tirhisaka.
0: Hi swona.
6: Hi
0: swona. Ndzi khensile ngopfu swinene mitirho leyinene na n'wina kuseno Afrika-Dzonga. Kanimambo. Andle ka www.rm.co.mz ivulavula kasi internet mukusetaka ekusentiri ya radio Mosambiki kusikala le xigubu hikwalaho ka 89.7 kasi 2 le ka masanjene kone nga 97.9 ka masingeri 101.7 yalose bulana manu kusikala kwini ni kwatsi ngwana ke moyini
7: bona ntonto
0: papa
7: ngani ntonga ni wana ku tshuma kunje
0: hi swona
7: ya
0: wo hiela
7: ah ni la ku hiela ni ku chapa chapa ya
0: kambe u ikumela ku sikola kwini
7: ni mu ankadini mauzi
0: chibonda changa deni
7: nina ndawo kona vachibona
0: itswara basimbini
7: nina ndawo kona vachibonda chibonda inkomo kwangini
0: chef aha itswara kambe makungu
7: makungu kuni uka ni tshumatshuma kunje ya
0: nzuma itswakatelile
7: kuma nkuma ku chikhwane
0: eh
7: ikhamala momo wa swilo wena ku khenisa na mira ito ma hangu koka
0: eh
7: momo kuma ya ku khani ito khulunga kha ku kona
0: aha
7: u ka mu fati anga ku gwe
0: eh a swi hlamtsele kwatsu swa ku ba ha eve vuya ndo mtahlalela
7: ewe a seta seta ni magita
0: eh ne ku tsaka
8: ne kuwele kuti kwa
0: makungu
8: ah ni ongele ku makungu makungu
0: ah go hiela hiela
8: hiela yani kuchapa chapa ndome ndo ya kufu
0: nawe ubelwisa ke na kuna nzumba kuna nkhuwo karuye lako
8: nada uko
0: mhm
8: ya
0: kutona itsona itava swinwe mikarile landzelaka
8: ah makwadi
0: bye bye
8: ndiwana kuboke
0: papa
8: nelwana nginzuma kuboke akho kana ichoveni itsubeta niko
0: ah eh namahangu susumete doma ikuchove susumetela itafika nje
8: amora madzuma kina ungakuna machilo lecholoda kune
0: ehe alishana ushtirtsaka kuyova ukuhlu
8: papa
0: lesina ushtirtsaka kuyova ukuhlu
8: nda
0: bye bye sesores na 26 minutos mukseti simbiri kusukela le inkadini ke alose plana manu kusukela kweni
9: ke sile mo plana luka jrasulanga amwawazi
0: kuyini mwawazi
9: ai pukile tatana osi sile
0: ikesa ngopfu swinene mo ikhumba tindlela leti nena swona
9: ei nakona usudirisa intamu swinene
0: inge ho vanyongene
9: swa hi fikela hi tlaka mabulo ya n'wina ya ku yaka
0: i swona
9: nakona na hi nga kona a hi pfukile hinkwerhu yo navela yo pfula le vavulavulaka hi yova makwenu hina hi hi fikelanga na kutsongo si swi le ku tsakatsakanyana ku ni usiku swi lamise sweswo kambambileswo vutomini na lona xikwembu xa hi hlayisa
0: i swona
9: khesile tatana mukacho
0: i botela loyi u ta hakela multa
9: aphaza mula u le ka lwatirhako i khensile khensile mve na hina tatana mu hi fambisa endlela yo leyinene
0: i khensile ngopfu swinene kambe kwela loko ka vhiki mu le kaya
9: ha hi kwala kaya ku ku lunghisalunghisa mitirho ya lana kaya hi ta vona ku gandzela xikwembu siku rinene mundzuku
0: i swona nakona siku la kona
9: kalimamba kalimamba pa
0: i khensile ngopfu swinene bye bye
9: kalimamba

0: Ina 6 horas na 28 minutos. E alô, somos que você tem problema, mano, com o Scala Queen?
1: Bruno Mabustig, você falou de Massengena.
0: Massengena, com INI 97.9.
1: Massengena com bom, mas com a chuva da manhã.
0: Tá com que cambe, cá, a tela, só?
1: Comba, o primeiro jeito, já me sangue, tá pepilo, manhã.
0: Cambe, você vai se palalisa, binzule, lice, mulpuchete, que é Massengena? Lá tá frio.
1: Ah, tu sei, sabe?
0: Kuta vampela ku chincha loku ka tamatsemela nkama no kutswakatela nyana swi va swi phalalisa ngopfungopfu a bindzula ta vrimi leli ke mulu pfuxeteka
1: ya epa soke mpfula kole ni ka yena se ni yi kalela ngopfu hi mani swa ku fa yi vona nyana ku dzukudzuku nyana maxa ku na nchungula
0: hi swona kambe makungu ku hela loku ka vhiki
1: na makungu nyamuhla ya nyameni nyamuhla
0: eyi ya ti ta vuya
1: namuntlha bava elotina matinyo la
0: i n'wana ta ya n'wereve
1: n'wana ta ya n'wereve bava ya
0: se ku dlawe tihomu tingaki
1: tihomu timbirhi bu tihomu timbirhi spirit
0: ya kula mo hi nyikanyana ka kutsongo ke na hina hutseni ka
1: hi ta mu hoxela ni nga se kota ku khoma na n'wi hi ta mu hoxela
0: ka switirhi swa ximanguva
1: ya
0: iswona
1: iswona kanimama
0: ekeseli ngopfu swinene bye bye kateka so
1: iswona
0: chao chao ivai pulana vona mungiseti kwata tsekwa radio msabik yalo se pulana man kusikala kwini mungiseti unga pfukeni a tsutsumile kuba koko na mwana mungisethe mfikeni alo se blana manu kusikala kwini
2: kusikala kwala nkomini a baramu na ya nda kandi gara na zama kupusa duna ra chibale para mbola nalo
0: e swona sivale bye bye
2: ya
0: Itaba ke yam kala mwan mung se talo se blana manu kuskela kwid.
2: Shele bar sno botela sente stoy aka godidi.
0: Godidi ko yini bastoy?
2: Kwasi ba botela ku kwasi a ku tsutsa tsutsa nyana ha hi tikisanga mpulako.
0: Ehe.
2: Asa ku tsongwa nyana belo thulu.
0: Ita kwini ke kambe na khona switava swipfuna le masinwini so?
2: Mtsungula le ri zwishira u kaseka ita puka puka.
0: Ehe.
2: Kani mamba.
0: Ita kuma ku phutsuka nyana leswiya.
2: Itantsanyana. Kani mambo fune.
0: Isona. Kambe mailano ni makungu?
2: Makungu ifukile ku kuchuka chukanyana na shufuyo fuyo. Ya kuruta kuruta nyana kwa masinwini. Itaona ku ya kudzuniseni ka hosimdzo.
0: Ta kwini ke sikura kona so?
2: Kani mambo babote.
0: Ya kensa. Ita washingwe mikara. Papa.
2: Kuela ka vikile linene muna
0: vela. Kesile, kesile swivetano so.
2: Kani mambo mpulu.
0: Bye bye.
2: Bye.
0: Kukumbulisa mkisaidi lecho kufala kwa shita ku setore shitava maungu. Interesana international. Setore shina 10 minutos. Shitava kukumana ka shuti chile tunaru. Nyamutli nga tava ka itani wane nchoko makamele nkuba amita toka toka. Lumu studio shingwa ni mkisaidi. Yalo sebulana manu kusikala kwili.
3: Aushini babu tela.
0: Aushini, bula na manu mungset?
3: Bula na Antonio mwamutu kutukala nyamfungwini.
0: Nyamfungwini, koi ni baba Antonio?
3: Nyamfungwini kukona, kuti timela nyamundu.
0: Kuti titi.
3: Peke nga kama kala nilu andi haya ya.
0: Wawanafelo kumayo, ambalikili kwa senu nchongweni, atutuma ya le au job.
3: Ayo uchopi za mtu alawa amla ule kwa kumintu umbi chingi kumama asiri kusizawi Maguma ina ye
0: Se ala kumasi vali
3: Ala kumasi vali ve Ya
0: Eswa kambe mailano ni kwela ka viki makungu
3: kwela ka viki kuhilika ase makungu ya nyamunda hai kuku batiza batiza umadeke mungu kita kota kwa dunisa huu
0: iswana
3: ya huvilele yeba msa dreke maposa angi singena
0: ata ngeena wakutu ata enda satola so
3: iswana babu kela mamba ikiri nkara
0: ikan silingu pusinane bye bye
3: ya
0: Itava ya mkala mungiseti mfukeni, alose blana mani kusikala kwini?
4: Halo.
0: Ya alose mungiseti blana mani?
4: Bae zedu. Dendra.
0: Ii felo kuma yulwe ye...
4: Eh?
0: Ala kutemisa mpela lesho kuwa ale baram.
4: Ala tangena dimbozi, ala tangena dimbozi. Okay.
0: E bravo la so kuba impela.
4: Okay. Liko humulene, ali ka tangena
0: dimbozi. Isona, ganwambo. Bye bye.
4: Okay.
0: Ila kutoa kusha kwa na kimungseri makungu la ungana wanaka minkarli la ntla kuri sikura nya munthla nimzuku kempela alo sa ibula namani
5: awshene Sebastian Albert Chizia
0: awshene basho zia no ikuma kusikala kweni
5: kusukela tercer bar Patrice Lumumba
0: alikashoko
5: na inga alikashoko ili tercer bar wa kachenja
0: Patrice Lumumba kola nyongeni la
5: kola nyongeni
0: atlweni ka Byrons
5: Mm-hmm.
0: Na huku meka kura di Msambiki?
5: Ikona hina hongene la kushowe yeta. Na hini nabelela mentiru li minene.
0: Ikensilo?
5: Na hivula kambe shoko, makungu sushi nola kututuma nifikala na kirikini la. Hava chongo anivani makungu ya kukongo maha ya kashikumbani, ishi musha, pikizano wa uvimbeliri. Hina hivana nabelela kubaba famba kase.
0: Iswana?
5: Ya, sihanya, hivusuhani. Nante na kuwa hiviva kongelela kuwa basuka kase. Angata famba na vona, ikula kusumani, nusumani.
0: Iswana?
5: Kanuma musinene.
0: Ikensili ngufu sinene na kona asubetanu risiku ranyamunti wa lirinene.
5: Kanuma musinene. Irungula hinkwa ulaba hituaka, nivanga, nivanga radi.
0: Bye bye.
5: Na wena mintiru le minene.
0: Ikensili ngufu sinene. Bye bye.
5: Kanuma musinene.

0: Itava yam kala mukset ya lose blana man kuskala kwini?
1: Eh ni bula na mase duo pranche shai.
0: Ehe. Kwini le lwandle.
1: Lwandle ku tsamisekile so swi lana ka angongwanini ya ka sidadi dingongwanini.
0: Ah, it's what.
1: Isona ni shapaze lo ku pukela ku hetisa yena le siku ku fika media.
0: Aha.
1: Ita vanda ku hangalaka mundzuku lava ka tisontweni.
0: Ita kwini ke?
1: Eramba hinkwavo swa ku mundzuku o nyamuntlha sonto yi sungula nyamuntlha.
0: Mm.
1: Leswaku lixa mundzuku ngana gingigingi.
0: A wu lulamisele khwatsi nje.
1: Laha swi tshamisekile hinkwaswo.
0: Vamani ha futhi ama hi ku ba hinkonye ka buluku lapapaya.
1: Tshamisekile leswaku hambi a nga hambi loko ka ku hambi afake u mhaku liyimisa nyakaleka ka nchumu.
0: Ehe.
1: Serious man.
0: A nga loko loko lexa mundzuku mupfuka se layana a nga mo binyana ka kutsongo mahawulela.
1: O bile.
0: Eh. Ku na ku lunghisela nyamuntlha.
1: Eh, Jonzi mhaka ya lisima swinene swa ku no a swanti lunghisiwa hi mugqivela.
0: Hi swona.
1: Loko la u pfuka u lunghisa nsonto hi sonto hayi hayi hayi.
0: U ta karhateka.
1: A ta fika va badleli mathayi va bava kereke.
0: Mm.
1: Isso
0: aí, Kensi. Kensi, ngopfu sinene. Bye bye.
1: Ntirho wa hombe.
0: Ya Kensi, ra nguna u tirha ni kwatsa, so?
1: Kadimo.
0: Ntsini ka karinyana mungisethi, taba igema tamo bula wa itaku na wana, ya losa ibulana manu kusikala kwini?
2: Eh, wa indira mwashi.
0: Ikwatsi ibulana manu?
2: Bula na mashinela sa kwaka mbokoda.
0: Kwa hini mbokoda?
2: Mbokoda kukasha.
0: Umashinela?
2: Eh.
0: Se uzo kuma vitu na lukola kwa hini?
2: Eh, asti, usukula kwa kwa nilame.
0: Ah, hei papa ina mamani?
2: Eh.
0: Ah, uyo ranza mashinela sa kule lia nunga vile kwa alo na mashaka?
2: Asti.
0: Esona, kambe makungu ka mbokoda?
2: Ah, makungu kambo kwa dawisi mkwatu. Ezo wana kubihela.
0: Ezo wana?
2: Yeah.
0: Kambi loko tlomela tlomela kwa wakela ane?
2: Ah, nakona kutahe kwa wakela.
0: Makungu ke nyamundi?
2: Eh, nyamundi anuwa kwa skolu ina na tuwa tupisi ino.
0: Ezo wana?
2: Eh.
0: Kambi, ikasini kufusudeli?
2: Kambi.
0: Bye-bye.

0: kwarta kawa Radio Mosambik bina 7 horas na 10 minutos. Lana ke mitemse ke leso kwa lo kutafika lungari tawa kumana niwa na glory inyambane ni ka maputs le ka maputs kukumeka ku Jose Ariel makwa kwa inyambane kukumeka ku Horacio Romao wana glory gaza kwa tlamula
1: tizwa kuma hukuma itindlela tinene na kulo roshtin botela ka gaza
0: e kukuma itindlela tinene Horacio Romao
1: izona ibongele kama putu
2: takulosana ni vale kwero ha inyambane na nchai nchai lishile Horacio Romao lishile roshtin botela
0: Ariel kumbe Jose Ariel makwaku ya Rosel
1: Jose wa hukuma Jose Ariel makwaku wa hukuma aka maputu foko afra hanuno aka gaza wa hasima ku hukuma ina ku lorero shte
0: e kukuma tindlale tinene
1: nga mukhweneta kota umwakela ni wala kusuhane na kulore Jose Ariel makwaku ase
2: Horacio Romao lishile
1: Vichile Jose Ariel makwaku
2: Vichile Horacio Romao
1: Monjani
2: Hikona hina vatomi kama putsu koti timeta inga tivi mwina nyambana
1: Senu nyambana kona wo achiramise chako apa nyamhle kota kufumela kala kuchikela 24 graus centigrados havona vanhu vabo ha mabaji ama chakafula la ya kuchikela muka madzolo
2: Swikomba xirami leso
1: Tisangulile
2: Xisungulile
0: Vati dinyelile impela kama Jesu
2: Ah, ikuti fihla na hina vulana hi zama kuva hi kuma magoro hi kuma swin'wana hikuva ka titimeta
1: hi rona a maxele kunjhani seyo ka maputsu
2: ya la ka maputsu a maxele i manene hi lawa xikwembu a rhandzeke kuva hi kotlana ka wona ma kufumelele ka lesiku la namuntlha la ka maputsu ma komba leswaku ma nga tshuka ma nyima ka 23 graus
1: Ya, mpela. Cha kwa pa chela.
2: Maputu nyamuntla. Ah, cha kwa panya na kutsonga.
1: Bas, ka gasa machele ho ya kona. Bairo onzi la ho kunga kona mitru ya Rad Msambiki.
0: Gasa, shile tinda leti nene. Ilo ike nakona loko ablini vangseti varungula ike kuwa kuva ni machela lawa manene na kambe na varungula a ku tsakatela ka timpfula wa kumpela ku vonaka ku tsikela tolo lomu ripela ka ncece ku tsakatela ka timpfula le baramu va vula leswaku va timpfula hi leti tineke ta ku yingi ti to va mpela na ti chelindzongo ka ku va ku ta va ku pfuxetiwa bindzu la ta vurimi hambe hi ka masanjena varungula ku va pfukile swin'we ni ku hinkwaswo swifundza leswi vengisetiwa kota ku va va hi qungela na va ri ka swona va kamba ku va va ri hi ndlela leyinene
1: hi rona ha bonga senu nyambana kona wu machele lawa manene gambu ga fihlatiwanyana hi marefu gi rivalile hikwalaha ka ku a xirhami a ku na ni se chingenile swivulana swa mesamesanyana kusukela kuceni ka suga nyamuntlha kota hulela kota kupfumela kuxikela 24 graus centigrados leswi kombaka ku wa xirhami se chingenile ka leswi a xirhami xo tirha swa xona hi nawu hi fanele ku va hi tirha leswi hi nga va hi swi kunguhata kasi ku va a lembe gimbela hi vula swaku a swi kotekile kuma xo laha ke ku ta va ku tsaka ka mwingiseti hi nawu ku ve ku tsaka ka hina kota leswi swi lavaka laha Rad Msambiki ku joke leswi vengiseti va nga swi pulanisa swi famba hi tindlela letinene loko hi tivile makunu letinene ku ni macela ka xipandzidzonga xa tiko hi vulavula hi ka maprovhinsi ya Inyambane, Gaza ni Maputo i xikona ku va hi nghena ka nhlokomhaka ya suga nyamuntlha tlhotlha bulu ku sangula hi ta vulavula hi ku yi andlala mhaka ya kona leswaku hi ta vulavula hi yini ku fambeni ka dukadukisani wa suka nyamuntlha hi ta vulavula hi siku ka nyamuntlha 20 ka juni siku ka matimu ka tikwana ka Msambiki i siku a nga tswaliwa hi kona a murhangeli wa ku sangula wa bandle ka Frelimo Eduardo Chivampumunga ndiye anga vakondla mabanga yakutsalangana maomba banja gimwe ginga vitaniwa kutani kutano kusho ku e Front de Libertação de Moçambique zvalezvo kunga Partido Frelimo makunu hitava hola hola zvimahu zva Eduardo Mondlane lwei anga kumekana kare atsika moyo wakutitimela kwasanga kuhefemula America auya tikonika Moçambique kasi aku atati patsa nevana vatiku kasi kulwa maringano akuva atikulegikivelo mukankhululeko lo ungava kukumiwa yesuku ka 25 ka junho wa lembe ka 1935 relativa kukonjani ka maputsu a varambi vachikela hema vamani
2: kutafika ka lei minete a hiseva yamukela varambi wa vahina ya 7:16 minutos ya tshemba leswaku ku fambeni ka timinete taka va ta va va hi fikela
1: izvona mukari munyimbela lesimu ya makholo ya rinzelani seyo akagaza
0: gaza kuna Felixberto Makwakwa i murambi wa vahina lweyi kumeke a ncombi ya kuva a ve ni mabulu na Eduardo Xivambu Mondlane leswo hi lembe la 1961 akuyenzeni ka yena le ka mahusi eka Muntswata Jones lana na yina landzeke kona at Jones ilwe seke mpela akumeka kunena lana a studio
1: izvona ibongile kukumeka ka murambo wa hina ka gasa senu nyambani kona wose amukele murambo wa hina bava Kenneth De Castro Campira mukumbatete se hitava makunu hi bula na vuvarambo va hina kusangula kubonga kuva vatingile chikati kasi kuva hita bula ka suganya munhu ka xungeta ni hloko mhaka leyi ya ku hiwulavula hi swimahu swa Eduard Mondlane hita sangula kwa seyo ka gaza ya kusa hila hi tivaku hi kona matimu murangeli lweyi Eduard Mondlane nhenha ya tugana ka Musambiki a twalilu seyo ka gaza hi siku ga 20 ka junho wa lembe ka 1920 n'wajahani distrito ya Mandlakazi kotaholeko wa provinsi ya kagaza Eduardo Xivambu Mondlane munhu lweyi a nga tinyiketana ngopfu lomuka ku gondza gondzele ka xikola seyo Mandlakazi xa Missão Suíça endzhaku wa kongomaku ya Joni a swimani swigondzo kana leswi a nga tikange malembe ya ku leha hikwalaho ka xikarhi xi nga karhi xi woneka siniyani apartheid kumekana kare ya suka ku ya tikweni ka Portuguese kwa tshanyana mboweni leyi a nga ya simama ku gondza ndzhaku ka leswo a tikweni ka America wa n'walungu Estados Unidos de America ya gondza ta ku yelana ni sociologia Eduardo Mondlane kumekile na kare a wuya senu Musambiki kasi kutata ata kumekana kare ya wana maxaka zva malembe ya 1961 se loko a tile ata wana maxaka kuma tlhela a zviyangu zviya munyika wurongo zvi mutsoneli wurongo Eduardo Chivamongani leswi a nga kari a zvi wona tikweni ka Musambiki ku vona vana va tiku va yikina hlumbuzeka kumekana kare ya wana zva ku xikona ku wuya tikweni ka Musambiki kasi ku ata tipatsi ni vana va tiku kasi akulwa ni mukoloni wa muputukezi loyi a nga khinyavesa vana va tiko swimahekile leswo se ku kumekana ku karhi ku umbiwa loko a wile tikweni ka Musambiki ku umbiwa bandla ka Frelimo kutani kaleka kona ku Front de Libertação de Moçambique leswo swi vonekile siku ga 25 ka junho wa lembe ka 1962 matimu mawula leswo Frelimo yi umbilwe a Tanganyika kutani Tanzania se bandla leyi yi nga kumekana kari gi khoma gombe ya kulwa ka siku chusa tiku ga Musambiki ka ukhinyevesi ka Mputukezi makunu hi tava hi vulavula hi nhenha leyi Eduardo Mondlane munhu lweyi wa ku hlawuleka n'wana wa ku hlawuleka wa tiku ga Musambiki bava Felixberto Makwakwa hoyahoya ka bulu ga suganya munhla hi nga hi timulelanyana kutsongwani Eduardo Mondlane loko hi vulavula hi swimahu zvakwe swimahu zvakwe hi zvihi zva kumekana swi karhi swi nyikiwa lisima zva vekisisiwa kutani ahi hoyahoya
3: nkomo akuva ikumeka ka nkama lowu na hi karhi hi ta vulavula hi ta matimu ya yena professor dottor Eduardo Xivambu Monilanga. Hi ku sungula hi ku losa ni losela a Seyo ya Nyambani ni ku losela Seniya a Maputo hambi ni kolomu a ka Gaza. Khensile loko mi ta va mi hi lunghiselile a nkama lowu hi siku leli i nga lona nga tswaliwa hi lona yena hi 1920. Kunene a ku lwala hi dottor Monilani a swi vevuki ka vutomi leli a nga ve a li mahakumu obra. A obra hi ku sungula li vevukanga kambe yena swi vonile ngi a nga swi kota i a va swi kota. Edward Monilani kunene loko a ta va humelelile a ka leswi a nga hi swona hileswaku a tinyiketile a ku funda a fundile na le karhi a nga swiswa a nga fika laha a nga fika kona kambe a lavile ku kuma a vutlhari la ku a ta swi kota a ku cinca matshamela a swi mu vevukelanga kambe a tinyimiserile swoleswo. 1961 mina a ni le xikolweni a ka Mawuse la nga funda kona na yena loko a ta va a humelelile a nga swi kotanga ku va tlhela a nga fikanga laha na nga tiva kona ku tsala a un hambi ni a a lavile ku ya kona a ya pfuxela. A ka ku pfuxela koloko a kumi leswaku ya le kona ndzeni ka xikolo i nga saleli leswa swa ku i xikola kapela hikusa a li kereke hi ku kwela ka vhiki kambe phakati ka vhiki a li sala lava nga dyondza yi nga dyondza na yena a yi kumile ya le kona lomu ndzeni a xipaluli xipalu a fika a gongondza ticha lweyi a li yena a hi dyondzisa a vito lena vuliwa swaku i Albino Dimen a wule leswaku nghena yena u tlhela a gongondza a ritwela ticha le ku nghena a yo tlhela gongondza ka wunaru ticha a kumekilengi loko a yo hlundzukanyana hikusa a hlamule kambirhi a sukelela ka xitulu a nga tshami kona a fika pfula xipalo hi ku pfula leyi a kume swaku a nga tsakanga kambe a kumile munhu loyi a nyimile la nyangweni a nga zanga vi ni ku kanakana yo losela ku lexi le ticha se ticha wa nkora kona swa ku a matshamela ni mayangulela ya ku vevuka ya ku na byala se a hlamula se a mu vutisa wa ndzi tiva mina xana ke a ku a ndzi ku tivi a ku a hi swona swi ni fanela a ku ndzi nga mi kuma kwihi ke pastori Casimiro Mate a ku a kona kamba le mutini ka a ku loko a swi koteka a ndzi swi lava ku ni nga kota ku va hi kuma nini sa ku a hi swona yena dottori a wu ka mudyondzisi nga professor Dimen swi nga koteka ka vadyondzi lava huma handle xana a ku ina swi nga koteka se hi gweriwa hi huma handle hi hambile a sirku se yena dottori a kumeka li phakati ka Ranzani Lilian a hi losile mun'we hi mun'we se a kuma ku ni tsakile ku ta mi kuma mi le kona lana hikusa hi la na mina ni nga funda kona i xikolo xa mina la ni nga sungula kona ku tiva ku tsala ni ku lera se hi li n'wina a ka mina ndzi vula leswaku mi va kolekeda xikola Majnov ni tsakile ku se mi va kuleka va xikolo a wu lama ritulanga mavula a ma vulile kambe ka mina ni van'wanyana hi swi kumanga khwatsi swaku a wula yini kambe a wula timhaka dyondzani a leswi i swa n'wina dyondzani a leswi swa milumba ma swi ta kena hi hlamulile swa swi twa kambe a le ku hlamula ka swi hlamula hi nga swi kumi swaku swi ya kwihi a va a wula leswaku n'wina ku lungamingiseta khwatsi leswi mi dyondzisiwaka swona dyondzani ka kunene khatalani mi va mi khutala se a la ku tiva swa ku xana va kona vadyondzi va kuta tindhawu ta ku hambanahambana va hi kona mina ka kwini mina ndzi huma kwini na ku ve se loyi a yi laya vitana Pastori Kazimiro se a vuya na va le xikan'we a mi khulise ka xithuthuthu ku sa Pastori Kazimiro ya xithuthuthu sa mi tekile va vuya loko a fike laya loko va vonana dottori na Pastori Kazimiro i ve nchuma ku saseka maxi va ku hlamalisa swa ku ka loyi a nga swi vona ku swi khohlwa swa karhata ku swi khohlwa ve va khomana va patsana mun'wani a rila hi tlhelo mun'wani a rila hi tlhelo hi nkama wa ku lehanyana va loko va tshikana va tlhela va cukana a va tsina yangulana vo tlhela va khomana va patsana se vugamu va tshikana va cukana se Pastori Kazimiro a ku Eduardo a ku Pastori a tlhela ku Eduardo a ku Pastori a ku hoyahoya a pfumela se a ku hi nge se vula swa ku tala la ku komba hi muti wa mina mamana Janet a lomu moveni se a mi kwela ku tana haleno ni vana a huma ta ni vana a li vana vambirhi va xinoni wa xisati i nga Eduardo na Judy se a fika ma komba ka Pastori ku kama lowu hinkwawo lowu va ku hambana ka hina ndzi vuya ni swilo swa swintshwa ka vutomi la mina ni ka vutomi la wena Pastori ni komba a muti wa mina i nsati wa mina loyi chadile a mihandzu ya muchadwani se ni vana vambirhi Pastori Kazimiro a yo khensa a khensa a tlhela se a losa yena mamana Janet ni vana lavaya se a yena dottori Pastori u nga swi kota ku ndzi pfumelela ku ndzi veka xikombelo ke a ku ina a ku loko a swi koteka wa mi ta chonisa vatsongwana lava va ya kaya leswaku va ta gwela vatswari va swaku va wunile Eduardo na tshemba ka vatswari vana van'wanyana hi ve hi dyondza xikan'we hi tlanga xikan'we loko va ta twa ku ni kona alomu va ta swi lava ku va nga ndzi wona u hi wona a ku swi nga koteka hi va hi chonisiwa ku hi tsemerisa ku funda siku leliyani leswaku hi ya makaya ku hi ta gwela vatswari hi leswi ni nga swi vulaka hi swona swi ku sungula ka xivutiso leswaku Eduardo Mondlane i munhu loyi a nyikiwile a ku pimisa hi vutomi naswona a tela ku ta pfuxela kaya a tlhela a wona matshamela ya leswi a tikwa le hi swona kumbe mahanyela ma le swona ndzi nga ta ndzi nyimalana wena na kulori eka leswi u nga ndzi vutisa swona ni ku lava ku twa leswaku eka kunene ndzi nga va ndzi ve ndzi mi tivile Eduardo Mondlane
1: hi swona se loko a mi byeleli magezu lawo ya ku gondzani hi magezu ya ku fana lawo ma mi akile kota vatsongwani kambe nluwuyani kasi ku misima ma ku va mu nyika a lisima a xikola
3: ni nyamuhla swa a ndzi fuma loko ili mina ndzi ni mun'wanyana wa munghana i nga ve hi le xikan'we hi tlhela hi ve xikan'we ka loyi Libertação Nacional i nga ve Fabio Mausi amavitola amarito ma yakile ni bangwana ma yakile labo tala ma yakile alesi inga xi sona ku nyamuntla swi fana ni sikulilani nga ku inga kuma marito ka Edward Mondla yakiwile swa hi fuma tlhela swi hi nyika a ku tshemba ni ku kholwa a ni tisa marito lawa hi lawa hi nga ka wona nyamuntlha hambi wena bava se u nga kona nyimba hi marito yolawo ma nga ve ma hi fuma ma ku swa ku nyamuntlha na wena u kumeka u leswi u nga hi swona
1: loko hi nghena ka mahu swa Edward Mondlane swi vonisa ku yini a swi mahu swa Edward Mondlane ka masikwana lawa loko mu tlhelela ndzhaku leswi a nga ku nga hi mpimiso yaku ya ku chusa tiko le ga wu khinyavezo ka muputukezi ni leswi swi mahiwaku swa leswi ka siku va ku vekisiwa kurula ni zwanana
3: a ntirho wa famba vonele leswaku hambiloko ku ta va ndzhaku ka loko ku fungiwile hambi ku humelelile a ni ta wa Friend Libertas de Mozambique a va a kumekele yena wa ku sungula a ku va a khetiwa ku va mufambisi wa bandla a ka nkama lowu nga nyikiwa wona wa ku lunghisela nyimpi u kuva a li munhu loyi a nga ti lunghiseli swoleswo amalembe mambirhi matsongo swine ku lunghisela ku va ku va ntirho nga ve u famba kambe a swi kotile ku 62 ka 64 se a nhlamulo ya leswi a rimiwe hi swona hi bandla se a li ntiyiso leswaku hi 64 December se a tiko a li sungula a ku va li lava a ku kumeka eka matshamela ya ku lwisana ni mukoloni ivi swoleswo mexo swi fambile a nyimpi fambile 67 se a ku kumeka tindhawu ta ku se a ti fumiwa hi Friend Libertas de Mozambique 68 se a li ntiyiso ku va ku kumeka Segundo Congresso a li ku nyika a ntiyiso ya leswi a li swona ni nyamuntlha a ntirho wa famba o va leswaku a tolo a li ndhawu yitsongo a li kula amndlela leswaku tiko liza li kumeka li tlhatlheka hinkwalo li tlhatlhekile se a vanhu lava va ngo swi twa a va swi vonanga a va hanyanga loko va swi vona nyamuntlha va swi vonangi hi loko swo fana a ku hambana kulawo ka mavonela a mavonelo yona ma hluphaka yona ma phazamisaka leswi a swona ka nyamuntlha a leswo swi nga hi xiswona ni tolo ku a nga leswi swona kambe ndzi lava ku va leswaku a leswi lavekaka hileswaku tenge hi ve ni ku pimisa ngopfu hi ehleketa hi maehleketela ku lava ku atiko li kula li hluvuka ni humesa mihandzu leyi i nga li ku navela ka professor doctor Edward Xivambe Mondlane hi tirha loko u nga tirhi u nge kumi nchumu kasi vanyingi a ku tirha ina kambe ku tirha ahihi kambe va swi lava a mhaka yi lava wena journalist ku lava ku tirha loko hi nga tirhi hi to va nga guva ntsena hi to lumbetana ntsena hi tlhela hambi ku rhukana hi nga rhukana ku a swi koleka ku laka a ku tirha a ku tirha a ku tirha atiko leri nga tlhatlha Edward Mondlane li ni misava leyi tlulaka a 65 million de hectares ka misava ku yi nga rimeka a hi tirheni loko hi tirha ka misava leyi ta swona swa ku swi ta fa swi famba leswi Edward Mondlane a lava ka swona kambe loko inga tiri ka misava leyi i ta va swo swi vunganzivutiso ku leswi wena njhani swa fanake ni swa nga swi leswa hi swona a lako ku ta tirhiwa hi tirha leswaku hi ta kumeka hi li lava hi hluvukeke hi matshamela ya politika ni hi matshamela ya nhluvuko hi ma hi timali i nga ikhonomiya magela mahanyela
1: inaka Edward Mondlane kuwa hi munhu wa ku lulama hi ku vona ka wena ku a tsika a hanyela gaginele sinene a nga hi kona ka valungu sinene eamerika a tsika a tikuligana a wuya a tikuliga mosambiki kuwa hi ku u wuya u khwatikana hi yena Jesu Kristu
3: amahlamulelo ni ta mahlamulela hi mahlamulelo lawa a swi ve swi baliwile hi loyi a nga ve imperadori wa lomu ka Gaza loko a ta va khoma maputukezi ni vanyingi a va tsakile ku khomiwa ka yena imperadori va bala ni maholelo yo lawa ya ku ha famba wena u nga kholwanyana i nga nyamangatlo kambe a vula leswi nina ndza famba kambe mi ta sala mi swi vona kambe ndzi vungiwa leswaku a hosi ta huma yi ta humela ka tiko la ka mandlakazi hi maholeholelo layo a swi faneki swoleswo yena a swi twile a hlawuliwile hi lwi a linga leyi munhu wa ku tiva ku khongela kambe a li mfumi wa misava kambe a wule ntiyiso se amakele wena bava journalist a ku tika a leswi a nge ka swona a wu ya haleni a nga wili ku lava ku ta tikomba o kumbe ku fana na Kristu kambe a li munhu loyi a nga lava a ku cinca matshamela ya hina haleni loko u la emaholo ya Kristu loyi a pfumelaka Kristu a hanya ni swo swi fanele ku hi pfumela leswaku Edward Mondlane a wuyela ku ta chunsa a misava i nga tiko la yena leyi leswaku hi ta kuma ku hanya khwatsi se hi fanele ku pfumela ku tirha hi ta kota ku hanya khwatsi
1: hi rona u leswaku hi lembe ka 61 mukhomaleli mandla na Edward Mondlane a tswaleliwa ku n'wajahani district ya mandlakazi ku ve khati ku gumesa leko ku va u wanana na Edward Mondlane kutani ma kona man'wanyana makhati u nga wanana nayo mu wehleketa tinyingi ta ku yelana ni ku chusa tiko
3: infelizmente xilungu a swa ha kotekanga vulanga ve ni njombo yoleyo hi loyi ni nga mbala ni nga kona hi nga ve xikan'we ka siku lelaku hi vona ni 61 Fabien Mahosi a ve ni njombo ku se na hatlisile ku fika a Tanzania hi 1967 i loko a fikile a Botswana ka loko a balekile siku la kuma swi ku ni vanhu va nga kona seniyana a va wulule mavito a wena vito la Fabien Mahosi a mali u swi posi swa ka rhumela a bilidvo swa ku a hatla a fika Tanzania a ya mu yamukela a va a hanya na yena seniyana infelizmente a ve nkama wutsongo a fike 67-69 na se a wa kumeka na a swoswi swi tivaka swi nga humelela loko mina ni yena a fika seniyana se a va nga ha li kona kambe a marito yana ma ni fumile ma ni fumaka ni nyamuntlha i nga leswaku a tirhile le ka hina a tirhile ni ka hinkwerhu fika ni nyamuntlha ha tirha hi yena hi pimisa a nge swi koti ku lwela nchumu hambi u nga ya ka tindhawu ta ku fana ni tindhawu kumbe ku Amerika loko wo ku ta hi Mosambiki va lowun'wana wa ka tiko la Edward Mondlane lava nga mi tiva u ku ina va tlhela va ku respetare ku sa munhu loyi a nga ni ntiyiso a ve ni ntiyiso ka vutomi la ku i ntiyiso a ka vutomi loko ni nyamuntlha ntiyiso ya halixitano se leswi lavekaka i ku va hi yingisetana hi respetarana hi rhandzana hi tlhela hi ve ni ku pimisa loku ka ti ya hi nyika a wu munhu le ka ku hanya ka hina a swi vuli nchumu swa ku va loko munhu a nga ha li kona ni swin'wana swa ha li kona leswi laveka ku va hi tikholwa ka leswi a nga mbala swona hambi Kristu a nga ha li kona kambe lava kholwaka ka matsalwa la nga masiya i vanene ka vutomi la vona va hanya ka vutomi la nene la khwatsi la ku saseka.
1: Yin'we ya tindlela ya ku nyikiwa xithuzu swimahu swa Edward Mondlane ku a vanhu vaswa va tiva matimu ya tiku, n'wina kota lava va nga tinyiketa lomukakulu wa ka siku chusa tiku leki swi ni mumahaku?
3: A swi nyingi. Nchuma ku sungula i ve mesmo kukulwela tiko. Nchuma risima loko a ku wona nyamutlha tiko leli nga hi swona nga hi swona ka leswi nga leswi swona. So hi ku tsemakanya a nhlonge ya hina kumbe vatswali va Mozambiki kumbe Afrikano hambi kumbe mulandi a muputukezi a nga swi pimisanga swa ku a nga swi tiva ku fambisa movha, a nga pimisa swa ku a mulandi a nga swi kota ku xava xithuthuthu. Kambe nyamuntlha a madoroba hinkwawo ni tindhawu ta ku famba ti kona, hikusa a vanhu va kuma ku hlayiseka, va tirha, va hanya, va kuma ni movha. Amabulawu lava nga ka va nga kotaka ku mahamba valungu, hina hi hambile mabulawu lava nga kona impossible hi xilungu, hina hi ma hambile mabulawu, ya ta hamba ni man'wanyana mabulawu.
1: Hi rona hi bongele murambo wa hina Filiberto Makwakwa muka lava nga khomana mandla na Edward Mondlane lembe ka 1961 makono ka Gaza laha ka xikola xa padere Misan Swiss. Senu nyambani hi na ni murambi wa hina bava Kenneth De Castro Kampira hoyehoye murambi wa hina bava Kampira hi laha hi tivaka hi kona loko hi tlhelelanyana ndzhaku hi wona matimu. Edward Xivambu Mondlane loyi a tswaleliwaku hi suka 20 ka junyu wa lembe ka 1920 a N'wajahan district ya Mandlakazi province ya ka Gaza a gondzele siniyani hi ndzhaku a hundzele hi ka mukhambi ya Bodini a gondza ta vurimi swa swa decada wa 40 a hundzele siniyani ka siku gondza ta vurimi aka mukhambi ya Bodini ndhawu a nga yikela ka yona kuya hi internat siniyani ku kumeke na kari ku xikwatisiwanyana kutsongwana ku na ndhawu hakunene swa leswi ya gonisa swigondzo swa Hombe Universidad. I ndlela ya ku nyika xithuzu Edward Mondlane ku va ku mahiwa swa ku fana ni leswi n'wina kota makumbatenti mu yisa phambeni hi ndlela ku nyika xithuzu leswi nga va swi mahiwa Edward Mondlane hoya hoya
4: kani mambo mina vito la mina hi mina Kennedy Castro Kampira combatente da luta de libertação nacional portanto u kulala mhaka o kulala xungetani Edward Mondlane wanga primeiro presidente anga wumba chigawa para ku chusa Mozambique le primeiro kurosa wangani kuroni wanga Maputo Gaza itambe kurosa lawa ingisitu lawa ingisa kuzvezvi lawa izwako portanto kulala mhaka muumbi wa Frelimo Edward Mondlane lezvi angasuka Musambiki anganyikwa lezvi anganyikwa kumbe ngunguru akota kutiwa lezvi angazvitiwa agonza anohunza hela nyambani afamba ni responsabilidade ya Missão Suíça agonza Africa do Sul ati afamba America ikona agagonza ashuki mabuku akumbetesera lwe manga maha para kuti atena amahao professor na yena ena professor ogonzesa mustuto lwe ni chiputukizi cha hina awalala kuti Instituto de Formação de Professores ena kota professor na area da história internacional. Portanto, Edward Mondlane lezwa nga tsama status unitu shi hikona nga kota kuchata lisa tuwaena na agonzisa na atira kwati na hanya be idipo shi lo Mosambiki chitsungu la chishaniseka inkurono lo jaku humere mapartito manharula udenamu nami yumanu nami na tsama Tanzania walawa mbili umume Zimbabwe umanyane Malawi manje a programa era para kuchusa Mosambiki so porque amapimo aona era para kuti kada partido o kada organização e chusa a coisa a província e a rumba kwena ya rumba wanhola kufana na kuini lao Maputo wano maha kweza partidu ya wana para atachusa zona ya Maputo. Lawa norte, ambi para chusa centro, wamuye para chusa norte. Enta wazuno maheka si. Amiri novesi, amadeka da kwazi, si senta nukuli ya chusikili Tanzania. Enta wazuno, president wa Tanzania hiena anga kweza, anga vitaniwa para participari, a reuniwa na Nações Unidas na Amerika. Na iko na partido le Tanzania unani. Le janga famba afambile ni programa la ya kula Edward Mondlane. Le janga chikira za status unindo za participare ma reunion la haya. Ndipo zi apimisa le zwa kuti tenga kumana Edward Mondlane kunene anhu kuma. Zvamuthamusira. Le ndikaya kamina le niya kune partido ya kune wa Mosambikano. Ni wa mwenya tambo nga tsutsuma ti mahanjera wa mkuroni. Wako na wanyingi la Tanzania. Portanto, programa ikakona senia kwa nikamina. Wanhola, wala kuchusa Mosambiki. Maji, hati kumbe, wena watambe kota unga Mosambikano. Kumbe, utashikota kwa vuna, wena muvunana. Para kota kuchusa tikula mwena. Porike hina ja, ichusikiri ja. Hii president wa Tanzania, aula Edward Mondlane. Edward Mondlane, afinali. Edward Mondlane.
1: Kwa Nyerere.
4: Nyerere.
1: Julius Nyerere.
4: Nyerere, Julius Nyerere. Okay. Então, leva ngazviso kwe president wa hina Edward Mondlane leva ngazviso tinochekera chifuri chaena atizwa nanzwe na kulimeshi kota mina wadzinga Mosambikano hichini zifanira panzi contribuire para tikura mina lihanyo kota lwa Tanzania na wahanyako ni pronto então 61 Edward Mondlane anosuka kwatsana imaferia mas era para kutiwa kwatsi kumahanyera wa Mosambikano hizo ni para atualizaris kunene mejanota ni gezo la igreja suisa kota fachikonta murangiri wa igreja suisa para kuti hanga mtii kwatsi nato lezo anga chekera kumare ni mashaka ena famba romo kakafambako azwana kuti kunene mejo wa Mosambikano oshaneseka iwona wa mahama buraweni wa mahati ingi utamaputukezo wa mahajini mashtrateni wa mahajwa kwenye hini na anga kumichumu Nishibaru nukubiwa kambi. Hipurondo. Lezo anga kela Edward Mondlane isi senta yuro. Enda. Seni ya sha. Anu kombela. Nata mina tengi zifambaka kamena. Jangana wantirwe dali. Ha? Wena. Lezo utama kube. Yatira kube. Wala watira ini kambi. Hali. Tengi zifamba. Mina. Ndoti zwa nanzu. Purike. Hitikula mina. Lezo shanisi wako. Mina zizori. Mina nzochi. Akuhunza lisanga zibzira Julius Nyerere. Tobita kuini. Kwa mchusu. Ankama anga chekira Tanzania. Kuno fajikonda kuno chekira Ngunguru. Ama emokira anga maha Mosambikano. Ngofu ama shaka hina kabdiligado. Iwana anga tala ngofu. Lawa anga shikapari masakiri demo eta. Wanyingi ngofu anukomeka Tanzania. Kwa mwenye anima ngomu Mosambikano. Kwa mwenye mkira Edward Mondlane. Huyanu. Pronto. Edward Mondlane akamusiya timhakata yena mina ndzitigala para ndzitakota abvira kweza president wa Tanzania Julius Nyerere sha amhakale unga ndzibvira le yona ndzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzitigindzit zvarezvi vatitisalime mainformasa mainformasa vanga matirisa pratakota kuvhitana lavanga Zimbabwe niwalavanga Malawi
1: kalaka kona kava kamuzi banda na kona kamuzi banda
4: semala kama ama kamuzi banda ndao pronto kama ngakhangana njana ari himi no idwa tungoja musambikano manje nopshaliwa ni ya gas ama provinsa de gas manje nzoza kuti kune chikaro la chalwa kuchisati kwali na hinota mbe programa hiyo nale akora hima isa ku nale hai hlangana shai kona ngasungura maburu mapolisana bura ndipo zvikomeka kuri kuraveka evitano hamwenyani watama hakwatsi madota wanovitana kwami nkuru mkurumahi wa Uganda panatama hadota tambe avonetera sho hikona nga tangana nwa mwenyaro wa lungunyana angata kumbe yale mayo wa yale mao wa mwenyani ndo enda 25 dizinyo ta 62 nga mahari ari unyo ya kutangana pe
1: kumbi wa Frelimo.
4: Para kumba Frelimo. Kune zvinyingi ngofu zvingauliwa mapimo manyingi ngofu mangachiriwa maopini yao kuzva kuini ini kekeke. Ndao finalmente ndoti ngotani kune mazvitiwa mwina. Hina yo paliwa ngofu ni walungu la hikuini imhaka ya kuri ini haipatsa haikumananga haikumani. Kada munhu ni munhu opemisa kuri maputukezi wangasenia hiona mwenyane ayo akoronoro hiye na ruhuma umaputu tambe awanyika example hile la wafamba kwa kuta kuchekera Lorenzo Mari kwa famba kuchekera Kabrigado wazwana kuti mukorono hiye na lwe kutati haiumbani mashaka enda para kuumbana partido le haivitane kuti different de libertação de Moçambique kata kama ni kama itirako itachira ni mafrente ahina machipara kuchusa Moçambique de ho wanengiswa ngani washona kuti hira zangu ni wafakazira wa president wa Ghana kama Nkrumahi na Julius Nyerere na mwenyane wanokomeka ndao le hizona basi chekera kuvume ndipo idai president Edward Munja anoma hadeklarasyon para nivel nasional e internasional agora mwena maputukezi yakombera hina ni respeto kuri sha hina halava tikora hina hiti mandale hina oche enda kama nga izwa dikata sala ya maputukeza ha mara kuti mandale mwina ali vale pena resposta já. Vale pena dar independência aos macacos

0: sempre em guerra no Muxicureni, já em guerra no Muxicureni, lá com uma força de defesa e segurança, e o adireteira, Antiro, Eduardo, Antiro, um gamafé Eduardo Monjani, e Antiro, o faneira com uma riwa, para Itacota, e sempre e com goma em guerra com Choseca, na Ihangabe.
1: Ichi chigonzo nga chikuma hila ka kupimisa ka Edward Mondlane. Edward Mondlane atsikile matshamela manene atata tipatsana vana vati ku Mosambiki kasi ku chusa tiku leki. Ichi chigonzo munga chikuma lahu i determinação.
0: Chigonzo xa rompe ngofenga chikuma podo kulala kuti hayi mina ndzo chinata chigonzo xa rompe ngofenga chikuma hikuranza kutiranza wena uranza angana mesmo nokulo ukona kutsama mugangeni ni wamwenyani wa vizinyo muranzana para kuini para zvamanziku zvanyamuhla mukota kuvhunana
1: Unidade.
0: unidade isso chama-se unidade leo unidade wamwenyani opimisa kuti hi unidade yakuti hi onana basi pondi ya pondi kulaika unidade nyameni unidade akuzwana na nhloko chama-se psicologicamente imaha unidade para ki hi desumfuru imaha zvahina porque zvahina mesmo porque uma portuguesa wana ikomba kuti hi ona wanga koisa wanga maji civilizado wanga kuini ini wazvikota kufuta hanya bebebebe então hina chigozo inga chikumona hina e para ku hanya bebebebe i le civilização i hanywa ku lomisaweni hi le civilização i la eka mas para kuma civilização nga ta ikuma wena wechi tengo ikuma ni wangana ikona kuma ku experiência.
1: Izvona baba Kenneth Kampira mukombatenti loyi hakunene anga lwa ka siku chusa tiku legi nakarhala ndzela leswi ku nga hi wonela ga Eduardo Xivambumongani ka siku tiku lega Mosambiki giveni muka ku chuseka ka ukhinyevesi ga muportugesi nga va ki woneka ku hundza ka ntlhanu wa mazana wa malembe 500 anos. Baba Felisberto Makwakwa, loko u cuka Edward Mongani wa nyikiwa xithuzu laha a nga tswariwa kona hi laha hi tivaka kona kuma hi ri zwo karhi ndhawu ya matimu ya ku vanhu vanyingi va famba va tiva swa ku kasi Edward Mongani hi mani va kuma matimu yaku hi wona laga wena konjhani wa nyikiwa valorização Edward Mongani unhena liganga gima ka tuga Mosambiki.
2: Bonga kutwa axutiso leswo aseniyana a nga tswaliwa kona ka N'wajahani ku kona a ku lavela ka ku na kumbe ku twela leswi nga kona sweswi swa ku nyika lisima a xitatwa xa lava ku na xili kona siniyana lana a nga tswaliwa kona a ndhawu yi lunghisiwile kambe a xi se na fikela xitatwa a risimu la likulu li fanele ku lumaleka i ku va hina hinkwenu hi swi tiva swa ku loko a nga vanga yona mapimu ni ku swi kota ku va a hi patsile tanihi vana va tiko lin'we la Mosambiki ni nyamuntlha i na haxi swoswi ya hluphiwa hi maputukisi se ku lakula ka swilo swa wena a ntiyiso ya lavaka swa ku lavaka ku va kumbe swilo swinyingi swa ku kumbe swa ku Edward Mondlane hi yena a muhuluxi a mulamuleli wa tiko la Mosambiki ni malandza yakwe ingava combatente da luta de libertação nacional. E leswi swi va swi kombeka a kona swaku hinkwaswo leswiyana swa masusi ni mapimo ya Edward Mondlane kala ku nyika lisima hi swihi leswo swa lavaka swi humelela leswo swa lavaka ku nyikiwa lisima hina vakombeteri de libertação nacional aka violência ingeni aka ugevenga ingeni kuse dyondzisiwile Eduardo Mondlane kambe ku laveka ku na hina hinkwenu andzeni ka ku fuma andzeni ka ku hanya hiveni mavonelo ya ku pimisa ku kasi a tiko leli fanele ku hi fambisisa ku yini leswi pfumalekaka le ka hina swi mange hi loko a lisima ka Edward Mondlane na li kona na kasi li kona awulile se mngani wa mina lano aku hindzeni ka ku va hi mali leswi Dori Mondlana a nga hi fundisa swona i ntiyiso leyo. Lexi la pfumelekaka i ku va ku ve ni lirhandzu, a lirhandzu ya primera kodza ki podmun loko u nga ti rhandza hambiwani loko u famba xitaratweni u kumeka u nghena risima i fane ku va hi rhandza timati ya Edward Mondlani ku sasekisiwa hi ka kunene liniya a kaya kakwe ya podya ku ta por exemple kuveni faculdad loko nyika lisima swa ku munhu loyi mugondzi loyinkulu ko va ni xikola sekundaria ki va ya ta decima segunda kambe leswi non basta i na ku ta ku siku ni faculdad qualquer que fosse a faculdade, se sociologia, ou agronomia, ou engenharia, acho que eles tinham que começar a conversar a conhecer em cima lá, porque o Eduardo Mão lá. Acho que eles cima só o combatente da libertação nacional. Logo, a fama só que ele é o combatente. A te ele sono conica lì sì, ma là, Edoardo Mondlane. Se niente, non so la ola, che è la conica lì sì, ma che è Edoardo Mondlane. Se lava le sacco, in quino, e tira. A esempio, la conica lì sì, ma che è Edoardo Mondlane. Qua se menga qua ne nyambane, mwena, mi ci sovo. Xa gaj natural. E na gaj liliana, lini lisaula o sabu i refinaria. Lili ngata veli refinaria wakulana lgumale angalaka e tiko in kwar. Exemplo, aban lava vanga shulez, vanga Mekula, Katuri, Vanga Palma, Nitinda, Otunguani, Vanga Atet, Mimanik, a empresa ali, Vanga e Oneranga, Lakagash, Netave Liko. É só que ele com uma gaja em Cuenu, e conhece ali cima, lá me tira Eduardo Manda. E na colina fábrica lá mafugões a gás é fana ni a botija ligada no balaler lhe fana ni nyanzati uni lhe atsevela como na seca a botija de gás nyanzati uni e xilungo só qualquer mundo deve a atsevela a seca e conhece ali cima lhe só que Eduardo Mondlane. Ndzi nga wu hlamula ndzi ta ndzi nyimalana kambe a ku nyika lisima ndzi hambile a xifananiso hi mbita leyi nga kona tseyo la gas natural ku laveka refineria leyi nga ta cinca matshamela gas leswaku li kumeka li hangalaka hi tiko hinkwaro a ku na mun'wana a ku na mun'wana kasi hi vile a ku va wena mina hina hinkwenu hi kumeka hi tirhisa gaxi leyo.
1: Hirona hi bungile i chikwana ku hi nyika mole va yinakulori ka mapotsu ni ka gasa loko mhuni swivutiso Jose Riel makwakwa swin'winaro swi ti no botela ka varhambo va hina endzhaku hi ta vula mole wa ku hi amukela vengiseti va hlengela ka bulo.
3: Ina 8 horas na 8 minutos, José Ariel Makwakwa nakona kungava mungisete se a ifikile ndlela sena kambe shoti swika gaza shiako ka yena papai Felisberto Mondlane lweke inga kukwane na ina aveka kulwe anyimpile akuta kulula tiko u vulavula leswaku va uve u kumana na Eduardo Mondlane le xikolweni kambe hi magumu na wona lwe wena u kongomeke le Tanzania ku kongoma ka wena Tanzania i mayelana ni ku va u rambiwile kumbe ivi kunavela ni kutwisisa marito u byeliweke
2: loko ni ta va ndzi hetile a ku funda a nsinu primari silomukaya ka gaza ndzi sukile ndzi a sini ya Lorenzo Mari fika a leswo leswi nga wulisiwa xiswona loko ni suke siniyana ndzi ndzi a tshama ka tata mamani wa mina kwini ku ni a tiwa mamani wa mina nga makoba wa mamani wa mina se a rhandza ku ndzi vita ya tshama hi bula aka mabulo a bula ngopfu timhaka ta nyimpi a ku ni vayakelani va nga li kona se ni yana va wulawule swona xa ni swi twa a kumamba ndzi vita hi mikama magambo ya ma-19 years a pfula radio a ni radio itaxi a khoma a voida frilim se a ndzi gwela leswi yingisete leswi nga la se yingisen vov pha mina leswi vulaka lana munhu lwe ni mu tiva mina ni mu tivile lwi dwari limoni lana mu tivileke se ni tlhamusela nga swi mbalalana a ku yena phamahetsaka xi leswi i epo se ni nga mahese ku ni ta famba ku tiwonile ta dayiwa ku ni maphoyisi wange pidi lowu futi u nga tshuki ku vula leswaku wena va yingiseta radio no nga ku ve ni ku pimisa khwatsi u ta fika ni ta ku nyika a mapimisela la mina hi tshamile swimese swoleswo ndzaka n'wi duxani para 4 months a ndzi hamba a ku heta a leswiyani nga limiti ka maputukezi ku dyondza loko ndzi hamba a va ku hi 21 ya mukele desimakalasi loko ndzi hamba leswiyani swo polipoli a phambeni famba Portugal hikuva se kona u nga kumaka ku dyondza kumaxakumani nga ta famba Portugal entan a ku leka ku va u ya a vuswonchweni se a ku famba vuswonchweni wena loko fika siniyana u nga tshuki loko a mi langisa a koloka sawu u langa a zwana la sulu kumbe centro ku longa u ya phambeni siniyana ento fo ya si mina ndzi langile ndhawu ya ku loko ni ta va ni henhle ya prepara sawu nga ku trainara a ni nga yi tivi swaku hi kwihi mito swi vona ka xiphephalo kandulu ta ni langile kandulu kandulu leyo kumbei ndhawu yi kumbeka aparonisa dunias ve ni famba ni a fikela kona laha ni nga li kona a ku ni bazi la frilim la likulu maxani kumbeka sima de 10 para 15 kilometro maso msawizi entan hi humile ntirho hi famba ku ndhawu va nge xamba a xamba xita mesmo nsima do rio Rivuma insima mesmo a ku xamba va xambala na rio laya u turula de Tanzani a na wu yanga mina no a tsemakanya ni famba fo ya sini i mama yela ku fika siniyana a ya ku va ndzi ngo rhumiwa nata se a swi li kona hikuva a ni mi tivile swintwani leswi swi nga humelela se ndzi kumeka ndzili ni ku vaviseka a ti ni balika tivovo loko a yi ku ngeni swi tivi swa ku phala swa nga swi balali ntiso o ta mahisa ku yini hikusa lu yena a wu bula na n'wina lana a wu ta fambisa ku yini leswi nga kota ula ku famba na yena ku vovo ekiphawu leti ma swaku sem ku ni swi perseveraka swa ku a bala yini marito lawa yana entan leswi swi ni susumetile ku za ndzi famba a ku lweni ka nyimpi
3: a wu lorha ku mi nga tlhela mi tlangana
2: sempre a ku navela ku ve kona maxi a xikwembu xi hambe xa swona leswi nga swi ma xi pfumele leswaku a lava va nga nyenya a ku a khulule ku ve kona va ve ni dianteira a kota ku swisa vutomi la prosedotori a swa ha kotekanga hambi loko a ku swi li kona maxi va hatle va mi susa lava nga nyenya nkhululeko
3: kambe hi ta va na hi kongoma seni nyembani ora siroma ku va hi ta tivaka mrebu wa hina combatants leswaku ku va ni nga suvi vitilo la Edward Mondlane tshimatshima kona nyamuntlha ku ya fika kala ku pendzuka i swini swi fanekaka ku va swa ha tshimama swi landziwa
0: Obrigado. Lezi fanela para kumaha hina wanga msambikani. Ikungoma ni magezi ni mapimo Eduardo Monjara. Akuli aunidade ya forsa maji superiore la sawa muita koza. Significa ni unidade le e preciso kupasa tambe ni vigilancia. Kuromo itira, kuromo ihanyako. Para itakota, kususa lezi zinga imaha para kuchusa tiko lezi. Porque lezi angasuka mkoloni lezi. Kuno sara mavestigio, pode ver o sati. Kuno sara mavestigio. Kuno sara la angani mapimo la wa koloni. Wakona. Por isso, aí wanyingi, manji la angakona. Uihuona wajitari kuangana. Enta é preciso hina ipazana. Para itakota kuhanya bem porque ankama wako na le na hanya bem iona mapubikezi ina ima hati ingo ima hama mapredi ima hini ima haku para ina watakota kushamba bem kuhanya bem wakuma bem mahanyi na manene itawa yufandila hina ima halezo para kuita desenvolver kura hina ili ihanya bem kufanana itifananisa kwa tsiki na warunguo tambe, nitiko la hina. Atenza munga ngofo kwerekeja, lezi nzuonza zona mejiri, mimova jayo, tala lo mabairu inga matiwa kale na halima kwa tini, jayo mabairu inga jayo kune tingu, takutatineli, takusaseka, ok. Jayo bon. So itengi hidaya lezi, akweza anyongo lele, inga na wangwanyano wanga sala, wakule, sempiro wala mkoloni. Para wata dirigiwe wangena palavra lenga inga zeriwa akusungula ni maportuguesa akuti chukwa na inyika independence wa makakos duki wa msambikana na mpoti hanya makako tenge itsama wanzo wakuzwanana itsama ben wakati kweleki
3: mbakwakwa
4: nikona ni longoloka na ngwina hindlela inene ku vulavula loko ku hetisekeke ka varhambi wa va hina ku va ku hi kulisa ngopfu swinene ka siku le hambaneke ni lawa ya ku tala atikweni la hina Mosambiki khani mambo
1: evelyn mall ka siku vengisete va hlengela ka buluka hina bungeli vena ku lori 86 79 59 967 86 79 59 967 senu nyambana ka gaza ni ka maputso
3: gaza 87 00 51 333 87 00 51 333
4: ka maputso a nomboro i 82 310 57 na 50 kasi ndapinda 82 310 57 na 51
3: gaza anamwengiset itamukela yalo sebula na manu kusikala kwenu
5: lexile Carlos Tembe Colombo dropeni ka chanja
3: iswana ungangena makena
5: ikomo swota stitch snaro maputo gaza nyimba xikamone varambiwa lexi ni kombelaka ku lava ku tiva swona ka murhambiwa i ku i nga ve loko u tsuka khwana a miloro ni mixuvu ya mondlani ka masiku lawa hi nga ka wona ya endleka loko i endleka hi percentage muni loko hi tsuka swi ni ka ma-percentwise ngomu ta yingisela rani
1: Senu nyambana hese veni mwengiseti ka gaza muamukelo wa utsangula ka maputso.
4: Ka maputso ni amukela mwengiseri hoyo hoyo lexile. Alo.
6: E invalido.
4: Awa tsukile wa mina mwengiseri ka maputso.
3: Gaza atatela ya mukela. Yalo sebula na mani. Alo mwengiseti.
7: Nasimila Fernando Ameriku Bami, nilumu ka ama kupulana.
3: Eswana, ungangi na makeni?
7: Inatiku lili la inalili. Mawonele ya mwengani. amatiri hikuva sweswi hi nga tshama hi nge tetani hambi ngopfungopfu mina ni limaziwile hi vo va mitshambukano lava nge va kona va nge va renamo la a ni na xipfuno ni xin'we a ni na nasikana na purisu michumu hambi yo leyi va nga hi siya maputukesi ho hi setela ha hoxe hi dlayana ha hoxe tiyindlu ta mina va hi sile manje va le va mitshambukano purisu tiko leli mukolonyi wa ha li kona va kona va tirhisaka mapimo ya miputukezi hi dlawa hi nge nanandlu se ku na independence independence ya para vona wo lavo nga futhi leswi swi nga kona sweswi u kolonyi ni nga kona ka tiko leli hi nga ka lona purisu mihi na van'wanyana horse of prayer ku tlula leswi futhi va nga hi maputukezi hi leswi ya hanyiseriwaka swona ka tiko leti u dlawa u li kaka wena u nghena nandzu leswaku independent na hina independent hi yiveliwa tihomu hi teketeliwa swa hina mukolonyi wa ha li kona futhi piori ka leswi a nga maha mukolonyi hi la huma wonela ya mina ha hina van'wanyana a hi tsake ka tiko leti hi ka hlundzula hi ka tihlanisa hi leswo
3: bye bye
1: ku na ni mungiseti senu nyambane hi ta va mamukela hoya hoya mungiseti halo ni atswete mukeli maputo
4: maputo ni yamukela muyingiseri muyingiseri wo rhandzeka hoyo hoyo lixile
8: lixile a rhadi mozambiki
4: inaka a mavonelo ya n'wina mali yini ka lesiku leyi hambaneke ni man'wana
8: a xa ku sungula no vonga rhadi mozambiki
4: hi swona
8: ni rhamba n'wini ni losa n'wina va modeladori ni rhamba vayingiseti va radimisambisi va le ka lobi
4: impela
8: ni rhamba n'wina ni vayingiseti va radimisambisi ni bala leswi Edward Mondlane leswi a nga ha lava swona swi mahetile lowu Mozambiki
4: hi swona
8: xa ku sungula a tiku li khululekile mangeni ka maputukezi ni khuluma ni mahalesi hi kona ka mintirho ya Edward Mondlane loko a ngheli yena a nga tserhama nombudi ya ni khuluma so leswi seleke ku salele vatukulu va maputukezi fani ku mama kwakwa
4: na yingiseta Isidro Mbanzi
8: khani mama swinene a vatukulu va maputukezi hi lava va tumbelaka phakathi ka bange la sirilimu va tipfuna vona ni maxaka ya vona va nga pfuni a xitshungu hi lani Edward Mondlane a nga ha lava hi kona ni nga khuluma hi maviadi ya sweswo a gezi benefisiya ubovu zero hi khuluma hi magezi a gezi benefisiya ubovu zero hi khuluma hi swibedhlela a gezi benefisiya ubovu zero hi khuluma hi xikolwa a kuvhikeliwa a khuluma hi ka n'wajahani n'wajahani nampudiya vana va ka n'wajahani kumbe vana va manghakazi va famba va pfuna inyambani kumbe maputu kumbe van'wani maprovhinsa divhiya va ku yini va pfuneka hi tidyondzo leti ta univhesidadi ti nga tona hi ni swikolo swi nyinga ngo univhesidadi Edward Mondlane maputu univhesidadi Edward Mondlane inyambani a swo reswo wena makwakwa a swo
4: impela
8: purikiki na u seri univhesidadi Edward Mondlane district manghakazi i nga kona primero fundadori dibirha sa ufrendi dibirha sa udimisambiki i nga kona ka mongele ka kona sedi manjakaza emitsondzweni nada hi vitaniwa lele hina vinyi va kona va manjakazi mobinisisi ya muti enada sabi hina hi nga ndziri ka politika hi swaku hi yambele ni xitivo xa ku tshuka hi bokela yena xitivo a xidoko xa ku tshuka leswaku a mfumo wa frilimu wu lava yini ka xithungu mas invest pisowa a kidendro i nga va yini i nga va honeteli va mapimu ya Mondlane a ni kombana ku hina va mitshambukano hi patalini hi ntamu hi hamba swichikeleza sawu a ndzi ni ka tiku la hina hi vona ngopfungopfu lava va honetelaka mapimu ya Mondlane hayi frilimu i vanhu va honetelaka a wu kona bya Mondlane u na mina vona makwakwa
4: Ningi seta nukutuwa iti ndlela.
8: Ayi pata nini. Iwone tela lava va ulisaku awukona zamongani. Lava va ulisaku asirilimu ya hina ya Mozambique. Hiva fiskalizara. Asirilimu kata ura kinye vizabano. Kata ura kipashi tongo. Na imunu. Enga ntukulu wa mputukezi. Kumbuko kwa nuwa yena nga numurani mputukezi. Mama nuwa yena nga. Iva tukulu wa mputukezi. Lava va kinye vizabu. Ashi tongo shalo Mozambique. I'm going to go to the house. Wenge ngwina ninga tika kufunda miyakho manje bamumilwa kuti ani ngalikona kuti izo ku viva combatant liberation sound in Mozambique e ayi patanene ninga miyelele kumbe kamaroni yawo lo fola ku miulawula mi bagwela miulawula miku hina hina leyo jovu tidla hina a hina lava ku hlupheka a hina lava ku tikuli hlupheka lava ku tikuli ku yini hanya kwazi manje gasa li vatukulu va vama putukezi inga lava vango yini vakhinya ra ku tshungu hi ku ri sangu ni swin'wanyana hayi firilimu i vatukulu va putukezi makwapa ni fambeni ndzi dirubandi ri ndzengele bombi
4: enyambani
1: sanu nyambani hi ta khumbuxa ta number 4086-3959-7
3: gaza a ni mwengiset yalo se bulanaman kusikala kwini
9: Ekhikana baba lishile babayi
3: lishile
9: ha nelosa amaphoto nelosa ringi sitini bawo labonga kuthi matimu lawo lidile wakunyamuhla yavuvuwa yena monjani wanikuma babayi
3: na ukuma
9: ya vela uwaku leswi a nga swi yenge papayi mongani wa ku swiyengela ni susi a tikulele livhuru finiki manje hi hina hi kona hina va xikurupiyangu va ku lumaluma hi tolo a lwile a yile a yi dyondzile a famba matikweni a ya dyondza vutlhari a ya vuya ta
3: a tsutumile
1: senu nyambani kuna nimongi seta ayi khwena ta kuheta vha mamukela hoye hoye
10: hawe seni
1: baye tavi tu zwale ku mongi seti wa swikota ku va ongena ka nzuti wa madota
10: a ifelo khuma yo wale nkhumini ni vulavula ni likola baramu la kola ka baba izidi mbanze
1: yeah
10: a mina na swa kutala no bonga ni tlhela ni ku viva frelimo a lexi mina ni nga kombela xona ngopfungopfu a lesanga siyenta mondlani aka siyenta nga para yena a siyentile para ukona la hina nyamuhla hitivani ku papila wa bala ulikola kaya wa fona uvulavula ni munhu anga kuli ngopfu swa swinene a lexi xikombela ku mina ngopfungopfu a mantingu xikombatente a xithungu lexi xi nga ni mabazara va xavisaku va ku yini hinkwaswo kusuka ni nga ta tatela hi kulana ni ku dlankama a ni kombela ngopfungopfu leswaku ku ve ni ku hi yengetela a disinvolvement ka tiko la hina leli hi khoma xikomu hi rima hi nga dependele swa matiko misava ya hina leli ku ncovuka ku ni macombe ku ni makhwava ya ku hi nga rima mpunga hi nga rima mazambani hi nga rima swimati tinyala swinyalani hi nga dependele va matiko hi disinvolvhela swa matikweni hi nga haya hi ku vhela hi nge swi koti hinkwaswo hi lexi ni nga ha navela xona ngopfungopfu ni ku ndiwa ngopfungopfu ni ukhinyavezi va boruladori vayivi yini leswi a basa hi leswi ni nga ha navela swona ngopfungopfu mintirho yinene a hi phokopheleni ni ku viva frelimo a hi tirheni
1: bongeli felo
10: chau
1: ka gaza
3: 28 minutes gaza ni mukiseti yalo se blana manu kusikala kwenu
11: Mpulana João Marquez, amaboya zungwe.
3: Lechon, ngena makene.
11: mina ni muntsha wa ku tswaliwa tiposter independence kambe ke kona ka tinyimpita bya swizanga nikumekile ni mbe zangu la rikumi mtama kona ka
1: hi vulavula hi Edward Mondlane hi vulavula hi Edward Mondlane
11: yena nihlayi xitora xa yena hikuva hi yena a nga khulula tikweni
1: ya
11: leswi a nga khulula swona kwakwa luya a swi landziwi hi muthetho wunene hikuva a ku na xa xin'we handle ka makakawura basi leswi swi benefitiyaraka hambi yena kawura basi a nga heteleli hikuvaerekhwatini hambi hi movha wa ku susa lixo hi nga nga wu vona kambe ke loko u chela a sene tikali ka credit u la ku chela gezi hi kuma dexe swima hi wa yini ku matiko lawa ma xava ku gezi lomu va kuma ma-weekend-e wo ku va nga swi voni wo mfumo swona leswaku va hlupha xitshungu loko a li ku heka kunele yehe kokwani wa hina loyi a nga lwela tikuti a ta kontiniwa la ku a hlupha vanhu ka gezi na vona se hi kombela lava va nga henhla ka leswi va yingisa nga loko hi vulavula mahala hi luza makredi ya hina mahala ya wusiwana hi wu kumbe hi wu ba mati ka phakati ka tingwena hi ta fika vanhu hi kombela ku va landza muthetho lowu hi le hi kombela ka wona a hi va mandli loko va nge swi na xurha ke hi kombela ku yini va landza swin'wana leswi swa ha kumekaku swi ni wukoloni ka tiko lowu hikuva a ku hava ka gezi hi ku hohlota a tiko kambe ku na lowu lomuzi ta ku pimekela hikula ka kwa sen u tirha masiku mambirhi a hi swona xa ku sungula leswi ntamu yi rila Edwardo Mondlane loyi a nga pfuxa a tiko leri leswaku loko a ri kona a swi nga ta endleka a xa wumbirhi a ku landziwi vanhu lava va nga limanda a phakati ka tinyimpi loko va va lavetela loko a ri kona Mondlane ta kunela a nga ta swi landza leswi a swi pfuni swa ku tala swo kumeka madorobeni a khale a vo landza madoroba lawa ku nga liwa tinyimpi kona kumbe tinyimpa ti ta ekhwatini a bazi la tiko ni le khwatini lomu makomunidati a malokalidati manje swi sungula district swoswo swigama district va yi vonile nyimpi district se a wu fumu leli ve nga kulu i swibyarisa Frelimo u Frelimo a ni fanele ku a ni respect a famba hi respect a tlhela a ri hloniphiwa ungana a prazo manje swoswo se ku ni lava se va hundzukulaku va sola Frelimo hi tlhelela tingondzo ta vanhu lava nga laya hikuva va ha tivukiwi lava vekiwaku laya ku ni wukunyadi ni wukokwana a lava nga funda vayi lava nga honesto a vayi lava nga ni ntiyiso a va ngheni ku nghena vanhu lava nga swi ganyula hi lowo va nga liberansa laya kasi hi ya ku hi ke hi kombela nyandza yeyo ka leswo
3: swona cancel ku la ku va ka hi ta nyisela vanghana kambe hi na oitorexna
1: 86 79 59 60 86 79 59 60 kombela ku munghiseto loko u fona u vulavula hakunene bya ku aka kota hi lo mungheleni ya ku hi bula hi Mondlane loyi a nga tingetela ka siku aka tiku a chusa tiku ka ukhinyavezi u nga hi ku huma linyeni ku na ni munghiseti ya Senu Nyambani hoya hoya
12: hoya n'wanango
1: hi rona
12: mina ndzi vulavula hi Senu ku resentment disavra
1: Davidu
12: dola ola se makata tankanga lo lo xinga na wunya munkha
1: Davidu Davidu himani
12: mina Rostin
1: oh hezwo na mama Rostin wa zwikwata kungena ka buluga hina nyamukha buluga madota
12: oh zanjena kuto andile swi ka kunga xiwa vha tsati kuti zanjongena na mulao
1: hezwo na zwa saseka agezuga wa sati agezuga khamuka kwasi
12: ati mhaka leti bava leti mina a bava leri a nga vulavula byin'wana gezi ni tsemu zwile purke a timhaka ta Edward Xivambu Mondlane mina na ndza hi n'wanana ndzi hi swili mhaka ya kona a bava leri a hi zamele loko ka tiko leti ka hina heza hi kumeka hi ku hina va muleri Mozambikane ni mani ni lava va mantibuti exikumbateni hi mhaka ya mani Edward Xivambu Munjani wa jeswa papai wa mina
1: ta kukuma
12: ya hi xava sangwena a bava loyi a nga vula ku a mfumo a hi wona mhaka leswi ni lava hi va ta ku va ta nyima hi hehla va ti mhamakapaka jesu kuphela ka holoviwa kambe swi ku na ni mapartido manyingi mama kumeka lako vambi va le va ka remnamu vambe va ka mani manyani wati wa mapartido xa hi kwini hi to kumeka hina na hi kumana ku hi wumbana maji a hi ra xipitarini bava Duwardi Xivambu Munjani hi yena a nga hi kulula ka tiko leri sesa hi ta kumekela hoti maji bava luya a tirhile ringataka zwo hula hula n'wananga ni rivaleleni
1: hi rona hi bungile Mungisete Rostin Frelimo hi kona hi yona yi nga vumbiwa hi Edward Xivambu Munjani kuma loko ku Edward Munjani a nyikiwa xithozo
3: Orasi Romao na Jose Ariel Makwakwa Matlarias ikuva emisor provincial ya gas kongarakala tavaka fambisa linya direct leswi swi nga ta vavisisa swakwa mabulu mava ma nyima kongarakale mailan kuva
1: dzinisa
4: loko hi gama hi 850 i nkarhi wa ku va ni yamukela muyingiseri amaputu lexile
13: lexile kambe malumakwakwa ni rivaleli wa sei
4: nakutwa Isidro Mbanza
13: maka hile ya ku hina hi yo tsaka hi ntamo because masiku ya manyingi a hi nyikiwi mukhandzi wa ku hi khuluma hi swirilimi wa nitwa madala
4: hi swona
13: a loko ku firile va hale ta polisi ka kora hina hi vadyuwendi va swirilimi madala loko hi wana swirilimi hi hlaseliwa hi munhu swa hi vava se lanya muta lwa komu hina kambe a hi fundanga swo khuluma hi xilungu ni maregra ni makodo a hi swi tivi hina ho bala hina wa twa makhongonavona makwakwa wa nitwa leswo
4: impela
13: manje kongomete wa kona na yi ndlondlondzela mapimo ya nuna ve wa nhela a nga khula yini a tiku la Mozambiki seni swi valela leswaku a makhulumelo ya hina hinkwawo hi tinge opazana hi fundanga hina hi kovu zero hina mara ha tsaka hi mitirho ya swirilimi so ku ni vanhu va nga tlhotlhomela lani ka bange la hina la va ku tivisaku a politika la muputukezi va ganyaku hikola ku nyikiwa mali hi maputukezi va hohlota mapimo ya mani ya Munjani hi tikeni hi phofula lava nga rhumeliwa lavo va nga switudu lavo vo sala leswi hi vulavulaku vara va ya hamba balansi ni magambu swa ku xitshungu xa rila hi matitudus ya vasila voya lava nga ndzeni ka mani ka bange la swirilimi ku suka ugamu ni ku gaza hoye babayi
4: Isidro Mbanza kasike asuka abaramu ni kongoma a nyembane nkare wa ku vani nyika makweru nyembane lishile
1: hiro ne bongele Jose Ariel ichukana ku hingela le nyika a mole ka varambo va hina leswaku va swikota aku va hlamula zwihotisi mawonela ya vengisete lavanga hlengela ka buluka sukanya munkha hita sukala ka Gaza hirela ku ta sinu nyembane
2: Iku kensa akuva mutava mayira mbili hi vekona leno swa ku va hi ta veka vumboni ka vutomi la professor Dr. Edward Xivambu Munjani i ku leswaku ri bonga ku va a tiko li ve li swi twisisa swa ku loko vanhu va nga ti nyiketeli ku tirha va to va nga kuwa la ku tirha no lele mina ku sunguleni atikuleni 65 milioni de terra rave lavamoni amoko ya vanhu kuleni ku va hi ta tsiketa ku va hi tsuka sene hi tsuka seniya aleswi nga ti hayisa ndhawu ni na ku lorhisi nawu leswaku lava ku va hi tirha a hi tirheni mina ni van'wani hi nyimile hi nyimela Frelimo a Frelimo Edward Munjani i tiko la Mozambique a tiko la Mozambique a liveleli li ti lavaka litira ku va ta li kumeka li tlakuka swinene khani mama
1: hi bungile hi laha hi tivaka hi kona ka Gaza hi ta va hi hahlukana ni vena ku lori ka Gaza ka siku va landzela tin'wanyana ta ku yela ni upaloxi laha rad mosambique hi ta simama ni bulu ka hina ka maputsu ni senu nyambani ena ku lori botela hi bungile tata hi ta vona kun'wanyana siku
3: hi swona bye bye
1: basi senu nyambani ni ka maputsu wa simama ku va hi saphambe na bulu xikwana ku hi amukela mungiseti lwa sindzisaku hoyahoya mungiseti
14: gitileka
1: bayeti
14: hi vukeleni lamayinaa
1: hi kona aveti u zala hi ku hi mungiseti
14: mina ndzi zala lomu ka malamba a district masinga
1: ehe aveti hi mani
14: hi mina Francis Kutsimangu wa ka huu
1: bahu nghena ka buluga hina hi vulavula hi bava Mondlani nhena ya tuga Mosambiki
14: Mondlani lweyi hi nga ka yena nyamuxa ndzi kumeka loko na ndzi xikuva loko ndzi vona vanhu va tlanga hi leti ka Mondlani va tlanga kuleko Mondlani mina lweyi ndzi vulavulaku ndzi tsaliwile hi sesenta ndzi tsaliwa mina Mondlani a vi kona ku fundira a tiku ka Mosambiki va ti khululeki sesenta doxi mina lweyi ndzi vona kwasi ku akula ku frimu mali ya drama nga ku cata ku va mihlambikana va kuhululi tiko a hi mali ya drama ngasakela ku tiko hina hi nga lisiwa ku dyela frimu hi vona leyi tisi ya mina leyo swi nga ta sakaaa ku tala swi lava ka hina va ka va mihlambikana a hi khomaneni hi lumu wa wun'we hi tirha

0: Gutona hini 14 shumuni 10 minutos na kombelanzeve kuva uhilomba hiti satenga yagazi wingsedunen.
1: Tenga ya Gaza. Jameto ya mahungu a provincia ya Gaza.
0: Mizikane hakulosa mwingi siwa sicha Radio Mozambique. Tsumuleko zela katela na huni tenga disikure nyamsi msungu makaheta kuna yungu iya. Kale kam tengelwa diti kujua kinshi sanu wa umba tokene. Vapia wafani kubave itihita ngutatneni kubave londeta mkondu wanga kanda nguwana Eduardo Mondlane. Kuwe idiene anga vata kastela na kuni mchuseko wa diti. Kutita kuni wana wana isa masuni titela na kuni kutluku kisa diti koda Mozambique. Mtengelu wati wa momba kasi. Kali sikuda nyamsi nko haka kukulungela sikuda nga vila kwa ngudona Eduardo Mondlane. Sechikaratu chanzala chisate msana chingatimani kachishanisa chipimo cha mchani mwama gidindi mwedo hati mwaya tilumbako kasimi ganga yohamara hambana ya niya distritu ya Masinjir. Inawa idi kusalam sana kanzala nko haka kuwa mpayo uchitsukwala wa unga uoneka msana katiti alinako ni ndambe inga shanisa provincia ya Gaza. Kukua kuna kata titi alinako ni msaka anulumba kwa tasa di Mozambique masoni klub ferroviari wa Gaza kumweko ni shkola di sargenti ya Bawani katiti alinako ni ma provincia msa di tambo katiti kwa da Mozambique. Mwingiseta iya nguyo na misu unge fala kuwa hitisa katenga di sura nyamsi tenga mazara katiyo dumiru nyantumu kamicheni kumareka Joaquin Zungi ngatu kushpala kuingiseti unene. Humbili tokele nyamsi loku watiko hanyi Eduardo Shivambu Mondlane andina wachi tangani sakasi dizana ni mchana malembe ndi mwedo. Ive nkonaho mtangili kumbekalaka mtangili wajithi iko juwa kinshi sanu. Apeka kunzeweka vapi tokele vesi kota kulonde tangu mkondo wanga kana kuwane Eduardo Mondlane mkamu angati tavinyeta mitawa kuhambana hambana kuwa inalwa nikula kuchusa jitiko da Mozambique mkubona kuku. Tani kutamsela kaji wa kinshi saanu wafani kubawe itihita kutatnene katiti ala nakuni kuvetuki sanitikudia da Mozambique. Ayawa mahungu mata kuni mtu msanu kuloti Roger Madede amanika kwa dinia mwajahane.
2: Kale kamkomo walitiku da Mozambique shuwa kinshi saanu apeka nzeve kavapia kuwa velondeta makungo adoko dele Eduardo Mondlane mwumbi wa mpata walitiko kuwa vekota kushula sikaratu sisi kuho muatikoni. Shuwa kinshi saanu ambatito kene vapia ngutu ngutu wafela kuwa velwa ni usweti kala kuzave ushula zelano kenditiko dikota kuwa dianza dia masoni. Shuwa kinshi saanu ave kili maswe awa mgiwelo wa nyansi haleka ukalua mwajahani siru kwa manjakasi kami tumuyo kulungala kuvile kwa ka doko dele Eduardo Mondlane awa loku itiku uo hanya. Nyansi mgiwela uwa adina wa etanganisa sentu iseju wa malembe. Akuvile kwa.
3: Wana shoko. Abati ganga shoko. Hey, sena. Iba kanchu wakufana nduwa ukari. Seba. Wanga abati iwi mashaka la mangala. Kasikute imamano wakona. Janet. Kuko ivona. Avana. Vala vetiriku. Matiwa mashakala. Mama asha lisima kama mti loo. Nisakile, nisakile kufona avana la. Matangana ni mti. Nisakile kufona mti loo. Aninga matiwa mwanyana kama mwanyana. Kama sina matiwa, kutangana kavona. Sefi nisakile lesu. Akufikara, takumbula shumingi. Kumbula Shivambu, kumbula baba wako.
2: Kamitumu yu kulungala kuvela kaka doko dele Eduardo Mondlane kumaneka na kona kalika mkomaditiko Armando Gebuza awa omba kutokene Mondlane. Iti nena ya hombe yi ya makungo ayona ingati uvitwa na kona to siti angati tushuva itukua niti kuda Mozambique dichi anza dia masoni. Kawona ukalo wa mwajahane Radio Mozambique angisili matwi a Angelo Mondlane iku umweyo katisha katoko dele Eduardo Mondlane awa omba kutokene makungu ni mishuvo ya Mondlane malo ndito mua tikoni kasingu tinsila to hambana hambana hambikuwa kunga tinsikana tusiela nako ni usweti kama kalo o hambana hambana
4: aluile akukulula aluile ankululeko watiko lele atlanganisile wa Mozambikanu hiena amutumbulushi wa bandera la Mozambique. Porque ia na mtumbulushi wa mpatsano ya va Mosambikano. Então, isikulikulu ka hina hi kolawo. Isikulikulu ka hina va munti, porque loko hi fika masiku lawa ha mukhumbula, hi zama ku khumbula leswi a nga hanyisa swona, kola ka mondlani la kaya, leswi a nga fambisa swona za a fika matikweni lomu a nga fika kona Estados Unidos, ni loko a wuya a ta tlhanganisa va Mosambikano. Va Mosambikano a Mosambiki ha n'wajahani, ha ka Gaza, ha ka Maputsu. Mosambiki tiko hinkwalo le kusukela Cabo Delgado ku fika seni ka Maputsu. A swi vevukanga swi karhatile swinene, a swi kotile ku dzima a timhandzi letaku se va ta sala va veketela nhlanga ni swin'wanyana maje atimhandzi letikulu hi yena a nga semeka tona.
2: I timhandzi a Angelo Mondlane, nkombiso wa tinxaka ta ka Mondlane ndzhani ka mithumu yo kulukela tisiku ta 20 ka Junyu, i ku tisiku liya a nga velekiwa ngudona dokodele Eduardo Xivambo Mondlane. I tiku khene wo hanya Nyasi Mugivela wa adina wa tshanganisa ntanga ya dizano da malembe ni muxwana wa malembe ni dimwedo hi ku bota ngu Saint Isejo wa malembe a ku velekwa ko haleya n'wajahani kumbe ka mithumu yo hambanahambana yelana ko ni ta mutumbunuko ta wukhongeli hambi ni ta wuhungata ku kongoma kasi ku kungela tisiku lela Nyasi 20 ka Junyu, kasi ku tshanganisiwako hi nga hanga wombo nkona Saint Isejo wa malembe musana ka ku wa adivelekile dokodele Eduardo Xivambo Mondlane.
0: Mpela ta fanela ku va ku wa ni mkhuvo wo wa hombe ngutatinene nguko mtu wa hombe wa hanga vakasi divanisa yo tsemitlawa yi nga titilwa umani ni umanyana ukhalo kuva yi kota ku yilwa yi chusa ditiko da Mosambiki. Hi tshoma swona mahungu a thwatsi kule nyamusena mana mamba ku tokhene nzala yi sati msala ni ya street ya masinjiri yi nga tixanisa xipimo xa muchanu magidi ndi mwedo hati mwaya eto ta miganga yo hambanahambana ina wa hi di ku ka masiku wa wa ogwita va ta swi kota ku va va yi funyela kasi siya si nga va si bindulwa i ku hawa ku kombisa ku ta ku khene di bindu da ha tshukwala ka masiku ya ku ka kona msana ka loko ku lunghekile ndhambi hambi ntindzuma ta magidi lamba va ku khatana ka lebedi ya hi ku ka dona a yo mahungu yi nga ndzimwe muxadoro wa ni ya masinjiri ne anga tlhamusela tito khene a tiya timaneka kuti xilondetwa kasi ka mbimo yi yangu vathu va nga ti va ya kufunyela hawa ve womba ngu tinomboro hi nga wombomba ngu di bindu da kona kambe ta thembisa tito khene votse va vamaneka ko di va hanyi va district leya i ku xipimo xa 40,000 wa vona va nisa kudya ku ya hoka nguva yi ya yi tako. Sergio Costa tlhamusela tiangetela tito khene kasi sifunyeliwa kumiwa mathembweni ku ni mafaka tifijawu mipawu hambi ni samatawa.
5: As famílias têm comida suficiente para atender as suas necessidades, como também podem vender, havendo neste momento no mercado uma superabundância da mandioca, da abóbora, do feijão e outros produtos, hortícolas também, que de alguma forma satisfazem aquilo que são as necessidades imediatas da nossa população.
0: Mato Malumba com o Mishador Wania Massingir, Sérgio Costa, o Mumba Cassingu, Cialo, Simanga, o Sítio Funha, Lua Kunkua, Titemes Autokene, Si Testa Danza, Lenga Tishan, Sétimo, Mucham Chanoma Guido, Avatu, Nimuedo, Kumbe, Chanoma Guido, Timuen, Nimuedo, Eto, Guchamucha, Stritia Massingir. E chama sobre o Mongo Atuado, segura em Yamsum, fuma a província de Gansa, o Kombela Cavocelo, América Co, Vadini Machapo, Hambana Hambana, Mua, Migangani, Kama, Distrito de Celele, a província, Tita Kukere, Vesengela, Kaku, Seta, Mpayo, Hambi, Nisisinga, Unhetelua, Undambi, Nashanissa, província de Gansa, o Caranga, Lebedi, Kukadona, Aiwa, Mahungo, Manga chamselwa ngu Mtangi, Liwa Chamulako, Ngu Ta Makungo, Nishu, Mangu Chamuchama, província de Gansa, Pedro Beula, ka msengeletano unga titiho disikuna nyamnova, hawa kunga timaneka kasudini watu hambana hambana, wama maneka kuwa chikumbisa chitsungu muamigangani. Kambimu ya kona, hifite ui kwenye kuchiru, chimaneka kutani kasi katiti ya lanako ni makungu madano wakua asemblea ya sidada, ikukalu wakua vebula ve doka doka, vesumala ve kumbisa sivile la sosa sa chitsungu, eto kamfumo wa provincia ya Gaza. Awanga bulani natu kuchiro cha mtauwa wa asemblea sidada ilo apishgezi nge na tlamsela ko tima ya msengele tanuwa
6: A nhlengeletano lowu nga ka wona wu yelana ni ku dokadokisana ka mfumo ni vahanyitiko va xifundzankulu Gaza, a ku va va kombisana mayelana ni matirhela ni ku xuva ka xitshungu mayelana ni ku ya ka switarati, swikola, swibedhlela ni swilo swin'wana leswi xiviwaka hi xitshungu. Hikusa ku gqoviwile a vahanyitiko lava va lumbaka Assembly ya Cidadan yi nga lava va nga vi ni nhlangano a Pride Belen masiku ndzhaku na vadokadokisana mayelana ku i swini va swifuwaka ku swi humelela mugangeni ka vona. Se diposi ka ku va dokadokisanile va vi ni makungu lava nga maboha ma fanelaka ku huma yamukeriwa hi mfumo na wona mfumo wu ta va u swi endla masiku lama taka.
0: Mathu malumbako lwa pixigezi wa kombisako mtlawa u danwa kwa Assembly ya Cidadan i ku mtlawa wa ku va ve bulisana ni vathu va va kombisako xitshungu ku hambanahambana ti ta ku khene ku vekwa sosi siye ku sivilelo masonika ku va miganga yi na ya masoni ngo ku hluvuka. Hina yani ya kijani hawa hekwa bana mahungu maomba kutitokene kuna va kuchilonde to mtumu kunkuwo balisa vanana kuna ziwa tokene kulaveka vanana vanga hiku mivanga he vanana vakuhu wafana kuwa vebela kuwe gonda di bugdo kata kati lembidi ya dako da gondo 2027. Tana kuchamsela kama mtangelo wa shambla kungu gondo vapya ni uchari nguchamuchani ya kijani. Ina wai di makungwa kuwa velula misele, dinga di mbimu titaku kene, china hoka mbimu yo balisa wanana ngu hakulaveka kunko, na kuna mbiwa ni chizatu, wana chizatu kene, wanana wanga hewa fala kubewa balisa, tifanili kuwa tikunga hati suwa kuchantiti yala na kunigondo ya 2027. Sergio Zita, katilamu satatikala mitumu ya Raji Msambiki titaku kene, atia ti nilisima ngu tutatinene ngu kukulaveka kumwanana ni wamweye salam sana ngu imu mbimu ka baliso, eto ti komisa kuta kukunkwe mbimu yo vachi tsimbila ve bala banana kula kuziya to kene vamaneka hayi mvamani banana vava loko vasingane maphepha ya chikolwane kuna galo vaveleke ngutshikulu veta velula misela tita ku kuchina khata balisa vana sikota kuva vadina ho maphepha awa malavekako nga umomba ngo maphepha awuthu
7: so zwile ka nkarhi wa ku lungisela timhaka ta ku planifikara vatsongwana lava nga ta kumeka ku va tsalisiwa para primera classi ka lembe leli taka. A balisa ya ntiyiso yi ta humelela kusukela ka dia 1 ka October yi famba te dia 31 ka December hi laha se hi nga ta tsalaka lana hi nga ta lavaku ntsongwana a tiseliwa ni search down la yena kumbe dokumenti lin'wana ni lin'wana li balaka ku lweye a tlhanganisa malembe ya te juni wa lembe leli taka. Itakota kumtsalisa swa ntiyiso.
0: Matswa malomba ku mthangeli wa hlamulanga kuta gondo vapya ni utlhari ngu chamucha district ya Gijan Sergio Zita acho momba ngu mthumu va umahako wo bala ngu chitsuketa tita ku khene ve ziva ta ku vana na vanga va fanela ku bebela ka li buku do khata ka titiela na ku ni gondo ya dilemela 2027. Hina vala mahungu ata tsukura nyamsi ngu amomba kutito khene msaraka ku va ku duone kile ku club ferroviaria Gaza idipindi lei maneka ka chigava chimanyana ngu chama provincia msa ditambaga tiko na Msambiki katasa di Msambiki nyamsi inamukela ndani katimeneti ta mchanu mtawa wa shkola di sargentu ya Boani katitela nako ni msaka ni ulumba katasa di Msambiki ta ni mahungu inga tlamselo ngu mtangilu wa shamula kungu baulo ndani ka klub ferroviari wa Gaza Musa Neves to siti lula mili ta ukene klub ferroviari wa Gaza na skora kasikuwe bela ngu hakulave kakonkona ikumbisa watsima kimani mitamu masuni ka shkola di sargentu ya Boani tita kukene vana skora kuwe peka mtla uwe simula vipinda vya ka simwenya nisigava kasi tlamselo Musa Neves ombili to kene tala veka ngu chukulu veta ngu tatinenta kuvatu vya ngu mtalu ni ya kakampu ya Mari Ngwebi kubawa ya ningama timba ni mitamu mtlawo wa ukombisa ku provinsi ya Gaza titaku kene ni wana wana sikota kasikuwa ve kavela vadihite kile titaku wana sikota kuve humelela ve ya masuni kukombisa provinsi ya Gaza. Mwengisitu hiduhu kila waike metamse katika lana kunitenga disikure nyamse hechi hiwombile katenga ya titu kene kalaka mtangili wa ditiko juwekinshi sanu. Apekanze veka vapye tokene vana londete ngumkondo wanga kanangu wane Edward Mondlane mkamanga divanisa mitlawa yotselele titaku kene yilwa ni mkolonyi eza etutuma kudilambida 1974. Etumela kasi kuvaku saimwe chitumela lanchichela nako ni kurula ni kutenga ndani kaditu kwa da Msambiki. Tokene vapya wakunku vafale kubavit hita ngumkluwuko waditiko rumbile kambi tukene nzala se inganga diho yi inga tisha nisa mchano magidindimu edu ati mwayani ya tustritu ya masinjir mkwa haka kufa wadi katili kufunyela siya simani kakuzi matembu edu siya singa pariwa msana kandambi nitinzu mata magindla mbeva titi nga waneka kukata na kajitiko da kadile mbidi ya hiku kukadwa na rumbile kambi tukene mta wa klub faro vya ruwekas kwa mkela ndani kati mene tisinga tingahi halia kakampu ya mari ngwebi mtawa wa shkola di sargentu ya bowani katitela na kuni msaka nwa tasa di Msambiki. Nguchamu chama provinsi ya msodita mkaditiko da Msambiki. Mwingsit, higemeta kwa hamsi katitela na kuni tenga di sura nyamsi. Tenga ikambilu nguchodo miru nyantu. Mkamichini kumanikilishuwa kinsu ngeen. Katu kushula kuingsit unene katu wasia kumasuni haka chitichichia heche. Boa sort klub farro fiario wa Gaza.
8: Yengisile tenga ya Gaza, lima ya mahungu a provincia ya Gaza.

14 horas ne 31 minutos magambo ya mlungiso siku makumambiri kahweti ya phuta ushika lembe 2026 magambo ya mhlakani wa Kentamir kutirisana ka switichi zwa inyambani ka Gaza ni ka Maputo mitiro itafamba kala dzoitora shatkweni ga Msambiki. Yimandleni kamina Idrasio Makondela zwinguna Lersio Shaw ka ubasot gamchini. Amlosa hivi tugachikwata chava ina kulo rivanga ti longisela kasi sa zvikota ku vahlengela aka mitiru lei hi ulaula hi Nicolau Carlos akusukela ka Gaza loya ti atu hitivisa xingetano hi fase regional ya tasa Musambiki hi ukavel gachikumba kasi nyamuhla kabiliwa a mapikizana ya Musambola 2026 amo sinyanombe atave kona kasi zva zvikota ku hitivisa xingetano hi hlakano tubiliwa ka Livala la machikchik la haka wa kwashta tsalwa mkela kwa Union Sportiva du Songo hitabula na kona himapikizana ya mundial mabiluwa kwa Canada, Mexico, Estados Unidos, matikulawa ya tikuhombe America. Sama na hina hile zwa kuunga taa tilaya zinyingi hinga zulungisela kama gambu ya siku ganya mungla. Ishakana.

0: Tswana hanga tekanga chikati hitaya aka livala lokumeka ku doropeni ka chaichai la hifanele ku tiva ka Nicolau Carlos hiwa hiya ku sangula unga hidlala ku hativa leswaku wa bile wa hlakani low ferroviario de gaz escola de sargentos de Bawan.
1: Kunene drasi makontela hlamula kusukela a kantsenzelo wa Mariam kwa bila na ku bela ka tasa ti Mosambiki xiyemo xa jonga la tiko vulavula maputugaza na nyambani lana ke ntlawa wa masontshwa Bowane upimaka mintamu ni ferroviario wa Gaza hi nga hi tlanga nkarhi hi ta vula leswaku beriwa xiyimo xa 27 minutes kasi xa ntlawa wa fnei hi ta vula leswaku Bowane nghena na Vitorino Ngwenya Isa Paruke Moises Kabila Kumbane Julinho Kalur Pelembe Tlenteni kasi ka xipela ku kumeka Bushili, Fazenda, Bernardinho, Itu, Gabriel, Daniel, Magaya, Gerson na Mika, Ferroviário a Gaza, ele é pela cana Calor, Juma, Calu, Juma, Malolote, Vidal, Alonso, Jenny, Domingues, Takama, Vasco, Júlio, Gugu, Cassi, a Caspela, como é que é Magudo, Rico, Mazuzu, Jota, Rivaldo, Barroso, Anifo, Tomás, Cassi, Aba Bivan Pepo, Itatana Manuel Silaule, Gamito Mapara, Mapapari, Anselmo Macamo, Shikamuna Edi Sitoi. Esse antango sinene, rapata lá na mnaculo rantiro, wa Jornal Noticia, Agnaldo Henye, antango seu sungulil kunene, ferroviário, tane Bowane, emita wali yago, ingaba yenta chocare, kasi angere seu sungul. Kasi Agnaldo Henye mikrofono yena ulou tshamekeke lavulavaka kona ya tshemba swaku valikhala ti patani mitebe ya Radio Mozambique loko mi xusa edrasio hi ta mahlweni ni relato kusukela lana a Mariam kwa bim
0: xikhati xa n'wina na ha ha rindzelaku leswaku ina kulori amosinyanombe a hi tisela matshangu ya ku sangula xungetano hi mikawa ya Costa do Sol na União Desportiva de Songo ka tiveka leswaku ka suga nyamuhla ku biliwa maphikizana ya Musambola ku simamisa ka maphikizana hi xinyimo xa tiko Musambola 2026 na ku hi ni mihlakano leyi na hi nga si chusa Nicolau hi leyi mihlakano yi vikiseliweke ku kasi ku ganya muntlha Associação Desportiva de Pemba ku nga hikali loko swi ku 15 horas a ta amukela Associação Desportiva de Vilankulu kasi a kawa wa Costa do Sol kote hiwulileke u tabela ni kawa wa União Desportiva do Songo a Ferroviário de Nacala a tabela ni Ferroviário de Lixinga jornada leyi yi mbitiselaku hi wulawula hi ronda 7 jornada ya 7 leyi simamisaku mandziku loko hi 15 horas ya maxekena ku mahlu na mahlu ni Xingal de Tete a Ferroviário de Maputo amukela Ferroviário da Beira kasi a Associação Black Bulls de Maputo yi tabela ni kawa wa Liga Desportiva de Sofala inakulori Nicolau chika tichaku tiva segundo ni segundo leswi mahekaku a kalivala laha ka chikari ka ferroviário wa ka Gaza ni kawa wa escola de sargentos de Bowane e fase regional sul ya Musambola ya taça de Moçambique kalembelege ga 2026
1: 28 minutos beluaka karloko uma vabelwa tlo wa ferroviário e dlakama peta bola tlelela mapele liya xinyana kuna ntshumo seniyana kuvala ku tshumetela mali laya ku tshumetela vabelwa tlo wa Bowane kasi marikanga ka lulama laya na mbwa mpepa le nada u tshumetela mabelo vantla wa ferroviario nada Bowane mpela swi tiyile mpela manikeliwanga ta manibola leya ku va ya tshumetela xi antla ngopfu swinene lwe isa teka bola veka xikosini mbwa mpepa wa mtlhelisa le nada ma tshumetela lawa hi manene a ta tlhela pinda leya ku tshumetela bola leya na mbelo vantla wa sargentu ti Bowane masontshwa Bowane vantla lulama laya na manikeliwanga ta teka bola hi isa etlhelela mabele liya xinene a tshikumetela bola litlhelisela ya ka mani liya lokumeka ka mani kumeka ka ngwenya bo mpepo layena leyi a swi tshamiseka mpela layena vula ku tshikumetela ka bo mpepo lenada a li u ni ku karhateka layena a li ku fanele ku a tlhela mbele lweyi isa hikusa hi kona leyi a tshikumetelake kona a teka bola mpela a vitana vanakulori va yena layana kuve valulama manke lo chimetela ka bola lena isa chimetela bola senta ngo zwine nga ku nkwa zwe tsamsekile ku gunya manle domingues wa ferroviario pedala ku meka dlakama dlakama teka bola ku famba vasco vasco pipiritana lena mbeli wa tawa bo wa alshela ka vasco papa pa mskatiso teka mbeli wa tawa masonjo ya boane anels la u la famba ku kulu kumba lena chipsisa lena wa sulubanye lena mbeli wa tawa masonjo boane vadlokile nkwaso ku xa vadlokile a skipa swa ku tshuka swimoro wa nsankuxi wa sulubanye layana mpelo wa masontshwa bowane a ntlangu nyima ni katsongo layana hikusa va chipisisa mpelo lweyi ku na domingues laya nga tikhoma ka masenge layana ku va ya chipisisa ku twa swaku swilo swi endlekeke va vitana va tawutawu kumbe va nghena ntlangu lowu yelana ni fase regional sul tasa de mozambique mahlo na mahlo ferroviario wa gaza masontshwa ya bowane nga espa valulama layana a nghena layana wa tawutawu ni mapedro dizelo wa muthovela layana nga li khale mpela u ta tlhela u sungulisa ntlangu malo xilawule a byela lava tawutawu kuve va kahlulisela mintirho leyi ku ve ntlangu ta ya mahlweni hi na hi radio mozambique tsonga la tiko maputlu gaza na nyembane namuntlha na yi dyondzisa kusuka le misori provhinsi ya le nyembane tsundzuka nakona mitshito ku rhandzeka loko hi ta va madyambu hi ta va hi chikisisa letelanaka ni mundial kola a dzonga la tiko maputlu gaza na nyembane vanga kulori va tava va kona va xaxameta leti nga ta va ti endleka hinkwaswo tshamisekile lana ku ta suka vabeli va ntlawu wa bowane vanhu va xilawula karhi vulavulisana layana ni vabeli i manikeli va nga ti londza xikatikiso lexiyana xi nyimekaka layana manikeli va mbeli va isa wa masontshwa wa bowane a veka bola lulamisa a chusa manhu va xilawula kwa swi mahlweni ku ni ku nyimanyana layana kusa a mukhomeli wa ntlawu wa bowane a hlivilile maluva layana a swi vula swaku ntlangu tengo nyimana katsongo wa dloka maluva se a lulamisile a tlakusa oka ku swilamile yisa ta suka ni bola yisa imanikeli lweyi ngwenya ngwenya ba bola hi mpfumawulu ku famba mani leyi xiandla ku swinene ku famba mpeli lweyi khumbani khumbani a nga ha li kumanga hi nkarhi wa ku enela kambe laha tlhela ya ka mali ya ka ngwenya ngwenya wa bowane a peta xiandla ku swinene loko ku kumeka ka mani kumeka pelembe i pelembe lweyi a sinzametaka pambeni layena ku famba ka mani ku famba ka mpeli lweyi i mobele julinho julinho a ku le ntsuya a zama ku famba layena bom pepa layena ku kombisa xichekana ku kune a xikatiso layena hlele ka mpeli wa ntlawu wa ferroviario kumbexana wa masontshwa bowane va ta londza xikatiso mpeli wa ntlawu wa masontshwa bowane imanikeli wa nga ta londza xikatiso layena mpeli lweyi a nga le nhlayo o yi timakateni khumbani khumbani a teka bola lulamisa layana kasi ku ni ku nyimeka layana kusa ku lava ku tiva swaku hikwini a nghena tlakusa jekani layena ku va lulamisa a lunghisa mugoqo layana i nga barrera hi tlhela vula mabele leswinene vapeli va ntlawu wa bowane hi mubeli lweyi khumbani mugoqo layena xiyan'we mbirhi nalo ku na vasco ku na domingues a chusile bompepo manikelo va nga ta suka khumbana ba bola mpfumawulu manikelo va fambaka layena va zama ku gunya nhloka va fikanga va sindzisa layena a tsema jen wa ferroviario a tsema nkarhi wa ku enela hi manikelo va sindzisaka ku huma layena vapeli va ntlawu wa bowane a sindza vete se tlamele mabele lexibaba hi manikelo va nga ta huma sini ka mikampu leyi ku mandaka ferroviario bompepo loko nswizatu hi tlheni ka mpeli wa ntlawu wa bowane parrojoko a le ku ri katiso layena hi tlheni ka mpeli wa ntlawu wa bowane parrojoko kunene manikekele a nga ta londza xikatiso lexiyana vapeli va bowani kunene ku fika nomu lowu a hi nyimela kumbe hi vona bola la manyawu kambe bola li nga ni a ku nyima ngopfu swinene ku nyima ngopfu swinene layena ku londziwa xikatiso layena makele va nga ta londza xikatiso lexiyana hi vona mani hi vona kabila nakona hi vona khumbani hi nga ku kabila va lulamisa bola layana manhu lexilawula zama ku vulavulisana layana mabelele lawa ya ferroviario hi lawa ke ma yehleke ngopfu swinene a hi lawa va nga ni mpfumawulo va lulama layana vabele manikeli va nga ta huma ni bola layana kabila kabila a ku yini a hlahla ndzhaku a chusiwa mpompepo manuel xilawule a ku yini ke a ta suka kabila a nge na suka layana zama ku chusiwa layana a chusiwile kunene a suka kabila a ku yini a koka mpaxwa a papola mpfumawulo ku rhanga jena kunye nhloko wa ferroviario va zama ku huma vabeli va ntlawu wa ferroviario layana ku manhloko a nga fikanga dlakama nkarhi wa ku enela va sindzisa vabeli va ntlawu wa bowane bola liya luza hi tlhelo laha xibaba ku fanela ku cukumetela bola vabeli va ferroviario aloso a teka bola loso wa ferroviario va tlhoka hinkwaswo swa rihlaza a verde e matsamele lawa ferroviario tikombisaka yona aloso a teka bola a cikumeta lexi endlaka swinene a swi fikanga ndhawu mpela fanele ku va ku cikumetela bola ku lombaka vabeli va ntlawu wa masonchwa bowane e makele va nga ri cikumetela bola swilinyo swilinyo a cikumetela bola lexi endlaka ku fikelelaka mane aliya ka mubeli phelembe phelembe a nga li kumanga layena ku rhanga vabeli va ntlawu wa ferroviario tuka loso ni bola ba bola mpfumawuli ya ka vasco vasco a nga i dlakama lweyi a badilize laya nge mziyoni akuna nchumo kutanga mani kuranga loso wa ferroviario akasha laya ndzwa dzato kwenye mesa kapo achova zina pambeni kambe kapu le kumanda kaba beli vantla wa bohani kasi nkari utsongo sako ma bohani vata famba ma beli wa bohani siya bomba jekani fora joko kwa helela mpela leso samzikili mpela skanyele fora joko wanaishila ulako wala kube ulonzi wa shikatisi ferroviario yanga wone nhlangu wa timi wa mkolo lana masonchwa bowane kocha ta ndzela katsongo a kuve va kumanyana handzu jan ni bola petla la kumekaka mani vasco vasco a ku le ntsinga sindza va yenta tlhelisa ka jan jan hi xihatla ngopfu swinene a ka grand silk central nga tendzela kuruma swinene andzela ndzaku ya masa kampu famamani famba dlakama nga fikanga dlakama wa ferroviario hi marikali wa sindzisaka layena vabeli va ntlawu wa bowane kasi vaba bola leya luza kuvela ku cikumetela bola vabele va ntlawu wa ferroviario hi tlhela vona mabelele ya xinene va cikumetela bola ya ka jan jan a ku le ntsela tlhelisa ka vasco vasco a ku yini ya petla xiendla kuyolene lene ku famba mani layena ku famba gugu a hlantswela layena ku ta va dolgash

0: Sikhathi tsa ku hlometela a pfukeni hakulose na kulori.
1: Kunene ya Samuel Etracio Makondela aka mintirho ya Radio Mosambique. A ntlangu kunene hi loko se u nga ta sungula mabele la se va kumeka kalana ka ntsendzela lowu Bowane a cinci mabele kambe timfayi ta hina ti vula leswaku ku nghenile mobele Mika nakona ku nghenile lwemun'wanyana i Ito lava humeka hi vonisisaka kasi leswi ti yeke leswaku a ntlangu hi lowu se wu sunguleke ku ndlhula xipimo xa 3 segundos na ku sungula xiyenge lexi xa vumbirhi hina hi karhi hi yisa manyawu lawa ya ta bola kusukela lana ntsendzeleni wa Maringwa Bay lana ferroviario ya humelelaka ku fika nomo lowu hi bola leyin'we mahlweni ka masocha Bowane emarikelo va nga ta ma ni bola leyani vabeli va ntlawa wa masocha Bowane manike Ito wa loko nghena sosi wa ha thamba a hlanta ku sungula hlanta wumbirhi a peta layana lembabeni manike a rhangaka layana empeni lweyi ekalori i mumu lweyi kalori lweyi a nga hisanga nchumu ku rhangi vashku layana ya pfala layana va khama mbeli wa ntlawa wa ferroviario layana kumbe a ta huma mbeli wa ntlawa wa ferroviario hi manike a nga ta swikatiso vashku a teka bola lulamisa vashku yi tlelela mabele leya swinene vashku a ta ku yini a nyimeka layana vabeli va ntlawa wa masocha Bowane va karhi va lavetela tindlela hinkwata kumbe va kuma handzu lowunene manikelo ha vashku a godole ku ta fava mani ku namba Juma Cape Town a papola lexi yantlanga ngopfu swinene Juma leya ka mani leya ka beli lweyi maloloti maloloti a peta xiyantlanga ka gugu gugu a ku yini layana va mi tekelile vabeli va ntlawa wa masocha Bowane manikelo nga ta huma layana mbeli wa masocha Bowane a zama ku banyana xiovhani layana a swi ha fikanga ku rhanga vabani ku rhanga vabeli va ntlawa wa ferroviario va papola swi ka nghozi va ta famba layana chamukelile Vitorino paso perigo a huma layana Vitorino a ta ku yini ke layana kuranga mani kuranga vabeli va ntlawa wa ferroviario va rhangaka ya losa kunyeke bola peta la kumeka ka jena eka tamo a liku lentu ya peta ka vidal vidal xalisa ka mani ka losa losa kulentu ya setavena fambelela kumeka ka mani kumeka ka mbeli lweyi mupeli gugu kasi i julio kasi lweyi a nga ha famba se niya kasi a nga fikanga Radio Mosambique a yilekela ntlangu wa tasa de Mosambique emakelo wa humaka ni bola layana vabeli va ntlawa wa ferroviario i nkarhi wutsongo kuranga mani kuranga vabeli va ntlawa wa masocha Bowane hi makelo wa humaka laya wa Bowane a ta mpeta layana yimika hi nkarhi wutsongo basi ntsaveta pambeni jeni wa ferroviari hayi katamo a peta bola pambeni la kumekaka domingesh ha va mi tekelile layana va huma vabeli va Bowane va cukumetela xiyandla ngopfu swinene layana ku tsema loso swa ku ya kolomo a vekaka xifuva lweyi clinton ha a nga fikanga va huma laya mabiario kutsema mbeli wa ntlawa wa masocha Bowane vapa bola hi mpfumawulo marikelo wa beke bola layana kalori a nga hisi ku tlukani mpimo a ba bola layana a tsema lwe jene a peta kumeka ka domingesh a kulentu yali peta ka mani ka vashku a peta ka domingesh wa famba domingesh a kuye domingesh a ni vambirhi vanharhu a ndlulile a famba domingesh a peta pambeni suka ngozi a ta famba dlakama a va khava dlakama wa ha sindzisa layana mbeli wa ntlawa wa ferroviario a nga ha fikanga ka domingesh mabele la ku sasaeka layana dlakama va mi nyiketa ku nena ko swina katsongo kuve a tshoma pambeni a ta sindzaveta va mpepo layana ku xikatiso layana hina hi Radio Mosambique tsukela siku maputu kasi ra nyambale loko hi li a maputu hi ta ku mbiwa pitu lomu ka gazi ku muchaya wa mpepo a nyambale hi ku mbiwa pitula va huma vabeli va ntlawa wa ferroviario hi markelo va sindzavetaka layana

masocho abuwane ahume nje njengoba sinele aphetha seniyathelwele la kumeka kamani kumeka kaisa aphetha la kamani kangwenya ngwenye kuyini krokodile ngwenya akuyini ayethe krokodile ngwenya aphetha nje njengoba sinene la kata kloroyena le manikelwe aya ngutseke imubele mparuke paruka ipeta ka ntsumi gabriel kasi hi ntsumi gabriel a cikumetela ka layana liya ka mani liya ka mbani leyi khumbani captown wa ashford bowani hi ndzhaku ka makeup ya vona liya ka mani liya ka ngwenya ngwenya kuyini a nghena ka tsendzela ku rungumba swinene grand silk central papa bola mpfumawulo va ku yini lhene male hayisa lhene hi xihandla ko swine kalu a kakarhatekanga kalu a khamukela barhama a ta suka kalu afamba lana mona silawula kuwa gankama kalu apapola kalu ese hantla ngopfu swinene liya mani laya ri ku yamukela mani ku yamukela rivaldo rivaldo a nga fikanga la mpompepa le ku xikhatiso laya na xeri ka belwe rivaldo a le ku xikhatiso laya xeri ka belwe rivaldo markelo a nga ta londza xikhatiso 5 minutes xi yengeteliwaka ya xengetela barrosi ni bola petela ka vasco vasco kule ntse ya xesa ka mani ka vasco vasco ku yini ntsenzelela senzela layana kasi xi hatla ku swinene ku rhange mani ku rhangile mbele wa ntlawa wa bowana pa bola layana ku ta timotela mabele ma ntlawa wa ferroviario a ta timotela layana mabele.

0: ganya ya ta continua retira e o sungula então praticamente tem que tira nga karali na simona cha kunga balako
1: sona me conseguir com dula ka eswa a próximo adversário isso me nga ta endla sona maqhinga lam nga ta vana vona ku vem ta kota kombele
0: aina ita continua retira leswi nga tirisa sona nga ta chincha a matirele ita continua retira e humildade retira porque eso utira singa swita huma ku mchumu loko nga tiri swinge hume
1: kunana marito ya Mr. Maduro lwe anga karabula bula na abula leswaku ata enda ku enkwaso ata mahloni atira matsamweni ya kuve ata kuma handzu lonene aka mitsangu le itaka drasi makondela ni mwikisa ku randeka enkasakanyo tabula leswaku ve ntlangu lowu tsakisake ngopfu swinene ntlangu lowu a swi fanela ku ferroviario nambi Esport Boane anga kuma handzu lowu ferroviario loko a humelela hi mambirhi manharhu a swi ta va swi pfuna swi fanela Esport yena loko a swi kotile ku golisa golo na lin'we na yena wa swi ta va swi fanela kambe ku vula ka ku mubiwa mpepo aka segunda parti lweyi ku vula ka mutlhokanyisi swi kona swin'wana leswi ya bya wu teka kambe a swi nga ta tinkombe wa ku za swi nga za swi pfunisela ku handzu lowu u mahisa xileswi hina hi ta vula leswaku hi matshamelo ya vakhuzeli lava va kumekekelana kambe a ku nga talanga hi le vatsongo ngopfu swinene kambe ta vula leswaku swa fanela a mpfula yana xirhami xa ba vanhu va navela ku ve va tshama kaya a ku veni va ti humulela kona va yingisela hi kola ka radio Mozambique hi gemetelana mintirho leyi na yi vula leswaku Esfa 0 ferroviario 1
2: Bongeli khelela khwatse a ndyangwini wa wena na kulori ni komentadori wa wena hina ka xikhati lexi hi ta nghena ka musambola na swi tiveka ku leswaku a kumbeleni ka siku ka usuga nyamuntlha ku ta va ni Costa do Marfim ni tiko ga Germany a mun'wana mukombisi wa Afrika a ta bela hi phendzulelani a ta bela ka hi masezoras amandziku hi wulawula hi Tunisia to mahlu na mahlu ni ntlawa wa Japani ka xikhati lexi hi ya machikichiki Amos segunda parte ha swi tiva ku yi sangulile ko njhani
3: tlhela hi yamukela hi tirasi makundela ka leswaku a handzu walowolowa Costa Sol 2 União Desportiva é Songo 0 Ikele usava Bele a Kuna Pichakava Bele Antena se tinha aquele só com ele que 3 minutos e meio lá no começo de jogada guardarei-se Songo aí da Janela Bele vai ter o Costa Sol está em Cango em Mili o Vitano vai estar o Dau que vem a e Brima nimel wento wa Union Sportiva Tsung. Kuzi ningena ka 4 minutos e 15 segundos. Coxa de Sol 2. Union Sportiva Yalsongo 1. Wala Siwa Ibrima. Nimel wento wa Union Sportiva Tsungu. Na kulva pele munhu wa
2: Amos, João Bondo loyi unge a zwi si khaukanya khwatsa, zwi si lunga khwatsa. Walakanya leswaku a sina baisiwile a huma nga humanga khwatsi aka hlakani vanga bela ni association Black Bulls
3: ku sotisile a bela ku chava anga bela swa ngheni swa tonika ku bela ka swona onje ya ku famba aya huma bola loko a vona swaku i ka xoke a nga ngheni swa komba leswaku wa titisatisa ni ku chava leswaku a nga tlhela a kuma le zaun swin'wanyana ku tshaneke a bela ngopfu ku chava
2: hi swona hi sima makwalaho hi na ku lori wa hanyumile xakani
3: tlhelo sungulisa swo 5 minutos 2 segundos bola ka xiwo xa Neymar a teka ntlangini Neymar a kumeni bola Neymar a kuma bodo loko vona mbele ifre a kuma bodo va ka mbele linge yamukela a jamba wa kona saba bola lingi a nga saba bola lingi a va lavisa tlhelweni a kuma swa kuni mbele kuva byi lwa hi osam a miniketile kutana tlhaniketa lingi a tlha kumba liba xikarhi ka kamba tlha kuma bodo ba xikarhi ka kamba loko mbele osa leswaku loyi Neymar a kuma bodo ba xikarhi ka kamba lo gama gadlo bela ntlawa swongo wa pito wakai kaksiu kosha tol kufane kwa betuwa bola swen ku bosh katisu.

Roberto Xitsonzo mungana mungiseti loko hiku chukisa hiku kombisa xingetano hi hanzu wa musambola ferroviari wana kala ni lixinga va ringanile hi 0-0 kasi kavoni ya Desportiva do Songo a ringanile akaya ka Costa do Sol hi 2-2 kota hulile ya kukubelelwi tasa de Mosambique ka suganya munhla laha ferroviari wa ka gazanga mukela ni ku batla wa xikola de Sargentos de Boane wa provincia ya Kamaputo na hi alakanyisa ku kambile leswaku nga luzi hlakano hi 22 hora xirelato ya Avelino Antonio hlakano wa Alemanya ni ntlawa wa tiko ga Costa do Marfim. Costa do Marfim hi yena winile ku mitlawa yimbirhi hi swikutile ku inharhu hi swikutile ku wina ka maphikizana lawa ya ku lomba tiko hombe Africa hi wulawula hi Ghana nga ba Panama hi xigolo xin'we xo kala ya ngulu ka Primera Jornada. Marocco xa ringene ni Brazil a tlhela ba Xikosia se ka Segunda Jornada. A Costa do Marfim loyi a tibela nyamuntlha xigava xa vumbirhi ni Alemanya a vhulile hi ku ba ntlawa wa Ecuador hi xigolo xin'we xa ku kala a hlamulo. A Tunisia hi yena anga veni mavulela ya hava ku fana ni Afrika do Sul. A Tunisia a biwilwi hi ntlawa wa hikawa wa Suecia ku vuleni hi 5 wa swigolo swa ku anguliwa hi xin'we kasi Afrika do Sul a biwilwi hi xigolo xin'we hi swigolo swimbirhi swa ku kala ya ngulu mahlweni ka tiko wa Mexico ko va leswaku a ka xigava xa vumbirhi a ntlawa wa Republika da Afrika do Sul hi wona u nga tibela ntlawa hi wona u nga ringana ni ntlawa wa Republika Cheka hi xigolo xin'we hi xigolo xin'we. Kasi ntlawa wa Afrika do Sul ni mpontu ka xikhatileji loko ku chukisiwa hi mintlawa ya Afrika a ntlawa u nga ni tipontu to tala hi Marocco xi ni 4 points. Na abilile ku majornada mambirhi hi ta wona leswaku swine a Ghana a to swi maha mahlweni ka Inglaterra aka group league Inglaterra a rangelaku va ta ku mahlu na mahlu hi siku 23 hi wulawula hi wazibile wa fiki gitaku lawa magambu ya mihlakano yo tlenta miri kona ka siku legi ganya munhla hi patsa tisimu ni ku kutivisa mahungu ya letiyalanaku ni mihlakano yo tlenta miri lomu tikweni ni handle ka matiko.

0: Mario Martins no wingse tripelile kalgam rangelwa tiko Joaquin Chissan utsati yavantswa kuveni valandza antila wa dokodela Eduardo Mondlane kuveni vahlula a swipiqo swilanaka ni tankululeko hile ta shuma ferroviario gas abili ntlawa wa Ashfa wa Bowan la apokopela kaya mahlweni eka swenge swinwane leti itona tinhloko mhaka ta mahungu ya hina nyamuntla siku la machuma mbiri ka kota vushika Joaquin Zungeni akumeka ka michini ni kolomu kavele hilwe ya bintu leke atlela makomisa hi mina vulela vuyingiseti byinene. Sungula hi mahungu lama nge khale ka murhangeli wa tiko Joaquin Chissan u ringanyeta leswaku vantshwa va endla ndzhaka hikwalaho ka dokodela Eduardo Mondlane muendli wa nkululeko xana lweyi a sunguleke amintirho ya ku ve ku khululiwa tiko bya Mozambique. Joaquin Chissan u hlamusela leswaku vantshwa ku laveka va tiendlela xiboho lexi xi nga ta chusa tiko eka leti yelanaka ni ta xuma. Joaquin Chissan ya mahlweni a hlamusela leswaku tinxaka ta sweswi ngopfungopfu vantshwa ti fanela ku ve ti ni vutlhari byi kulukumba swinene matshan'wini ya ku ve handle ka ku ve ti lwa a nyimpi ya swibamu ti lwa ka nyimpi leyi nga ta susa tiko eka vusweti hi ntshimatshima eka leti ti yelanaka ni ta xuma. Chissan u endlele xitsundzuxo lexi en'wajahani xifundza xa ka Mandlakazi ka Gaza ku tlangela mugqivela lweyi siku ra ku velekiwa ka 16 wa malembe ya Eduardo Mondlane muvumbi wa Frelimo.
1: Na vona swako a va ti dlanga swako se na hi va mahluku wa ku fana ni lowa wukarhi se va nga ma tivi maxaka lama nga la kasi ku te hi mamani wa kona Janet ku ku hi vona a vana va lavetile ku va tiva maxaka la va ma ha swa lisima ka muti lowu. Ni tsakile hi ku vona a vana lava va tlhangana ni muti. Ni tsakile hi ku vona muti lowu a ni nga va tivi van'wanyana va Mondlane na kambe swi na va tiva hi ku tlhangana ka vona se swi ni tsakisile leswo a ku fika laha ta khumbula swinyingi hi kumuvela xivambu hi kumbula vaba vakwe.
0: Marito ya kalka murhangeli wa tiko Joaquin Chissan loko a le karhi a tsatsiya vantshwa ku veni va endla ku hinkwaswo matshan'wini ya ku ve va chusa tiko eka leti yelanaka ni vusweti hi ntshimatshima eka leti yelanaka ni ta xuma. Mahungu man'wana ma vula leswaku swiphiqo swa swakudya le ka swifundza swa ka masingiri leswi dumeleke mindyangu ya ku hambanahambana hi leswi se swi kumekaka na swiyantswa. Fernando Mukhantswa.
2: Se xihluluwile a swirhalanganya swi nga yelana ni ku pfumaleka ka ta majele ka miganga ya ku hambanahambana a xifundzeni xa ka Masingiri. Mhaka yi hluluwile hikwalaho ka ntshovelo wunene u nga kumiwa hi vabindzuli loko va haxile ambewu hi ndzhaku ka tindhambi ti vonekeke lembe hi nga ka lona. Murhangeli wa xifundzeni xa ka Masingiri a nyikeleke a hungu leli a hlamusela leswaku swakudya swi nga kona hi ku enela swi pfunisa a ntsengo wa 40,000 wa vahanyitiko ku za ku ya fika a nguva i landzelaka ya ta wurimi. Hambileswi a kalaka a nga kombisanga a mintsengo kumbe tinhlayo ta bindzu leli Sergio Costa a vula leswaku ntshovelo a ve wa mavele timbaweni mitsumbula makwembe ni swa matsavu a nga swona leswi swi nga bindzuliwa hi ntalo ka muganga lowu wa xifundzankulu Gaza.
3: A situação em que nós vivemos, o Distrito de Masingiri, sobretudo, tem-nos ensinado a nos adaptarmos às circunstâncias. Nós estamos a colher um milho e, ao mesmo tempo, a semear outro. E isto está a tornar a atividade agrícola muito animadora.
2: A ele carito, a marito e a morangueli, o achonzinho xa leca, Masingiri, luca le carie, avula-vula, e cuxuliu a caixa relanganha, xa lanaka, nico, pumaleca, caixa cu, janza, o caluco, avarime, vatavava comile, antesovelo, o nene, inza, o catindambita, janeiro, na março, etelum, nyani Sergio Costa atlamisela leswaku amfumu u endle antiro wukulu wa ku va u phakela a timbewu hi ndzhaku ka tindhambi leswaku a bindzu leli li za li koteka.
0: Le ka 19:04 le i nongoloko wa mahungu ya Radio Mozambique ka siku bya nyamuntlha. Mfumo wa ka Gaza wu rhamba hinkwavo lava tirhisaka tintshomba ta ntumbuluko ta misava exifundzankulu lexi ku veni va hoxa xiandla eka ku pfuxetela ka miganga hi ndzhaku ku ve yi hlaseriwile hi tindhambi ta lembe leli. Xirhambu lexi xi endliwile wa ntlhanu lweyi doropeni la ka ncenca hi lweyi a rhangelaka ta vupulani bya swaxuma eka Gaza eku pfuliweni ka nhlengeletano wa vaaki ku thyiwa ka Assemblea ya Cidadam. Pedro Beula u hlamusela leswi swaku swa laveka ku veni hinkwavo lava tirhisaka tintshomba ta misava nakona va pfunisela ku seketela miganga ku veni i miyentelelo mayelana ni leti ti yelanaka ni

0: ucija ka tinguva.
1: A nhlengeletano lowu nga ka wona u yelana ni ku dokadokisana ka mfumo ni vahanyetiko va xifundza nkulu Gaza, ku va va kombisana mayelana ni matirhela ni ku xuva ka xitshungu mayelana ni ku ya ka switarati, swikola, swibedhlela ni swilo swin'wana leswi xiviwaka hi xitshungu. Hikusa ku gqoviwile a vahanyetiko lava va lumbaka Assembly ya Cidadan yi nga lava va nga vi ni nhlangano a Pride Dublin masiku ndzhaku na vadokadokisana mayelana na ku i swini va swi fiwaka ku swi humelela mugangeni ka vona. Se diposhika ku va va dokadokisanile va vi ni makungu lava nga maboha ma fanela ku huma yamukeriwa hi mfumo na wona mfumo wu ta va u swi endla masiku lama taka.
2: Vavoneleli va ta dyondza xifundza xa Gijani lomu xifundzankulu Gaza hi lava va yisaka makungu ya ku ve ku balisiwa vatsongwana matshan'wini ya ku ve ku lulamiseliwa mintirho ya ku ve ku endliwa balisa ya ugamu leyi nga ta endleka kusukela Outubro lweyi a taka. Tanihi marito ya Sir Josita loyi a vonelaka ta dyondzo ni vantshwa a Gijani a hlamusela leswaku makungu lawa mayelana ni ku ve ku susiwa ni ku ve ku tiviwa nhlayo ya vatsongwana lava nga ta va va li kona, ku ve ni loko ku fika nkarhi wa ntshimantshima wa balisa se na swi tiveka swaku hi wahi makungu lawa ma nga kona ni vatsongwana lava nga kona ku ve va balisiwa. Zita ya mahlweni a vula leswaku ku ve ni ntirho lowu famba hi laha ku lavekaka kona, ku laveka ku ve ni ku hlengela eka vatswali ni hinkwavo lava kumekaka matshan'wini ya ku ve va pfunisela hi laha ku lavekaka kona.
3: Sweswi hi le ka nkarhi wa ku lunghisela timhaka ta ku planifika ra vatsongwana lava nga ta kumeka ku va tsalisiwa para primera classi ka lembe leli taka. Hi vulaka leswaku sweswi hi le ka ku bandle leswaku vatsongwana lava vatswali va nyikelaka mavito ya vona, hayi vule ku se yo sungula balisa maji hi ku lunghisa leswi nge i ku lunghisela balisa ya kona ingaku hi tsaletela mavito ya vona hi va tivaka va ngaki swi nga ta hi vekiselaku ka ku ma a mapulani ya kona ya ku tivaku hi vatsongwana va ngaki hi nga ta va tsalisaku ka lembe la 2011. A balisa ya ntiyiso yi ta humelela kusukela ka dia 1 ka Outubro yi famba te dia 31 ka December hi laha se hi nga ta tsalaku lana hi nga ta lavaku ntsongwana a tiseliwa ni search down la yena kumbe dokumenti lin'wana ni lin'wana leli balaka ku lweye a tlhanganisa malembe ya te juni wa lembe leli taka hi ta kota ku mitsalisa swa ntiyiso.
2: A hi le karhi hi longoloka ni marito ya lweyi a vonelaka ta dyondzo vantshwa ni thekinolojiya le a Gijani Sir Josita loko a le karhi a tlhamusela hi kolaka ku balisa ka vatsongwana lava nga ta va va tlangisa malembe ya ku ve va nghena eka leti tiyelanaka ni ta dyondzo ka lembe la 2027. Xifundza xa Bileni lexi ku nga le khale xi nga ta va ni muti lowu nga ta vonelela leti yelanaka ni mitlangu ya ku tiyisa miri hi ntshimatshima leti yelanaka ni vubukuxi. Marito lawa ma nyikeriwile hi loyi a rhangelaka a muti lowu Mauri Xilenge loyi a hlamuseleke leswaku a ku vumba ka muti lowu u nga ta va u twukisisa leti yelanaka ni vubukuxi swi lani ku ve ku phalalisiwa a mintirho leyi yelanaka ni ta vubukuxi hambi ku ve ku pfuliwa mikhandlu leyi nga ta va yi yisa mahlweni leti yelanaka ni mintirho leyi ya ta vubukuxi. Marito ya Xilenge ma ya mahlweni na ma tlhamusela leswaku ku fika nomu lowu ku yisiwa mahlweni leti yelanaka ni ku lunghisela mikhwepa leyi nga ta va yi lulamisa ni ku ve yi nyika a xithuzu eka muti lowu nga ta va u rhangela ta vubukuxi na cukisisa nakona leswaku mikhwepa leyi ku nkarhi lowu yi karhi yi nyiketiwaka leti yelanaka ni ta mfumo hambi ka mfumo wa doropa la le praya ka Bileni.
4: A ku vumbaka gurupu leyi ya vahlambisi kumbe vana ta sawu ile ka kama kungu ya mfumo wa ka Gaza ni wa ka Bileni ngopfungopfu ni makungu ya xikungu xa Msambiki hinkwaxo.
2: A hi le karhi hi longoloka ni marito ya Mauri Xilenge loko a le karhi a tlhamusela leti yelanaka ni ta muti wa ta vubukuxi lowu nga ta va u yisiwa mahlweni matshan'wini ya ku ve ku lulamisiwa ni ku phalalisiwa leti yelanaka ni ta mitlangu ya ku tiyisa miri hi ntshimatshima leti yelanaka ni vubukuxi i nga ni na ta sawu lomu xifundzankulu Gaza. Man'wani mahungu ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri hi kuma leswaku Ferroviari wa Gaza a tibelile ntlawa wa Masonchu wa Bowani hi bola lin'we leswo na ku landziwa mintirho yelanaka ni Tasa de Mosambique Fase Regionale yi nga xiyimo xa muganga wa dzongeni. Ferroviari wa Gaza hi loyi a ngheneke na rhurhumelanyana katsongo eka ntlangu lana na wu voniwa leswaku a ntlawa wa Masonchu wa Bowani hi lowu u nga tsutsumela ngopfu ku ve u sindzaveta a mabalizeni ya Kalu. kasi ku fambeni ka xiyenge lexi xa ku sungula hikola ka mphazamo wonekeke ni ku twisisana ka vabeli va ntlawa wa ferroviario bola lesukile a minengeni ya mubeli gugu lwa swikoteke ku ve a khona la liya kuma minenge ya Dominguez lweyi hi nkarhi wa ku enela swikoteke ku ve a sindza veta a mabalizeni ya Valdemiro inga mukomeli wa ntlawa wa masontwa bowani ku hela xiyenge xa ku sungula a ntlawa kumxana ntlangu u helile na ulistanu ku sungulile xiyenge xa vumbirhi lana a ntlangu u fambeke na ku voniwa ferroviario loyi a nga swi kota ku ve a tlakula ntlangu kasi a nga swi koti ku ve a sindza veta mabalizeni ya ya ntlawa wa masontwa ya bowani ku hela ka xiyenge xa vumbirhi a ntlangu u helile na ferroviario a humelela hi bola linwe ku heleni ka ntlangu a ntlawa wa Radio Mozambique u yingisile marito ya mutlhokanyisi wa ferroviario wa gaze vulavula hi Jose Muyambo inga Mr. Maduro lweyi a tlhamuseleke leswaku a ta endla ku hinkwaswo matsengwini ya ku ve a ntlawa wa yena a ka swiyenge leswi taka u humelela hi laha ku lavekaka ha kona
0: a hina hi preparari a jogoleni ni bala swa ku kan mambo a ekipi hi jogwe inga maya i jogo la ku a lingali a lili difficile ntamu manje hi konsigirile ku hi marika ra golo ntamu ka hinkwaswo leswi ni bala swa ku kan mambo a ekipi nga konsigira ku i ganya hi ha ta continue a retira hi yo sungula ntamu practically think is hi tira inga karhali na xin'wanyana xa ku ni nga balaka
5: a proximo adversario i swi ni mi nga ta endla swona maqhinga lama nga ta va na wona ku ve mi ta kota ku humelela
0: a hina hi ta continue ri tirha leswi hi nga tirhisa hi swona hi nga ta cinca a matirhele hi ta continue ri tirha hi humildad hi tirha porque eso ku tirha swi nga swi ta humaka muchumu loko u nga tirhi swi nge humi
2: hi tlhelo lin'wanyana mutlhokanyisi wa masontho wa bowani Manuel de Rosario hi lweke a xungeteke a ku luza loku eka vabi va mpepo
6: a letura dzaku ni nga dzihambalani u swi vonile na wena journalist a kampu leyi va ard va lagaza va boya loko hi golisa hi golo ya va hametela maforajeri ya ku tivana na vona ntawu ni ta hlaya swa ku yini ni ta hlaya swa ku a ku hiscomic dish a vitoria lezi za ferroviario gaza ni dzidesejara va ard voni va nga encetela hinkwaswo bareza hi nga gaza kan mama
5: ku n'wina Ashford Bowani a zamile ku hinkwaswo a endlile mikhandlo kambe a nga swi kotanga eka swona leswi ma vula ku va arbitro va vevekile voko ku ve komandzo loyi
6: hi wena swivonile na wena mina nge u ni vitisa xileswo hikusa wena u swi vonile hinkwenu mivalani gaza manje loko bola tshamisa xileswi a yi nge hi mbangu hi bola dza ku tshamisa xileswi na ku lusa ni ku byela leswi
2: marito ya Manuel de Rosario mutlhokanyisi wa ntlawa wa masontho wa bowani loko a li karhi a vulavula hi ku luza ka ntlawa wa yena mahlweni ka ntlawa wa ferroviario wa gaza a ku landzeni ka xiyenge xa muganga hi xiyimo xa Tasa de Mozambique Mwingiso rokurandzeka ka na tinwani nga tivulaka ka mahungu ya hina nyamuntla tsundzuka ti nhloko mhaka leti veke na tona khale ka murangeli wa tiku Joaquim Xisano hi lweyi a ndundzela ka vantshwa ku veni va endla ku hinkwaswo matsan'wini ya ku chusa tiko eka leti yelanaka ni ta vusweti ferroviario wa gaza hi lweyi a beke ntlawa wa masontho wa bowani hi bola linwe a ku landzeni ka mintirho ya ta bola hi xiyimo xa Tasa de Mozambique hi amukela ku losela ka Joaquim Gaspar Zungeni lwa kumekeke ka michini Nicolau Mukavele lwa bindzuleke a tlhela makomisa kuja hi ku engeta a jajama
7: mi hetile ku twa mahungu ya xifundza nkulu gaza nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mozambique.

21 horas e 13 minutos, bem que sentiu o abdite na norma portuguesa na Nhambane, e a colossa na Ecoiozelenza, a cucucucucano no culo. O atami tango e a cutiça mire, lana e passanaga cassina, chocomaca, ele cova e mofixela marrongo. Mailanaga cassini, me tango lei e volavola e mundial de futebol. Me tango lei e sua camacrônica seca, matico e a. Estados Unidos, Canadá, na México. Na montante, cima, Mancetes. E cuba, e cufixela a Manhau, na Maela, na Né, em Tangulo, a Costa do Marfim. Angata, fica fixana, cassi, né, tawa, wa, bola, wa, ticula. E vou lá, leçoco, Costa do Marfim, ata, fixana, cassi. Ni ntlawa wa bola wa tiko la Alemanha ka ntlangu wa kulumba jornada la vumbirhi kasi la Group A na ka ntlangu wa namuntlha lowu veke wu yisiwa mahlweni leswi na ulumba Group F a Holanda kumbe Países Baixos a veke a humelela mahlweni ka Suécia a ntlhanu mabola ya ku yanguliwa a lin'we ekasi antlangu lowu Costa do Marfim nga ta fika fisana kasi ni ntlawa wa Alemanha u lumba a grupo E ku nga ta sungula ka ku nga li khale ku namuntlha mundzuku leswo hi nkarhi wa 2 horas i ta va ni ntlangu wa ku lumba grupo E lana a Ecuador kasi a nga ta fika fikisana ni ntlawa wa Curaçao. Mixates. Hi leswi Radio Mozambique a tiboheke ku va mi fikisela swona kusukela ke ku ka a mitlangu leyi na yi sungulile hi vulavula hi 11 ka Junyu a tsutsumaka lana ke a mitlangu leyi ka yena ku kumekaka a mune wa makume na ntlhanu wa mitlawa na yinharhu na yi kombisa a nhlayo ya ku fana ya matiko atikonkulu Afrika na a kombisiwa a khume la mi ntlawa ka ntlangu wa ku sungula Mexico loyi a ti tshwincheleke a ntlawa lowu wa Afrika-Dzonga a mabola mambirhi ya ku kala ya ngula Mexico loyi sa chapeleke ka xiyenge xi landzelaka hi leti kasi ti lulamisileke ku va hi mu fikisela muyingiseti wa hina wa ku rhandzeka ku ka nongonoko hi nga ni tshemba leswaku ku hinkwaswo swi karhi kasi na swi fika hi tindlela letinene kusukela nkarhi wa 21 horas na 50 minutos hi ta yangula na ke na nakulori wa ntirho Avelino Anton ku va hi tirha lima nyawu ya ntlangu lowu Costa do Marfim Alemanha.

0: Muito estourado de Moçambique, emissor provincial de Inhambane, emissor provincial de Gaza, emissor provincial de Maputo, Hoyo Calirivique, Kanongonoko, Watama, Jela Manene, Bulu, e tava que ni Dokodela Wamacho, Tatana Dercio Lisane, Waspedela Escuro, Dropenican, Chainchai, Chamunta, e tava lá vula, mava, Jumangari Mangani, ni Mavikisela Manene, ya Macho, Kuva, Kungatsu, Kikuvumunuka, Avadri.
1: Nkulukumba, ikuti vaka hina lo mutikweni ikari hanyu ra hina swa ku ni mavabyi ya matihlo munhu a tshuka a vabya hi matihlo mapfimba mangati mara hi nga hi byela a mavabyi ya matihlo i swini mada loko swi teni
2: mavabyi ya matihlo i xihana nkanyeni xi humelelaka ka matihlo kumbe podi mapfimba hi ku makumileni ma infections podi makumani no kuma xa malergia hi ku a munhu a ni mukhuhlwani kumbe a kumanini ni contacto ni leswi swi kalaka swi nga muyeli entao podi mani wa yisela podi ma pfimba podi ma vava podi ma humesela a nchaka maxitamene podi ma nga voni hi ku a karakteri xikhala wona u a munhu podi a vatsweli va yena va ni problema lela ku va nga voni fane ma myopia ma presbyopia nga ma difficulty ya ku vona kule kumbe ku vona a kusuhani ndhawu lawa ya ku vona kule podi munhu a nga tswaliwa na swona maxikuni lawa ya ku funda for example nga mhaka ya ku ya ntanga a kusukela ka ma-quarantano ku a leswi a switsongo swa maletra matsongo nga ha swi voni ndhawu i mavabyi ya ku ma kona ka matihlo i madahiwa
1: leswi vula ku loko se ku fika ka munhu wa makume ya malembe i ku ka hi nga ku i ku karhala ka mahlo
2: leswi podi ku i ku karhala ka wona ka mahlo podi xi fitana kumbe presbyopia kumbe ku karhala ka mahlo i nga ku ku ni lexi va ngo i lenti xa natural hi nga na xona ngo i cristalino a ku loko xi fika ka ma-quarantano xona xa hama hi xa ku xi cincenca maposition xi pfula xi vona ma-objeto a qualquer distancia ntawu a loko humela leswo a munhu tenga a vona muchumu o wa yengetela maletra ka telefoni o a swi koka swi ya le kule a ta kota ku swi vona khwatsi ntawu i mavabyi ya ku hi nga mavenela ku karhala ka mahlo
1: kambeka mavabyi lawa matihlo ku ni mixakaxaka a loko mi bula hi xiputukezi mi ku ni mixaka mimbirhi ya matihlo hambi hi byela hi xiputukezi mi bya a mixaka leyi ya matihlo mi tlhela mi hi hlamuxela swa ku kasi alawa ya muxaka lowu ma tshamise xileswi ya muxaka lowu ma tshamise kutani
2: ku ni lawa ma humelelaku hi ku kuma ni swipungwapungwani swa ku hambanahambana swi kumaku lomu kambinta xo hi nga mavabyi ya matihlo ya ku ma dayiwa hi murhi ma dayiwa hi maoperasawu maxikuni a mavabyi man'wanyana ya ku ma dayiwa hi maokolo a lava dayiwa hi maokolo ma ni naturalmente a hi swi tiva swaku hi nga swi kuma ka matswalo ya ku i rededadada maxika masiku lawa ya nyamuntlha hi mhaka ku tirhisa hi ntamu xa mathekinolojiya ya xi fanele ku ma talele hi ntamu hi mhaka munhu kama ni kama hi tirhisa foni kama ni kama hi tirhisa makomputadori mathelevhizori a yi ti nyiki nkarhi wa ku humula i purisiwa podi vatswali purozembe va nga li na wona mavabyi lawa manji u kumaka leswaku a vatsongwana va na wona hi ku nkama wunkama a thelevhizori liyana leni mabuneko ntawu a va humuli ku bukela hi loko a ku a humula ku bukela thelevhizori ra khoma foni i hina vatswali ni leswaku loko n'wana a rila hi mu nyika foni ni mabuneko ku pratamiyela ku yo mu pfuxela mavabyi lawa ya ku vona kule a vatsongwani kambe podi va swi kuma leswi a ku loko va ku exikolweni va twa ku a nhloko ya vava va nga voni be ntawu hi mhakamhaka leyi ya ku a va voni khwasi ra leswi nga kulu kumbe leswi nga kusuhani ntawu a lava man'wanyana mavabyi ya ku lawa ngo madwense ofthamologica hi xiputukezi i nga mavabyi ya ku hambanahambana nga yin'wani maglaucoma for example katarata ngo i nxanga hi xichangana ku ni lava ku mavabyi ya ku hi mumu na wena hi ntawu ni ya ku talatala ma humaku hi mhaka xipungwapungwana swi nga tala
1: mi vulavule hi mumu laha a mavabyi lawa mumu ma tikombekisa ku yini ka munhu loko ma sungula a kula ku moxa matihlo
2: a mavabyi ya mumu ku huma xikhumba ka tihlo la hina xikhumba lexi susukela ka tlhelo la ku ya ka nhompfu khani ka tihlo ka landzelele xikula xinyanyo xi lava ku pfala tihlo hi xipulukezi va le ipterixio i nga a xi khumba xi humaku hi mhaka a marayo lawa yana ya mumu
1: hileswaku xo hluka xo mila lomu ka tihlo
2: xo mila ka tihlo ina i xi ya xi mila kambe loko xi kumana ni mumu hi ntamu xi kula kan'we praku xi evhitara lexi kulaka kuma yini ku lava ku hi tivhikelela ka mumu kumbe loka xidloko kumbe amaokolo ya mumu kumbe muthuzi pra hi evhitara a ku xi kumana hi ntamu hi mumu hi ntalo ni rhandza ku xixa a ku xi vitana hi girasol ni xi vitana hi girasol hi mhaka munu a girasol loko li kumeka ni mumu lokula a loko li lani nga ni ndzhuti lowuna ntawu a loko xi ta wu kumi mumu lowu xi ta wuna o xi nga ta kula ntawu a loko xi kula xi fika lana xi magrawu hi sungula ku primero grawu segundo grawu terceiro grawu quarto grawu ndaka quarto grawu laha se xi pfala ku vona ntawu maxi ka terceiro grawu se xa operariwa maxina yi nge se fika ka opera sawu ona yi nge se xi kuma hi nga tivhikela hi ni ntalo ka bahamaokolo yo gwira maxi a leyinga ku hi gwira hi wona hi nga tivhikela mavabu ya ku hambanahambana hambileswi va ngo yi xanga pulinzembo kumbe katarata hi nga tshuka yi li kuma mhaka ku hi kuma na hi ntamu ni munu a pesa ku i mavabu ya ku ma humaku hi ntanga maxi hi nga tshuka hi rhanga hi li kuma na hi nga se fika ka ntanga lowuyana hi mhaka kwandidati la mumu lowu hi wu kuma wona ka tikweni la ka tihlwela yini
1: a ka wu dlanadlana leyi hi na hi kula na hi kula swa ku a sowura li kahle ka lavatsongo ku li nga pfuxa a mavabu ya mahlo swi ko swakudya leswi swi yalisiwaka ku ngopfungopfu vatsongwana va swi delela kumbe va swi rhandza hikwalaho ka mahlo
2: ka mahlo a ku na swakuga ya ku hi swi tsimbisaku a ku tsimbisi ku ga podi ku giwa hinkwaswo a kona ku ni a swakuga leswi swi nga ni alisima hi ntamu ka matihlo hi mhaka vitamina A a swakudya leswi leswi swa amarelo for example swi ku swi ni ntalo ya vitamina A a vitamina A leli li ni a nchumu phakati va ngo yi rhodopsina xa ku a loko xi kumana ximani xa ku ngi xo pfurheta a proceso liyana ni la ku mahaku a vona a tihlu li vona khwatsi ntawu a loko hi dla hi ntamu a swakuga swi nga ni vitamina A lowu a matihlo ma khensa ku ri kuma ta kuma a nchumu lexi a proprodati liyana li pfunetelaku a ku mahisa ka mahlo a ku vona ka hina ku li kahle ntawu a tangala ku swekiwa swa matobwe a mafruta ya ngize hi leswi xa senora ni ya ku hambanahambana mapayipayo a leswi nga ni a ku a mafruta marela for example o alimento xa marela xi ni vitamina A ntawu swa pfunisela ka matihlo ya yena ntawu swa vutsimbisa a swi kona a ku na maalimento ya ku nomputu u wu dla lowo a handle loko alimento leli li ku maha mali ku fane xidlowani for example u dla xidlowani xi ku noyisisa a muzimba kumbe matilo kumbe ku ni alimento loko u dla lona li ku maha swa malergia leyo leswa lese pudi yi tsimbisiwa hi mhaka complication ni nga kona ka muzimba wa wena
1: se ku ni mavabyi ya mphumelo ka mahlo tshuka munhu kumbe wu famba ku mphuma na ku khanya ma nga wu ma vangiwa yini mavabyi lawa
2: a mphumela for example hi na ku ni leswi ngo yi separa sawu ntri xikuru i claro a loko biwa hi ntamu hi munhu u kama u nghena ndhawu u nga ku mphuma hi ku nene ku ta kuma mphumelo lowu maxi mi chuma ku hi teka nkama a nkarhi wa kutsongo ntawu swa ntshimantshima xi lavaka ku hi ti fikela ka mumu buriki a mumu u ni i muhama prejuizo ntamu ka matihlo ya yena ntawu tambe ni tingi kontrola a mavabu ya ku hambanahambana ku fana ni matensawni madiabete buriki lawa na wonawo ma nga maku matihlo ya hina va kuma mphumelo leyi for example loko tensawni khwelele ntamu li ta fetela matihlo a loko glycemia leswi nga chukela li khwelele ntamu li nga mahaleswi ntawu mavabu man'wanyana u fane ni tuberculosi na wonawo hi mhaka makinini ya koho ma ni a maproprietati ya kuma ku loko munhu a phuza a wona makinini lawaya a ku vona ka pumbeka ntawu loko ku pumbeka ku vona loko a loko u gama ku phuza makinini ka vuyelela ku fana ni ku a ku pfumala mavitamina ka muzimba swi nga maku hi kuma amphumelo ntawu swi ni ntalo ku kumeka for example ka vanhu va ku a swakuga xa vona a swi na a hi swa ku hambanahambana va dla xo xa swin'we siku lin'wanyana ni lin'wanyana tavani talo ku kuma murlo wa mpumelo ku pfumela ka mavitamina loko u dira kwa swinga mavitamina mavitamina lo ma juntana ni muzembo wa hina mama ku a muzemba hinkwawo ni matihlu matira khwatsi ma vona khwatsi ta xala veka leswaku hi dla a swakudla swa ku hambana hambana loko swi juntana hinkwaswo leswi ya mavitamina lawa yana mama ha kahle matihlu ya yena
1: kama ku tsena ku kumbe kona ku ake u hi bulisile mayelano ni u tiva vuvabyi lana bya mahlo vhiki ri ta ku ta tlhelebula hi swin'wana kumbe miniti lo karhi ka timbabyi leti nga ni mavabyi le bya mahlo miniti la xileto i nkarhi wa n'wina ku va misika
2: na mina ku khensa a ku pfunetela ku hi daha mati a ku kwidela matihlo ya hina a rekomendasiyo ni nga tshika ku laha eki kan'we hi lembe xa laveka ku hi famba ka xibedhlele la na n'wana ndodo loko matihlo hi ta kama matihlo ya hina hi nga nyimeli ku ya xibedhlele hi ku twa swa ku karhi lomu ka ncayincayi hi ni a dokodela a sembutisauti dasdadi hi ni dokodela a xibedhlele gangeni a wa swa provincial ta swa laveka ku kan'we hi lembe hi ntlule ka dokodela wa matihlo hi kama ku matihlo ya hina ma njhani ku kuma vaku wa ku a mana a swivavu a loko u za u ma tsungula mavabyi lawa swi lava ku vula swaku a ku vona ku gekile hi xivitana i nge zi i ku hi xivitanisa ku fana ni muyivi wa matihlo hi ku loko u mu tsumbula a gumbile hinkwaswo i haya u nge swi rekuperari leswi swi nga giwa ta swa laveka ku kan'we hi lembe hi yindlula xibedhlele principalmente loko ka ntanga wa ma-40 anu laha mavabyi ya ma pfukaku hi ntamu ta swa laveka ku hi yindlula xibedhlele ka matihlweni u fika ku la dokodela a ni twi nchumu kambe ni lava ku tiva kumbe ni na wona mavabyi ya matihlo kumbe nata
1: kama mswana dokodela derisilisani a hi bulana na laha xibedhlele xikulu doropeni ka ncancayi hi tindlela ta ku vhikela ni ku vekisa amahlo vhiki ri ta ku hi ta va ni bulo lin'wana
0: a veke hi ndlela leyi mungiseri hi buleke na derisilisani dokodela wa mahlo a xibedhlele xikulu doropeni ka ncancayi vhiki ri taka hi tata ni yin'wana nhlokomhaka ku dya i ku engeta
3: Majela manene.
4: Nongoloko wa Radio Msambiki u vulavulaka hi majela lawa ma nyikaka vutomi linene.
3: Majela manene.

0: Jibongile Alexandre Langa hikuhi alakanyisa leswaku amali ka siku yi kuma u fanele ku yi tirhela, u fanele ku tirha ama medical makumi u helava tirhaku. Loko u nga tirhi ama medical a wu makumi. Makoni hi wa ma-medical lawa helaku u lawulaka hi wona ka longoloko wa nyamuntlha. Madota ya mina se Machikele, hulalaha ya Maria Susana Mukumba, hulalaha Luisa Nicolau Makwakwa, hulalaha ha baba Messias Manuel. Makoni madota lawa hi takunawu ka sugiwuni kin'wana hi ta kombisana, hi ta mahanyela, hi ta matshamela ku hi fanele ku ve ni umunhu muni kasi ha vitaniwa vanhu lava humaku hi lomu vanhwini. Makoni ndzi ta losela madota masungula hi marhambu ya xisati kutani ma ta hi kufumeta kota va nga ta ni tihunyi jeremana lexi Maria Susana Mukumba hoyahoya kubile
1: ke pelile madota kuloni moderador wa hina Masingi papa Messias mama ni Luisa Nicolau
2: bongele
1: ai chavi kambe ni ku losetela nguvu nguvu amu khoma khoma wa hina wa michini kota amhaka leyi kasi ku chikela ka n'wina vengiseti kula ku ve ni loyi a yi khwenya henyaku ku nga tomaxiwa ka valoyi
0: hi byona makwakwa
1: lataakuma
0: vangani va hlanganyete tihonyi kuve ni
1: tilaaiikele ka ku khataoruma
3: vanganaipelele kwa kwa Masingi mderadoroina kwalaa kaya laswa papa Messias lavo swa mamani Maria Susana
2: bonile
3: laswa muxade valoyi we hi henyahenya khwati michini leyi kota masiku wokhe hi zala ku ti ku gokhe mhaka la ka wena
0: bongile baba Messias oyoye gipelile
2: gipelile ba Masingi mamani Susana na mamani Nicolau ni ku chiketaka bava wa hina valoyi ni ka vatlhengiseti lava hi zwako laha radio Mosambiki kasi ku hokheni hi ve ni wu hlengeleginwe leswaku va ka timhaka leti hi ti xuxaka ni ku bula ha tona ti chikela khwatsi na hi bonga ku ba Masingi nga gezi leki na wona u geziwa khwatsi laha ka hina bongile
0: ku bonga mina loko hi loseni ka lexikhati xa usiku leki ka nyamuntlha na hi ta vulaku leswaku a hlokomhaka hi leyi muyisile ku ri madota madota ya mina amali amali yi kumiwa hi lava tirhaku loyi u ka ku tirha amali a nga yi kumi kambe loko a yi kuma ti kota tindlela leti a nga ti landzisa ku swa a kuma mali leyi hi leswi yi nga tiriwa hi van'wana va mu nyika va mu lawula ku hi leyi makunu a ca hombe hi laha ka vana lava hi tswalaku amali a n'wanana byi fanele ku a hi tolovela ke mali mali leyi yi nga dayisa Mesiya tikinyeta tinharhu leti ti nga xavisa Jesu Mesiya swa ringana ku a chiramulexi mahaku oxinyetelexingeta hi mana rhandzaku a khakhambusa muzimba a chiramana lexi basi avala dota igona ge ngani mbere ni masaho ni machapa avava mani va ta sava landzela hi le ndzhaku ba Mesiya mali leyi kota hulileke ku leswaku yi layisile hosi Jesu ya ringana ku yi toloveliwa hi vanana.

0: chikaratu muni malinga na yo kavana.
1: Nzibongile baba masinge ni ngwekhini nguna muhezi wako kamalo. Acha hombela ka nwanana hiku yona ni fanele ku va nwanana anga tolovesi wingufu male. A nwanana a gondzisiwa zwinwani lebyi nga ni fanele ka kwe kota nwanana gakwe. Loko hi chumula ku nyika nwanana umunyika hezwi loko ku a teka ku nga va lunch lebyi va byivula ku khoma chokare ku pfala ku ya gachikoleni a tolovela ku famba ni chipawana chakwe ni swin'wana lebyo vevukanyana ku n'wana na nga khoma para a nga ya tshama ni ndlala kutani ku navela a van'wani vana ana chikoleni loko va ga byo karhi hikuva loko n'wanana u mu toloveta ku teka mali u chiya phaketini u teka n'wa mali u nyika n'wanana leyi u to yi rivakelo laha mezeni ku nga va ya wena ku nga va ya mun'wana loyi a chikela kutani mupfhumba a ta va ni ntirho wo lava ku kuma mali para kasi a ya ga le chikoleni kutani ku ya hlana na yona le chikoleni ni vanghana ku ta va yena a ta nga na tshembekile le chikoleni ku loko va swi twa ku ha loyo a mali wa teka wa rhola kwale kaya lomu ndlwini kasi ku ta na yi laha chikoleni ku ta va ta gha ni vanghana vakwe kasi loko u mu gonisa n'wanana ku tiva swinene na yitsongwani yi ta kula na tiva ku zwila fanele ku va swi maha laha xikarhi ka muti loko hi vanana lava xava nga ka swikola lebya hombe kutani lava ya ku ma-internato loko ku nga tindhawu leyi va ya ku va tshama kona kusuhani xikola ka tiko gego va ya ku ka gona bya pasa ku va u rhumela mali hikuva xivezi u nga ta ganya coko xikhati ku famba u heleketa swilo bya ku aga ni ku hakela xikola ni ku hakela swin'wana leswi va fanele ku va byi kuma kota mabuku lava gondzaka ha wona bya pasa hikuva siniya xa i le xikoleni ku makhati mambirhi ku gondza xikola yena a byi tiva ku i munhu wa hombe ka xikola lexi nga ka xona i byini a fanele ku a byi amukela a kota ku tirhisa mali liyani leyi a nga kona ni ku xavela wuswa ni ku hakela maphepha lawa ma tirhisaka xikoleni ni byin'wana ku nga tifanele ta le xikoleni lomu a nga kona leswi va chukwata na ku nga yin'wana na wa mutsongwani lowu hagisiwaka laha kaya hlabyiwa laha kaya hlabyiwa timpahla laha kaya a vi yena nyikiwa ku mali kupa ku ya na exikoleni leswiya homu poyile hikuva a ta kula na byiwa ku a mali wo nyikwa a wu tirhi kasi loko a gondza ku tirha ende a ta byi tiva ku loko mali i muwela a fanele ku va a mahayini xa xinene va xivhuna yena xi kha xivhuna ni vabava vakwe
0: xikaratimoni n'wamakwakwa xi lata mali yi nga nacho ka n'wanana wena wa munhu wa hombe wa tlhamukwanyana byari vutolweni hine byari ve nyamuntlha a mu mahisa ku yini a mali a kokwana wa wena kutani mamani wa wena papai a ku chusa ku u hlakanela lomu maleni mahlakanela hi wani
2: bongile kokwa Masinge loko u nyiketa mina hakunene kota na hakunene ndzi tile tolo ndzi gondzile kambe tolo mina lexi ndzi nga xi wona loko na ndza ha yi n'wanana jaya xikoleni kani ku hayi ku yina ndzi swi tima xi hina lebyi hi nga nyikiwa kota mbuva hi wanga yi tivi kambe ku hi lanxi lanxi xilungu yi wa gondza kwazama xi hambi xo xilungu xe xa tolo xi hambana ni lexa nyamuka ene hi wa tiva ku wa ku la ta longa timbuva ta ku ya ga xikoleni loko ku huma a rekereyo hi wa nyikiwa rhale hi nyikiwa mtsumbula hi nyikiwa hambi wuxa ku famba khema wuxa lomuya ka bota lomuya fumbela lomu ka kartuxi birikiwa ya kona makarto ya sikirina loko hi xava mitiloxini yi wa pimiwa hi xa lomu ka tikartuxi
3: endhawu
2: a phepha ka kaki ka ginene be endhawu hi lomu hi nga chela kona a ti capawu ti wa hikalela hi ku hambi ku ti wona ka kona a tiloxini wa famba swin'we ni vakokwana ra va va xava leswi va xavaku chetela lomu ndzaveni hi rwexwa hi tlhela hi wuya kaya loyi a nga riha a nga xava hi kokwana wa mina makunu a ku hi ku hi ta swi wulawula nyamuka bya bindza mai hambi ko nyamuka loko hi wo swi kota nga hi nga va teti ngopfu a vana na tihloko ta byi amale hakunene ha swi wona lomu swikoleni hina vamamani hina vamani ha famba hi ya hi ya a hi ya veka swilo bya hina lahayani swi nyingi swi xavisiwako maswi byokele leswiya hi sweswi swi mahaku ku a vana na vaxanga tenge a ya xava lahayani lahayani ku ni tibulaxa va pipoka vamanimani vamamani va sukile hi makaya va ya tshama laha gambugog a khingela swijapana vito kuma vanana van'wani vana na hakunene vo yiva a nga nyikiwi yini ku xa wa yi tiva ntirho wa yona mali ya yena yi kulile yaku yi nga yi tivi ntirho wa mali maku na ku ndzi ta hlamula lebya tolo hi leswi ndzi swi vulaku nyamuka
0: Maria Susana na wena wa lomu ka layeni yaliya yin'we ya lava nga rhanga va vona masani tijapau ka n'wanana xikarati muni hi xi byalaku
3: xikarati xa hombe kambe a madoda kuloni ma wilile swa hombe ndzi to tatisela akuva a mhaka leyi ya hombe a ku nyika mali n'wanana xikarati lexi cimahaku ku manziku a ve wo yiva hi ku kota ni siku u to yi vhumala a siku u to yi vhumala a n'wanana ni xikolweni a nga ta vhumela ku famba i ta lava mali kasi ku khoma a ya ya xava a swilo swinyingi leni ya mamani lozi wolawulelo hi tipipoka mabulacha tipipoka manga swi nga swi buwi makuno swi nga makuno hina vatswali hi fele ku ve hi gondza mhaka ya hombe ya ku a n'wanana a hi zameni ku n'wi gondzisa ku hambi go wa din'wa loko gi din'wa din'wa futhi u vandla u chela lomu ka xinayilonana u teka xipawana loko xi kona loko nga yina din'wa loko lexi xona lexi xi nga kona u khomisa n'wanana kasi ku ve xikhati lexi xa va humesaku ku ve va ya gacoga ya rekere yileyo makunu aga hi ku leswiya a hi ku epa kasi ku ve a xurha a epa ra xurha ku hungata nyankhwari ku ndzi la lavelela ya chikela wora wa ha ta kama yo wo ndzi ya kaya ndzi ya ndzi yaka makunu loko u n'wi khomisa timali lahaya ni va kona lava va xavisaka zona zonke i laha ku xava leswa le kaya swi nandzihi i laha leswi hi kumuto lovetile mali loko ku teka pawa ta ku mina ndzi lava hi mali hi ku swi kona le xikolweni makunu leswi ho gondzisa vana na va hina a ku ve va gondza a ku tiva mhangu leyi mandziku yi to va ma hava nghena a wusiwanini hi ku yiva makunu hina vatswali a hi gondziseni vanana va hina ku ve hi nga va nyiki a timali a hi va nyikeni coga kasi ku ve va va huma a rekireyo va ga coga wa vona ku a n'wanana loyi a nga tisikwana lexi cokala ni nchumu ku swi lama mani muni a siku leko i no kuma swo swi ralana leswiya a kuma a kuma vhintimeti kaxe loo a ta ya xava a xikopana xa timanga kasi ku ta tshimbela ku la ku a va na nayi yo vhintimeti kaxe liya makunu loko u n'wi gondzisile a swinene leswi swa ku teka leswi swi nga kona loko swi nga hi kona n'wananga gana u ta u ya zama u ta wuyi u tutotaga hi hlengela kuga leswi ndzi to longiselaku muga hi ku u nge wuyi xikolweni ta tshama ni ndlala ndzi ta longisela swo muga laha kaya kasi ku yini hi murindzela a dina kutani gambu leki hi toga a n'wanana loyi a nga ni mali i landziselwa hi vonkhe vanani i hosi laha i walawala hi ku yena i naswo loyi a nga hava naswo o pfuna u na a ku wena va nga ndzi khela mati i hosi yo rhuma vonkhe ku yena wa swi twaku i ta velela a mali leyi a tekaku laha kaya mun'wanyana a nga nyikwi o teka loko wo dzi ku phazama u siya titirokwana laha ka cimezana hambi u nga mu nyikangi u ta wuheleneko ndzi themba mali liya a tekile n'wanana yi le xikolweni a ya ya velela makunu a hi tiveni ku ve a n'wanana hi mu gondzisa a ku mu longisa swo yaga xikhati xa ku ve kuba simbi ya ku va kuma coga
0: leswiwan laha ndzi yalakanya matimu yo karhi ya mamani loyi hi ku a wu telaka zona a hi papa ya mahaku zona mi ta ni tsetselela va mamani ndzi n'wini
2: noko na yena na hi ku hi papa yena
0: a va mamani hi vona va bohaku a tipicha jahana lego ga hi le ka ku belekiwa a mamani a mi tolovetile ku loko a hi lomuka ka ku ringa u pfungela muri kani u bondza wuswa mamani ndzi ku wa ringa and a teka na ringisa un'wanana n'wananga i tolovele ku ringisiwa wa ya xiphiceni leyo i tolovele kombe ku ya kombe
2: wa ringa
4: inga wana kulo wachikelele chipichini say ah katiri wa sabu fasa kugala haya manane ribele kuwele ama wana ulo ringa ama lakurila ala kombe
2: ala kuringa
4: ili franga telove tiwa kani ama lakurila eto mnyikisa kuhi ni kombe ya ila hakae
5: la ila hakae
4: ilo mkufambe ya weyo awana naloyo zini wana naloyo wana naloyo zini wana naloyo awa irele anhanza kwa nangashi wananga saka akashi Akash. No put at least some uncle highway. Lavakash. Akash, come on, come go to the cash. Combe. Clear the pow, the jung. I go irrel Magajoko Kashwani. Angasalakai.
2: I'm
4: telling the team.
5: Look, Arina,
4: Kashi, Kashiwa. Now I ring someone and I want to tell the Mokuno. Shadanis is funny to the demal. Lumkanga lavala and Zamakanya Mulungi. So I come wins on a Mikakonia ball. Ya futsal. Lo mngalaveni amwana ga ah ni mali na khomile mangeni ya 20 medikash inwana na angana mali be mambiri 20 medikash amale nga ngwala atawisa anga vhila ku itsika anga tawisa anga vhumela ku dzumutekela lo mngalaveni mukho ku
1: amwana
4: anga vhumela ku mutekela mali le orila nda wena una ndimhaka
1: ya
4: lezinga ku hey mama manzi ngwe mutani tsetsela amhaka ina ngwina ba mama Hiku yini muhitolo leta hina vana. Aku hinyika male. Nyamuntla masiku la nyamuntla atolo muli likhwatsu ke. Ni mhlo wa yona mwanga itiva. Kodwa munga hebanana. Makuri nyamuntla hina banana ase haitiva vinde haitiva. Lonzi kunyika chikenge au chilave. Ola le ya pepa.
2: No kiri kamarao.
4: Hiku yini.
2: Ya panji.
4: Chini chigoheka kula, zigohekela kuihi umunulegi hinga kulhe gona, gila heka kavana vahina. Bamesi.
1: Nzibongili baba singi, hina hila hili umunu ga hina, hikola ka kukala hinga labe kulanzi sela, libi hinga tisa zona, ka hina kale pranyamuki. Kale huwa hila kumina nzive ni kume gama zana gati pondo kuyana uchitolo kuwanzi hashiva chumokari. Ndi wa chikala chitolo ni mali nzinyikela loyi a xavisaka ku ata ni mali leyi muma hele ni chaya ku fihlo leyi u nga huma hele chaya vana ku tiva ku u ta hi ku hi ekaya ka mani u ta tshwala hi ku nwa ti chaya siniya kasi va tsutsumile chitiri ku ya chiya vitana a xaga wena le kaya ku la ku ta tiva ku mali leyi a yi kumisa ku yini n'wanana hi mananga murhuma ni mali ya hombi yo mahaleni chiwa hi chikale lebyi entawu loko u no yiva le kaya o kutani zvinwana tekala kukhonwa hilaya kutsayisiwa kutani waisiwa paeleni uya uya kaukiwa utekiwa hilaya prakaya manje kungata haphinda nyamukha lebyo avanhu volonga zvilo prakwa shavisela vanwana na mutsongwa la chikoleni wa khoma khanwa ti pondo wa aka
4: hina zana mamiri
1: ya ti pondo ehe aka ha gemi ukula kuti kunwana lebo mutsongwa ndoi kukala ata ni mali yo clear hombi leyi
4: zvimahisa
1: kuyini ai sukisa nayo kaya ku loko hi kuma utela ku teka zvipawana zvimbiri nyana ni zvinwana ya munyika teka mali ya veka akutana ta ngisela kunwana ta kunzila chichi ndovanga ikilave chichi yena uxa ikumile mali kwala haya yele zvanga longa kuti ata xavisa ni ku khayivela vanana kwala chikoleni manzi kunwana na o khaphinda mazvadzwa zvinwe angala kuona ku chikarato muna a munyika kuma mani loyi a yivelwa ku mali hi nwanana na loyi ku kasi yena a kuma mali la ku vevukeni lebe zvima chikarato cha hombe nguvu ndao ka hina au munhu ga hina go khegila khegile loko wa kwa zva tsuka zvi uya kutsongwana kula kuti ei anwana loza kwa khoma mali leyi mamani wa kona oba wa kona o holisa ku yini ukala teka mali yo tala anyika nwana wa mutsongwana ha yini mina ndzi kala ku ndzi hina humbilu para ku fela ku tiva ku landzelela nwana loyi ku kala ndzi ya tiva ku zvini a hanyisa ku zvona kutani nwana loyi o lo hlahleka o kutani mamani wa kona o lahleka o kutani nwana loyi o hanya mahanya la u khamba la muti nanga zwitivi hina leswi nga kulisa zvona loko vala ku phasa le kaya le o teka leswa ku wa ni chikotela leti tsama ku amale nyana la hehla la haya andawo a zwi lava a veka mali ni a fika mali muya ku hano yi fika nyamukhelwa swi la ku himesiya enta ungena le munye swiyelo wa wena wo ku swiyelo swiyelo loko ya kuma mali u veka ku ah lesiya amiyela manzi ku la swiyela ku hi Suzana ifika tele mali le munye angena Suzana swiyela kuma mali ya veka nuka chikotela mungwani lo swiyela ko hi Luisa Nicolao aya swiyela kuma mali taveka nima chikotela ku a okay a munhwana ya kona hi mani ya swiyela khumesiye a swo veketela mali muya uya yi kuma vaku a pronto xa hi ya yi vaku ntan'wu xa laha mutini wa byi tiva ku loyi a hluphaka hi mesiya a wu swo lava siwa ku hi nga ndzi nyika mali leyi u nga swiyela siku go e ndzi nga vekile undhaku ku e ni leyi ndzi nga vekile undhaku ku e ni leyi ndzi nga vekile undhaku ku e hi wo u nga swiyela siku leko a ga siku ya vunharhu ga wumunhu hi woka mi nga swiyela a mali ndzi nga veka luma ndzi yi kumangi a ndzi teka ku a okay ti ta wuyisana kala u tsika hanyela u nga nako maxinyamukha bya hamayeke loko unyamukha u ka u ka n'wana no gohile loko unyamukha
4: va hala ku ya kwalaho hi ku yini hina vabeleki nyamukha Maria Suzana hi nga vhumeli ku avana va hina va kawukiwa hi van'wana loko ku ni nchumu xo karhi xo ka xi nga fambi khwatsi fanele mona n'wana yi na ni mali ahanti wena ya ku hlamurisa sweswo ahanti wena loko u nga yi na mali ka ka wena mina ko va mina ndzi nayo
3: a eduka sangwe ve komese nkasa loko mina kota mutswali wa n'wana loyi ndzi nga swi tivi ku kawuka a ku mu nyika mali yo talo loko a teka mali yo talo o ndzi ve ni ntoloveto wa ku mu nyika timali ni lomu a fambaka loko ko kumeka wo pima ku lava ku kawuka loko loyi a xavisaka a ku hi nga ya vitana mamani Manziko ata ata mu vitana na a nga swi tivi ku i vitana la yini loko o ta chikela a ta ata mu hlamusela ku eyi ndzi no mu vona ni xichapao to tala laha to hundza tanga yakwe loko mina ndzi nga yi na mapimo yo lava ku tiva ku kawukeriwa n'wanana hikuva n'wanana i kawukiwa hi mina mutswali ni van'wani vatswali kasi ku ve a vana va hina va famba hi ndlela ni swinene mina ndzi nga mutswali wa n'wana loyi ndzi to vala ndzi ku wena u tiva yini wena hi vutomi bya mina ka mali ya mina makunu swi sukela laho ka ku a n'wana wa mina loko a goha a nga kawukiwi hi mungana mina ndzi kula no ndzi nga tivi tichapao loko hi leswi nga ku hina hi wa rhola makanji hi rhola wukuhwa kambe loko hi ya cicisa a wu fambi wete u famba na papaya u kumeka a siku legiveke a yeni lojeni hi ya xavela tinguvu hi ku hi lava ku taka khesemusi ya mirijani ni ku tsema ka lembe hi tsakelela hi kuma lava vavenyi va tiloja vanhu samarhali va ku tekisikeri va ku vuva ku mubasu tshama ni
4: mubasu
3: hlekelela leswi a swa ha yi kona hi ku hina vatswali a hi nyiki gonselelo lowunene ka vana va hina loko va suka hi laha kaya a va swi tini ku gicile papayi gicile mama gicile manu ku lava ku ve u gondzisa a n'wana ku gicile papayi gicile manu gicile mama a suka ya xikolweni loko a ya wuya a ta kuma vatswali va tshamile i hlekani mama i hlekani papayi loyi yin'wana a nga ni nawu a veka mabuku byi ni swi nga kona swa ku hi longisela kasi hi fehlula ndzi wuyaku hi xikolweni a swa ha yi kona laha wo ta chika laha bangalasa loko ku yini ni byo karhi wa teka a nga byeliwangi hi ku leswiya mina ndzi nga mamani ndzi xavile byo karhi kasi vana va mina va wuya va taka vambirhi vanharhu i muni ku ta rhanga hi loyi a to rhanga a ta hawula a teka wagaa a ka ha hi na nawu laha ka hina vatswali hi ku ve a hi vhumeli ku gondza a swilo leswi swinene mina ndzi wa yi chava mali mina ndzo va lava ku tiva mali leswi ndzi nga madala leswi ndzi nga tshangula ku tirha kambe loko ndzi a siku ndzi ya ku ndzi ya hola ndzo tena ku tena ku khwatsi ndzi to yi veka ka ni ku yi kha ndzi yi chava hi ku mina ndzi yi tolovelangi mali kota ndzi swi tivaka ku ndya mina ndzi endza tshamela handle ndzi ku leyi ndzi tirha le leyi yi tirha le leyi yi tirha leri va ya hi ku dadavala vona vanana hi ku a va lavi ku zwa nawu wa vatswali ka ni leswi hi wa zama so ka ni leswi a va ha vhumeli vanana va hina ku zwa a minayo ya hina vatswali hi ku hi tsakisa hi ku teka a n'wana u kumukiga 200 metikaja ya ya hlaka na yona le xikolweni a manzi u kambe laha yin'wanyana wu hola mali munhu wana kuze u ya mu nyika a makinyenti 16 a n'wanana ya famba na exikolweni a ya maha hosi la xikolweni hi ku vona ku na ni mali ngo landzisela kasi luya cini ku e luya ni weke murihi wa zwona zwonhle la xikolweni
4: ivona muzaya makwakwa wa xilata a hundzulukwe hi ta swi kota ke nga swi mayisa ku yini a ku a vanana va kula na va tiva wa munhu ka ku a mali yayila phe mali loko loko u hlanganela ka yona u ta vona mawona wona manziko
2: mishona mina aku wana ka mina ndzi wana leswaku aku cica pode swi kota ku cica
4: swa koteka
2: mazi lexi xi laveka ku laveka ku rhanga hina vatswali hi swi kota ku cica aku hi kota ku cica hi ta cica ni vana va hina hiku vona leswi swo ala ku layelwa n'wanana hi mun'wanyani swi bihile sweswiya vale a n'wanana ngwa wena na hi lomu ndzeni wona hi ku ba xa huma loko u suka hambi ko ya bazarini hambi tichichini ku a n'wanana u ta mu vilela wena n'winyi wa yena a rhendzelekela ni va mawoko ya vanhu a tekiwa laha na u tekiwa lahayani na wa kula yena leswi vulaku ku ni loko xana hi wa hombe vhumela a layiwa hi van'wana a n'wana a hi wa wena wexe wa wena u nga mu byala ku hina wokheni tenge hi ve ni tixaka ni ve ni ku yini hikwalahayani a nga wa wena maxi hi ka mintirho leyi ya munhu xa hina wokheni a hi vhumeleni leswo ni ku hi cica ku teka tipondo hi nyika vanana hakunene loko a ya humelela n'wanana laha ka muxavisi n'wanana wa mutsinyani wa masete yani old a ya ku nyika duzendi xipera ku a xava a xiphaka na xa pipoka ni kofeto wena u teka mali liya u veka u ku vayi hi xilungu a gora na u te troko u ta wetu ta teka i n'wanana be a nga ri vakelwi purika n'wanana wa ri vakelwa zoke maxavi wa matshamele lawa a nga ri vakelwi wa wuya vasi ni u ta teka swin'wana no munyiko ku u ta kontari laha ya ka liya u nga ndzi nyika vasi u guma u ta mi bya ku dinero ya wena yimbelile ha yimbelile a yo gili yisu gili ya gilo gilo ya ndawo dinero aka boya basi a ka mawuyaku a ta ta lava yin'wana mali a nga ha lavele yo kombela ku vula ka papa emisini a ta yiva makona loko hi patsana hina ni vola va ya va ya ku laha ku xaviseni laha loko va humelela vanana lava nga ni mali ya hombe yena na hi mutsongwana ku laka ku swi mi hlamalisa u yi kuma kwihi mali fambi ya vitana mamani ku vula ka mali ya Suzana para yini pero hi ta ku tiva ku mali leyi hi wena u nga mu nyika wa hi wena u nga mu nyika doge hina a hi toloveleni ku va nyika zvoga zva laxi hi nga va gondziseni ku ya va ya xava a ku sukela ka loko ka ku xava hi ku hlanya ka n'wanana a ta kula na tiva ku a male kasi ya xava michumu maxi loko ndzo mu longisa pawu ni mu nyika bulaxa xibodorana xa xa leswi ku ni swa swo diliwiri leswi ya va ngoku ka ni swini mariya Suzana wa swi tiva we i juice yalweyo u teka leswiya loko wo xava leswiya u tshama
6: nayoukape eke mina ni xikhaya xa mina
2: leswi xale hi wulawula hi
6: letaka mati
2: ina hi wulawula hi leswa nyamuka u juja leyi u teka xibotorana u chulula lomuya u n'wi pimela hi lexi para ya yan'wa ni pawu leyi u nga mu nyika
4: ni nga ni swi tekana
2: ni nga ni mateganyana yini i laxi liyani hi tsika ku teka vanana va mati hosi na va hi vatsongwana hi ku va landzelelo hi vangana kota va nyingi hakunani va fambaku va nga yi na chumu maxi va nyingi kambe va fambaku na va yi ni mali va ya xava swilo swo tala ngopfu to va mati hosi ta van'wana amakona a ku hi swi cica swi fasile swi sukela ka hina kambe leswi hi nga swi valisa swona pode hi swi cica kambe hina vinyi va swona
4: vamesi wa vhumela ku ndzi ku layela n'wana wero ndzi mi kuma na ka bendeka petseka a tsika ndlela taka ndlela
1: hina bava Masingi ho tlheni va kale ha tsaka hikuva vana va hina hi layelwa hi van'wani vanhu hikuva a ha tiva leswaku loko hina hi huma hi laha mutini ku na ni swilo swo tala leswi mahekaku hina hi kala hi nga swi voni hi matihlo mambirhi va senga nawo a hi muni loko wa mahi muni man'wana ma wata wona leswi salaku ndzhaku maxi ku ve ni matihlo mambirhi basi endawu swa pasa ku va hina hi wona ntsena bya le phambeni ku hundza ku vona bya le ndzhaku a n'wana wa mina loko a kun'wa hi mun'wani munhu na a gohile bya sasa ku va a kawukiwa a gondzisiwa ku kombisa leswaku leswiya byi mahako azvisasi ka yena ne azvisasi ka mina so hiku mina ndzi zviwone lebyi amuva mukawekela ku zwo a chinwana chile chinga fana kuva hina hechi mahalo wa kwa zvakoteka anwana na auya ne zvilo lhakaya mina ndzi tsaka hiku amukela zvilo ndziga o kutani ndzi amukela zvilo ndzi ka ndzi zviku mina ndzi na mali munyika nwana na lowe ni lebya auya ku nawo
4: izvikumisile
1: ku yini zvita heka mani zviso tsaka eh anwana wa mina ya hezvona mahako mina ndzi zvaku anga tire angana lebya ku va rendzelekela ku mahatswe khwakhwatela lebya va byi hula ku mitirwanyana yo kare afana ku a chikhwakwa ku mahatshikhwakwa nga mahatshikhwakwa mina ndzi tsaka ku vona ku yena wa uya ni zwilo lahakaya ento hi ta tshama higa o hi ta amukela wa tata yindlu a ndzi vitiko swi ta hi ku a ndzi lava ku swi tiva manzi ku na munhu ta vona ku e a n'wana ku na ni maphoyisa ku na ni van'wana vanhu o ku na ku n'wana wa wona i khongwile i delwe ixi swi mahisile ku yini ku ixi loko va ta chuka va ta chikela a mutini va kuma ku na ni swin'wana swilo swi kalaka swi nga lombi lahakaya uvumani cho wula wena kota munhu wa hombe mina ndza vumela ku va ndzi kawukelwa n'wana wa mina loko a huma a ya mahabya hava le handle a swin'wana lebyi mahaka ku mina hi tsandza ku va a n'wana wa Dojiano u kota ku wula ka wona ku a tshama ni mali ku wa ala a n'wana na wa Dojiano a ku tekeliwa mali a nga tivi ku wulawula a nga pasa ni nchumu mina ndzi tiswa ku a n'wana loyi wa ala cuvuka loko hi munhu wa hombe una hi ni ntlhanu wa malembe kutani ku ya henhla ina yaloyi munhu wa byi kota ku va a byi pasa ku va a byi ma byo zwala ke a byi pasi endhawu hi lembe ndzi nga lava ku vula ndzi ku i chukwana loko hina hi wa zwana na hotlheni hi vuxa xikale hi fela ku tiva ku hi giha nyalaka ginene ku va n'wana wa mina a kota ku kheseka le hangi loko a humile lo na mina u ndzi kha ndzi tova matshanza ku masingi wa mina lebyi ndzi mi rhumeleko ka Maria Suzana i show na yena Maria Suzana loko a ya chikela n'wana wa mina siniya akere mesiya ndzi wa kombela ku n'wana loyi pilime ndzi ta tshama na yi lembe hi ku wona hanyela ga n'wanana kasi loko a nga hina hanyela ka ginene n'wanana a ri a ndzi lava ku endza ba mesiya ndzi wa vitaku a ta ta tshama vhiki lembe komo ndzi xikoxa ndzi nga ndzi kuma xa hakla o nyenya hanyela ga n'wana wa
4: minani
1: vicapawana byakwe xa lexi xa xikarhari wena kota ba va teke ku pfula ku byi vura a n'wana wa mina yi le ka Maria Suzana a nga mbetangi vhiki leyi a nga yi kombela manziku yi le ka Masingi a nga mbetanga mavhiki mambeni a nga mi kombela ndzi ta famba ya pasela mafera le ka Louisa o ya mbeta masiku mambeni a tela ku swi ko swo karhi ndzi ta ku laha ku na nchikarato a n'wana wa mina a nga na hanyela ginene eka miti leyi a fambaka ka yona mina a ndzi na lisima ka miti liya ndzi hi lebyi nga lava ku vula ku hotlheni a hi lweni ku va hi gondza ku kawuka vana va hina hi kawukela ginene ku laha a yaka kona va kombela n'wana ku ey a n'wana loyi eyi ndzi va muxuva ku a la ta tshama laha ka mina pilime xikolo a ta gondzela siyena ndzi hi naye hi ku wona hanyela ga n'wanana wa mina
4: izana Maria Suzana ndzi ku nile na wu nkarhi wo ba mandla laha na wu seketela magezo ya bava misiya laha ka tijapawu wa vhumela ku ndzi mu kuma n'wana wa wena hini king antimedicas ntlhanu wa tipondo leto ndzi kanakana aku zimaha kufa akurandza kakwe ni mali liya ndzi kanakana ku n'wana ndzi wena wa tlhanu wa malembe kutani khume wa malembe na ni disentimente u lava ku xava kofet ya single medicas no ta ni mali yonke leyi u nyikiwa hi papayi hi lisini ya kona meswimeswimeswi
3: ndzi lava ku khwazi ndzo khelelanyana ku tsongwanyanyani ndzhaku na ndzi lava ku wula ku leswi u nga wula ku sanguleni moderadori wa hina ku hina va mamani hi hina hi nga na natsa hinawo mina ndza vhumela ndzi mamani ndza vhumela hi ku laha kaya hi mamani na papayi va lava ku kawuka papayi wa kawuka a ku u nga ma hi leswo mu nyika a mali yo tala mu nyikele a swi khenganyana swo leniya hambiloko wo xavisa a nga ta kanakana hi ku ha i no mu nyika nyana zo kaku yo ka ku vuna nchumu makuno hina va mamani hina ni mhaka ya ku wena o tshika ku a n'wana na wa mina mu nyika mali yo karhi a ya xura xikolweni a tshanana na va lavangana hi ku mu nyenya n'wana na wa mina wena a wuya hi xikolweni i nyikile mali leyo tala leyi a tlhela a ta lava a ku ga a xura laha kaya ku ve i tekile mali a ya ya ga xikolweni leyo tala makuno hina va mamani hina ni nandzu van'wana va papa hi va swi tiva ku kawa ka macha hina va mani hi veka barhera laha xikarhi hi ku wena wo nyanya vanana wena ku ve ni a va papayi vo lava a nawu lowu wunene loko ku wokhwa hina va mamani ku wula ka mamani Louisa ku hi wa byi kota leswi hi nga kulisa swona xikali xa hina hi gondzile ku ve hi longa a tikarusu hi longa a mitsumbula hi longa marhale
7: Ronga mibunju leyi kanzi wako anusa mamana chela lomuka chipakana akufama chikoleni kani leswi a chikhati leti loko u longa le ndzi nga zwi hlavutela la voya ku hlaka va khela va pulunza va ku wena u wa chuma u longa wa ka ni chikhaba la ha hina mina wa mina papa yondzi nka mali nda xava zwilo zwinyingi la chikoleni a hi soli la va voya xavisa la haya hakuba vona vo lava wutomi hi la ku lavo xavisa va ni umbilu ga umamani va loko ku yi mali ya hombe a xava a tlhela wutisaku mamani hi mani a nga ta swi tiva n'wana hi mani ha xi ta be hi mani wa mani wa mani kutani ku ya nghenela mugundzisa ku i n'wanana wa mani kutani ku ya nghenela mugundzisi ku a n'wanana loyi i n'wanana wa mani hi ku mugondzisi ta lava ku tiva ku i za ta ndzi wutisa hi ku yini hi timhaka leti ta timali leti hlomulo u nga ni vagondzisa vana va kawuka a va zwiwi vose porque notena to akasa notena to akasa mazina ni wutivi lega ku nyikaku wena i la ku sima mati nyika wutivi ka wena hi kuve u ni haku tibubu xa timali laha xikoleni makona mina va mina vanana a va kawukiwu wu ndhawu legi ni legi va fambaku ya n'wanana wo tiva a nawu hi ku muchuka basi loko a ku hi ni nawu la mutini hi ku muchuka a ta swi twa ku papayi na mamani a nga swi tsakelangi
4: sibongile madoda ya mina a hi pfumeleni ku vavana va hina va kawukiwa hi vulavule ngopfu hi tichapawu la a vanana va fambafamba ni tichapawu leswi swi koka lisongo ka tixaka swi tisa tikarato ka tixaka hi ku n'wana loyi loko a kula na tolovelele mali loko a ta tshuka a yi vhumala mali leyo a
1: titawuyi
4: hi ta mi kuma kin'wana siku na va bohele tisinga a xifuva xihuma mahoko wa ntlhama tlhela ndzhaku hi mhaka ya mali murhandzwa mingiseti ndzi Arvindo Masinga ndzi bungile litsako ndzo hlekelela hi ku leswi hi nga boha ku ta hi ta bula laha swikhwa swi ndzi akile ndzi zwile na swikhwa ka wenawu murhandzwa mingiseti u swi zwile ku swa lisinga leswi hi nga wulawula Tomas Valoyi ivi ka michini madoda lawa mu ma tivaku Messias Manuel Maria Susana Mukumba swin'we na Luisa Nicolau Salan hi ta wuya ka gin'wani vhiki.

0: 1:41 sa leswi tavehi kuma longoloko wa chunke cha matirela ya usiku
1: liphelile i nkarhi wa ku va hi hlangana ka switichi swinharhu Maputo, Gaza na Inyembane. Ni namuntlha a hi photlanga amuthetho hi ta ni na kulori lweyi a nga ta titshandza hikuva hi ku rhanga a vula vito lakwe ku va phambeni ka swona hi ta tiva leswaku kasi hi mani hi ku hetiseka a tumbuluka kwini va veleke hi va mani entelelo wa mabulu ya hina ma ta famba hi lani.
2: Inkomo Jose Ariel Makwakwa a tlangelaka vayingiseti va swifundzankulu leswi a swinharhu Maputo, Gaza na Inyembane hi wolaka nkarhi lowu ka mukhandlu mu nyikaka a ku va hi titshandza swa ndlela ya ku vayingiseri va tiva leswaku hi mani Fernando Sidumo. A vito ndzi Fernando Joaquim Sidumo, ni tswaliwa Ximbutsu a vesikula 12 ka 8 ya Fevrero ka lembe la 1974. Xileswo ni dyondziko Ximbutsu, ni ta landza tidyondzo tin'wana a xinavani leswo se a siya no a xifundza nkulu Maputo, ngopfungopfu a xifundzeni xa ka Manyisa. Se ndzhaku ka le xinavani se ni ta hetisela tidyondzo ta mehe hi ntshimantshima a dorobeni la Maputo. Xileswo ilwe Fernando Sidumo en'wana Joanki Gabriel Sidumo na Atalia Josias Matwasa.
1: Swikarhato mi hlanganeke na swona ku dyondzeni ka n'wina a ku kumeheta tidyondzo to rhanga a ve swihi swako xana swi ve kona ko ka Gaza Ximbutsu kumbe lana a xinavana mi yeke kona ku kumi ta fika ka Maputo?
2: Wa tiva ku nkarhi lowu a nga le swikarhato swa mina ntsena, hi nkarhi wa kona lowu hinkwavo a vatsongwana va nga ya exikolweni hi vulavula ka malembe ya 1973-74 pokophela vatsongwana va tlhangana swikarhato swinyingi hambi nkathula ya ku yambala a ku va u tivhikela emumu lowu wa ku twatwatwa u veke kona hi lembe la 1973 tanihi laha tivaka kona ka lembe lela 1973 a ve nkarhi wa ndlala ngopfu swinene a ku ve ni xiwomisi ngopfu swinene leswi a swivangiwa hikwalaho ka ku va timpfula ti nga ni ene a dlambo a ri tlhava ngopfu swinene a mumu a wu li kona kasi a ku va u ya exikolweni a swi sindzisa seka hakanyingi a ku va u famba hi lo bata le a wu ri kota u fika exikolweni na u pfa u nyima ka mindzhuti u famba hi ka magwanyi swi nga ndlela ya ku u nga ri na mugi a nkondzo hi mumu lowu nga hisa ngopfu swinene. Xileswo a hi ya exikolweni ina kamba na hi nga na matshamela ku fana ni vatsongwana laha hi nga na vona swoswi vana hi nga va tswala swoswi a ku za ha lava swoswi vungu khala va khala ina hikusa va le ka matshamela manene kambe nkarhini wa kona hambi a mapasta ya ku veka ya ku faka mabuku makadero tilapi leti makarhata ya chelaka machekasi
1: a swi tika
2: a swi tika ngopfu swinene a swi pani leswaku ya exikolweni a swi nga li koho a ku famba hi xo ximolowani xa wena lexi hi xikipanyana phoki le ximbutsi le ko ku ni madonaka ta makanju leyi a xikipa xa wu xa wu basanyana kumbe a xi famba na xa chimile hi mafi ya tinkarhosi hi mafi ya makanju laha hi nga bumabuma hi tlhelo hikusa swi tlhangani mange ni wukutlu ya kambe a ya xikolweni a yi dyondza
1: i ku tsundzuka mpela
2: eyi ku tsundzuka swa tolo leswa swa nyamuntlha nyamuntlha n'wana u fika nyima la muvhe a wu fika nyima la phangwini movha wu ta mi teka u ya mi tshika
1: xikolweni
2: wa mteko u tlhela u mbuyisa lana
1: Fernando Sidumo a loko hi zama a ku kumbetela manghenelo ya n'wina ka muti wa Radio Msambiki a ve wa hi ya kona
2: a ve xi hintalinyana makwakwa loko hi vulavula manghenelo ya hina la Radio Msambiki hikusa ku ve ni radio nkarhini wa kona li nga chiwa Radio Mutiana leswaku ku fambe eka lembe la 2000 xileswo ndzhaku ku va hi hupisiwile leti telelaka ni matirhela ni makolela ni maxelela mahungu hi nhlangano wun'we wa ka lowu nga lombe mfumo wu chiwaka AMCS i nga Association de Mulheres na Communication Social swi ndzi se a nhlangano lowu a wu lava ku pfula radio Mutiana vhela vuye ku pfula radio lelo hina hi lombe endla wa wu sungula wa vahaxi wa vakoli va mahungu ka xitichi lexo radio Mutiana. Xileswo na nali ko Radio Mutiana ku ya humelela i nhlangano wun'we futhi wa ka wunga lombe mfumo wa vangrandi a wu lava emuhlanganyetelo wa mintirho ya wona a xifundzankulu Gaza ni ntsindzo wa kona a le ka Jainjai se va nga ndzi vitana ni ya ku va ni ya rhangela makungu lawa ma landziwa a swifundzankulu Gaza Inyembane na Maputo lana a hi vulavula leti tilanaka ni vahanyi va yaka ni vulema hikusa nhlangano lowu wa awula vakuva vandava nyaka ni ulema va vati palusha va vula vule matshamela ya vona vutomi bya vona swikarati va tlhanganaka na swona siku lin'wana ni lin'wana ndzeni ka xitshungu. Nhlangano lowu u chiwaka Power Mozambique hi lowu u tirheke ngopfu swinene eswifundzankulu leswi na urhangeri wa mina se ndzhaku hi ku saa mahungu lawa a ya fanele ku mahaxiwa a Radio Mozambique hi ku tirhisana na Radio Mozambique ka nhlangano lowu swi endle leswaku vurhangeri bya Radio Mozambique byi ni kwehleta leswaku ni ve kona mina ni lomba un'we ka lava va tirhaka Radio Mozambique ave mangenela mina Radio Mozambique lawa leswo ku fambeni ka lembe ka malembe lawa 2004 ku ta fika sen
1: la Radio Mozambique matirhele ya kona ma hambanile ni tinkomponi hi ku tala ka tona hi xiyimo xa tiko la hina hi minkarhi min'wana nkarhi lowu vana va tiko va kumekaka ku humuleni hina hi le ndhuna hi jambu
2: kunene
1: xihundla u xi tirhisaka ku va a ntirho lowu u landzaka Radio Mozambique masiku man'wana swi lava ku va u nghena hi mimpundzu leyi ya xivungu ku mpundzulo wa mahlambandlopfu xihundla u xi tirhisaka ku va a ntirho u famba hi tindlela tinene hi xihi xa kona
2: xa u sungula makwakwa ku tivekisela ku tiva leswaku a ntirho ni wu landzaka a wu pfuni mehe ntsena u pfuni ndyangu lowu ni nga na wola u pfuni lavanyingi vanyingi makwakwa va kotaka eku tivhusa va kotaka eku tiva eku mapfukela ni mahetelela hikwalaho ka wena hikwalaho ka hela Radio Mozambique wa vona ku hina la Radio Mozambique hi pfuna vanyingi ngopfu swinene u kota ku antirho wa wona ku famba hi tindlela tinene hi vulavula hi lava va voneleli va lo emintini va lo mutinkomponi lava tirhaka ni vusiku hina hi hina hi va hungataka a ku va va nga biwi wrongo va nga phazamisiwi hisila voya hina hi va pfunaka hina hi va hungataka hikwalaho ka tinsimu hikwalaho ka swiyintani hikwalaho ka mabulu hikwalaho ka mahungu eka swo tala ngopfu swinene hambi lava va fanele ku pfukela va ya masin'wini hi nkarhi wa khwezi va kota ku pfuka hikwalaho ka Radio Mozambique loko se a paluxa a tivisa ku yini kama mune a pfu eyi hi ni ntirhokulu ngopfu swinene leswo a ku va mehe ni kota eku pfuka swi ni ya ntirhweni hakanyingi swi tsinisa ku ni titsona wurhongo ya u nga hetleli u tshama u bula ni ndyangu kumbe u tshama u yingisa loradio leri u fika nkama wa ku ya ntirhweni a movha u ta ku teka u ya ntirhweni
1: mimpfhuka leyi hi yi tsemakanyaka leyi xa bandela ka titimeta mi ti vhikela kanjhani ku va minkhuhlwana leyi tanihileswi mi tirhaka hi rito a rito la n'wina hi masiku ni minkama yo leha lile ka matshamele manene ya ku kota ku yamukeleka hi tindlela tinene ka vayingiseri
2: swi nilisima ngopfu swinene makwakwa akuveni a rito leri hikusa
1: hi
2: lo pawala kona hi xo xibamu xa
1: kona
2: se kula ku vekisa xibamu lexi kula ku vekisa e rito leri u lisulasula u linyanganyanga ya ka lisima kuve u nga rhandzi eku phuza swo titimeta ngopfungopfu ka nkarhi lowu wa wuxika hi nga ka wona lowu hi fanele ku hi hambana ni swo titimeta ngopfu swinene hikusa swo titimeta leswi hi yena lankulu ngopfu swinene wa rito kulaka kuve u tshama u nga khunguvanyekanga u nga xikuvalanga u nga kwatanga swi nga ndlela ya ku vekisa tshamo byinene u vekisa emapimo manene u vekisa a ku va u ta kota ku loko nghena laha hambi lowu a hi twaka a nga a phela vayingiseri a va pime leswaku u munhu lweyi u nga ni mbilu lweyi u xikuvalaka lweyi u tshukaka u khunguvanyeka leswo swi endla leswaku u tluleta a ntsako u tluleta ematshamelo manene ka vayingiseri lava va ku yingelelaka va ku vona hina hakanyingi makwakwa a swi kota ku cimula timhaka ndzeni ka mindyangu a nga ve ndzeni ka nuna na sata a nga va xikarhi ka va ni vatswele swinyingi swirhangana leswi nga kona lomu emitini kambe hikwalaho ka mavulavulelo ya hina hikwalaho ka mabulu ya hina hikwalaho ka mitsatso ya hina hikwalaho ka ku va vhusaka swa koteka ku va kunene hi tsaka hi le u tiva swaku a swi kota ku ve hi cimula etimhaka to karhi
1: hi nkarhi lowu wa mpundzu wa xivungu hi minkarhi min'wana swi lava ku va hi uma wera madrugada na u ya ntirhweni 2 hours, 3 hours u ya ntirhweni mi ti vhikela kanjhani muzimbeni a ku va mu kuma ku dzisa hi tindlela tinene hi nkarhi lowu wa xirhangu
2: xa lisima makwakwa ku va ni mpahla yo kufumela a nga va Jesu a nga va makazaku ni swin'wana swa lisima ngopfu swinene u va kota ku ti vhikelela yin'wani mhaka ya lisima i ku va u vhikela enhloko a nga va hikwala ka xigqoko ka maguru swi nga ndlela kusa a xirhamile swi tshivamisa ka xi ku khoma ka nhloko mukhuhlwana wa ku tela leswo a swi chotile sweswi mkutano wa ku vhuta kahle kambe loko une ku divikela mbe ka mavoka mandla loko uveka emaluva hi leswi hakanyingi swi sizaka hikusa hey ka xiramilexi swakarata vhela ku vuka hambi amapfukela ya kona swa lisima ekuva hondla wetlela u tiva swaku mina loko swo ku mathu no pfuka
1: vakona va onekeliwaka hi mintirho ya vona hikukala va nga hloniphi swileleto swinene swa malandzele ya mintirho ya vona van'wana va famba nakwe va gatsile nyana kutsongo van'wana va twa vurhongo kambe va nga tinyiki nkarhi wa ku humula loko va le kaya van'wana loko va ya fika ko ntirhweni va nga tinyiki a lisima la ku veneni va wu landza hi tindlela tinene a nga va wihindza tiyo ku nga siyelaka lava va landzaka mintirho ya vusiku tanihi maphorisa vaongori vakhandli va mapawu ni van'wana hi ku tala
2: xa lisima ku hlonipha hi ntirho u vona makuvakuva loko li laha hayi wena ndzi ya n'we laha mina ni vona wela kambe u ni layini likulu li cuvukaka wena siku ni siku a loko wehe u tlanga hi ntirho u luzekeliwa hi ntirho tiva leswaku hayi wena ntsena vanyingi lava va hanyaka hikwalaho ka wehe hi ntirho wu landzaka wehe vulavula hi vana vamakwavu lavatsongo vatswele hikusa vatswele hakanyingi hi hina se hi va vundlaka vatswele vahahani u talaka vona vakokwani loko va ha li koho hi hina va hanya hikwalaho ka hina xileswo wena loko luzekeliwa hi ntirho i vanhu vanyingi u va vekaka ekhombyeni xile swa lisima a ndzi tsatsiwa u kulu ku vhela ku hi hlonipha entirho
1: ka vachayeri va mimovha lava swi sindzisekaka ku va hi nkarhi lowu wa mpundzu wa xivungu hi landzaka mabulo lowu va twa vurhongo u valela wa hi ya kona marito hikuva hi kusuhi ni ku fika magamu ka mintirho ya hina leyi
2: ngopfungopfu ka vachayeri va mimovha makwakwa swi ndzisima ngopfu swinene a ku va va tiva enkarhi wa ku humula va ta kota ku pfuka na muzimba wu le kahle hikusa hakanyingi leswi makwakwa swi endla leswaku ku veneka etinghozi ta mimovha hikwalaho ka ku va biwe wurhongo na vo etlela va etlele hikwalaho ka yena hi ku a va humulanga la swi fanelaka ha kona ene na koho va etlela na va gatsile se va nghena emoveni va la ku ganya nkama va la ku tsutsuma ngopfu swinene a ku va hambanyana va rhendzelekela swa mpimo a ku va kota a ku va endla emale ya n'winyi wa movha ni ku va seteliwa na vona xileswo a ndzi tsatsiwa kulu ngopfu swinene hikuva va chayela emimovha ndzeni ka nawu hi ku xixima ta mafambela eswitarateni swi nga endlela ku va ku pumbeka eku luza ka vutomi ka vanhu vanyingi van'wani va vavisiwa mhaka yi vekaka ekhombyeni ntalo wa xitshungu xa Mozambique
1: a ve nkarhi wa mabulo hi ku kombisa swihundla swi tirhisiwaka ku landzeni ka mintirho ya vusiku ka swona hi le ku dya hi ku yengeta mundzuku yi ta va siku lin'wana.

2:01. Usiku kaSonto. Hotela kuta valisisa bulu legi ngasangula tolo. Mlungisi. Mabula chunga cha usiku. Muta itatelela ku chicha chakati nombora. Kwakuwa michini ya konela ha. Iyo na ikuchako. Aku tinombora letiti chichiwa tafo.